0: beta-carotene ug vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mainom danini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Hay, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
6: XFM.
5: Exciting.
7: XFM.
4: The

0: 7 minutos sa kalabay sa alas 8 sa buntag. Kailan gaya po mga katropa inyong kauban, katropang Chris Legazpi. Lingaw kong istoryas gawas ni katropang Chip Bibot. Hapit kung mamalate na na ay makalimot pintahan-tahan eh. Ito mga katropa, atong isgutan karong buntag ha. Sa dili pa natin isgutan ang atong topiko. Atong gipahinom-dumang ang tag-usa nga ang pingi ang inyong kaugalingon karong panahuna kay nagpait ang sitwasyon, naglisod ta, ngunya di pa ta mag-amping, nadugag problema.
1: Okay.
0: So katropa, pag santon plus gold sa matag-adlaw, kay naanin mga sagol nga makatabang sa itong panglawas, iyang i-infuse sa tua ang nagkadaiyang nutrients nga kinahanglan nato sa matag-adlaw para dili mo lapot atong dugo, dili mo taas itong blood pressure, dili mo taas itong blood sugar.
2: Bullseye!
0: Santon plus gold, ano yung mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina nga makatabang sa tua mga katropa nga mahimong mas lagsik, mas himsog o layo sa bisan unsang balatian. Ako ganing na rayuma, na kidney dia, na mayuma, na diabetes mga katropa, nakasinati sila. Natabangan sa santon plus gold o karong panahon na, bisan pa man naglilisod sila karong katropa, at least man lang dili sila masakiton, muna na ang pinakadakong tabang kanato nga mahatag nato sa atong pamilya. Sa diyang kita dili masakiton, inay kita na himong tabang para sa kalambuan sa atong pinalanggang pamilya.
2: Bullseye!
0: Ay kalimot santon plus gold, ikaw lagi ang una!
2: Bullseye!
0: Ano na itong isgutanan karong buntaga lubong sa mga namatay sa gutom? Mao ba niyang gihulat sa atong mga senador?
2: Bullseye! Bullseye!
0: O, kani buhian na ito na ng pangutan ng mga katropa? Uyun ka ba nga mas busy pa ang atong mga senador sa politika o investigasyon kaysa sa pagpangita o solusyon sa problema sa kagutom sa lason? Kano na kayo gunta ni katropario? Makahilak o makasakit sa kasing-kasing ang kamatuuran nga loyo sa giingong pag-uswag sa ekonomiya, tulo sa matag na pulo ka Pilipino ang walay

0: nag-chat sa tuwa si Mark Muda, ang atong correspondence dito sa XFM Jensan, na dakong salamat kayo. Grabe, ako basaho na lang para mabalaan yun din ninyo on sa iyang personal nga mensahe. Iyang gisensya ko, agad na paibalo ko niya from time to time, mga katropa, sa pinakabagong mga update dito sa Balut Island. Kaya lagi lisod kayo sila dito niya. Wala sila ilaing madangpan nga tabang ba. So salamat po ta nga na XFM nga nagpakabana diha nila. Ikaw niya. Good morning, Ninong. Salamat kaayo po sa inyong tabang sa XFM sa pag-broadcast po. As of now, nagaulan na og tabang nga nag-connect personally. Si Lord ang namuhat. Salamat kayo, katropang Mark Moda. Kami, to God be the glory sa tanan nga mga kalampusan diya sa Balut Island. Bullseye! Tambok ang among makasing-kasing sa pagbati o kanabang nahimo ming tulay sa pagpaabot o hinabang diyan ninyo. Nahimo ming instrumento. We are the media outlet nga imong gipili, katropang Mark Moda, nga mahimong instrumento sa katawhan diya sa Balut Island. Ang amo lang kinasing-kasing nga gustong ipaabot nga ang panalangin, ang pag-uswag, makabalik, makabangon ang Balut Island nining tungura sa kahimtang nga ang inyong port diya, nga wasak, nga bungkag, ang mga balay, wag yung nagtindog, bisan usa. Tungod kay grabe kayong ipiktos linog, og nagpasalamat ta nga kining nga nasinatiang dilubyo sa atong Mindanao, kita mismo mga katawhan nagtinabangay kay inyo nang ipakita diya sa Balut Island. Og mao na akong ginaingon example nato nga mga katawhan. Wala nay parahon karon para sa politika. Kada mga senador diya nga muandhi lang kay magpa-picture. Ayoy! Anong dili mo picture di sulod sa boot? Anong kinahanglan magin mo muadto diri sa mga naglisod kay ipakita ninyo nga namo'y gihatag nga pila ka milyon diri namo?
1: Okay.
0: Kung gihimo pa na ninyo og kanang balaod nun, nag-approve mo diha og bugat nga balaod nun nga maka-augment sa among kahimtang malipay pa unta be.
2: Bullseye!
0: Sa unta man kay unahon maguning mga political plans, unahon maguning mga ilahang mga pangandoy, personal nga katuyuan, nga kini buhato na ko ni kay ang Jensan karon. Grabe, hotspot ba yung Jensan? Kuan ba ni, kawa ba ni sa kalambuan di sa Mindanao? And kung di kumuha to di, maulahi ko sa akong planong politika. Di ba? Akaro na! Dili na lang tayo magpatik-atik dere. Kabalo na magyuta ko unsay toyo sa mga halandon na itong senador. Kay kung tinood pa na, gipadala na lang ninyo inyong tabang, wa na mo nagpa-picture, wa na mo nagpa-pida, wa na mo nagpa-pugi, ring napita.
1: Okay.
0: Wala ko na suko ha. Ako lang pahinom doon ba? Nga kining hagit, hagit, nga alang sa katawhan. Limang kao, 64.9% ang nagsalig sa utang aron magkaon. 2.9% ang literal nga walay makaon kaluoy taon. Oy! Mao ba di ang katawang Pilipino sa bagong henerasyon?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pasaylo ako ninyo mga katropa nga akong ginasinggit ang tingog sa mga halos di makasinggit nga kaigsuunan. Tingog sa mga nag-antos nga mga general. Tingog sa puno og pait. Di lang general na itagaglan, mga glanyans, walay atop ng tungura, kulang silang tambal nitong panahon. Akong ipasalamatan di ay ang buhatan sa Mount Calvary Church nga nag-extend og tabang diha sa Glan, Sarangani Province. Karong adlawa, nanapod sila second batch nga hinabang nga extend ditong napita. Salamat kay sa mga kanagkuan, among nga pastor diha, Pastor Douglas Season, og sa tanan nga nahimong instrumento din ako mahingalan kay kabalo mo nga kabalo ko nga lisod para ninyo nga mapahingalan kay lagi ginalikayan nato nga mag-glorify ang atong kaugalingon. But in the leadership diha ni Pastor Douglas Season, pagpaningkamot nga makahatod og tabang sa kaugalingong tabang di private di nga mga citizen mga katrupa nga dunay kasing-kasing sa pagtabang sa nag-antos na tumakaigsunan. Alam na sudak ko pahinom duman nga ang pait nga kamaturan 32.6 ang wala gapoy sigurong pagkaon. Natong labing tuig pa ning taon, nya gikan 33% natong 2023, niabot na sa 32.6 karong 2025. O niya, pwerteng hinayog

0: pag-uswag katrupa. Oga, kining kagutom nga 2.9% sa ato mga kaigsuunan, literal nga way makaon, perte kalisod ni, severe food insecurity ni. O niya, ang butang pa na ito, nadamay pa rin barman ni, kaya nasa 60.4% ang kapin sa katunga sa populasyon sa barm, ang nag-antos sa gutom ni ning panahon na. Salamat lang, kaya wala sila na igo sa kanang bugat ng linog. Naka-augment ginagmay sa ila, pero ang kagutom di numalimod. Mas labaw paslinog ang kagutom mga katrupa. Bullseye! Mauyog ang kusina, mga yabong kaldiro kay walay unod. Bullseye! O niya, siyempre, ang hagit na to sa atong mga kanaguan sa rehiyon. Pag tinabangay mo mga boss, mga ma'am, mga sir, kamo itawagon na mo mga boss, mga ma'am, mga sir, kamo may mga adunay mahimo diha. Adunay katakos sa pag kanang is sa among kalisod, pagpa palurang sa among kalisdanan, naamoy kayang buhaton. Ayaw sa ninyo i-prioritize ang inyong mga political plans. Bullseye! Bullseye! Kahit kung makita sa tao nga politikan nun imong laraw, baho pakas imbornal. Bullseye! Bullseye! Baho pakadiha sa hinugas nga dugo sa isda. Bullseye! Ingana kakalansa kung ikaw inganang klaseng politiko nga nagatik advantage nining parahon sa kalisdanan sa katawhang Pilipino. Bullseye! Bullseye! Wala lang niya kung hagit, kaya di naman kayo na tumataas ni katrupa. Hagit na ko nga sa inyong personal nga mga diskarte karon, pag-antos magita, masiguro na to nga wala matulog ang atong mga pamilya nga nagkutoy ang tiyan kay mangita magitag pamaagi sa mga kakaon. Daghang kayo mga katawhan, gabisag wala gani nga nagproblema o pagkaon. Mugawas gani di sa dalan, no? Mungan, we need help. We need corn beef. Bullseye! Bullseye! We need solar light. Bullseye! English pa. Lisa na, in English pag-iapo na. Ayoy! Ana ba? Ang gusto na kong ipaabot ka ninyo, na every single Filipino, nga naakaroon sa kalisdanan, bisag wa kay maglisod, maniguro gyud sa iyang kaugalingon. Kana pagkahang nag-antos. And it is the duty of our Senate, of our good senators, nga nagpailag ka na itong mutabang sa katawang Pilipino. Bullseye! Bullseye! Ipadaog na ninyong tabang diri sa katawang Pilipino. Daghan na nagutom, base sa mga data, kulang pa ba para mulihok mo diya? Unsa inyong gihulat o gaboto sa maabot eleksyon nga inyong buhaton inyong mga lihok panahon na og eleksyon? Okay. Shame on you. Kamo diha nga mga politician nga naghulat og bugti nga boto para mulihok sa gikinahanglan sa katawhang Pilipino. Bullseye! Bullseye! Nanong nag-oath mo diha sa atong Biblia, nabuhaton nimo ang tanan nimong kapasidad, ang tanan nimong kakayahan nga ipalapnag ang tabang sa katawhan, pero asa naman ang tabang nga alang sa katawhang Pilipino karong mga panahon na? Bullseye! Bullseye! Mga katropa, subo pa malandungon, but still, kinahanglan tang mo hope for the best. Nga makamata ang natulog na ito mga kaigsunan. Kaigsunan, mangyapon na ito sila, bisan pag ibutang na ito sila mga senador na sila diha. Bisang ibutang pa na ito na silang mga dagkong politiko. Nagdawat, nagswildo, gikan sa katawhang Pilipino, sila dapat ang pinakaubos na ito. Mga katruba, standby lang mga katruba sa pahinumdum sa atuan sa nato ang nakasinati o problemang kinikidni mag-audisod nga problema katrupa. Renal problem sa mga kaigsunan natong na problema sa kidney. Pero natabangan sa pag-inom og Santon Plus Gold atong paminahon aniya ang iyang pagpamatuon.
1: Santon Plus Gold. Ako si Malo. Realises ko kadua sa usap.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
1: Santon Plus Gold.
3: Ako na si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong iba na tanda yung ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebeng. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit unya magsigi pa jud kong duko.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nagituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nagituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
4: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
1: XFM.
5: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecotu.
6: Wajud ko kabalo dong. Nagatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
7: Exciting!
1: XFM.
8: Bullseye!
9: 29 minutos sa kalabay, sa alas 8 mga katropa. Pagka siyempre, nahinabi na ito ganiha, nakuhaan na ito ang mga pamahayag, ang mga individual, nakumusta na ito ang syudad sa kahimtang sa negosyo, sa kahimtang sa mga nagunang palaliton, pero tinagyong mga negosyo, apiktado kayo, daghan, o mga katawhan, gutom, dali sa Soxar Gen, o sa Barm, gutom, tungod na sa mga survey nga atong nakuha, nakalap, o gatong panawagan ang atong mga halandong senador, nga lagi, mubuhat sa ilang mga lakang, dili kayo puro papugi diya sa senado. Wala may nagkinahanglan o mga gwapong senador, nagkinahanglan mi o mga senador nga doon ay kasing-kasing, aluoy sa among kahimtang.
8: Bullseye!
9: Taon-taon sa mga katrupa, tumahinabi si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles. Ginakontak pa ni Chief Bibot kay lagi. Gusto na akong makumpirma ang mga nagunang mga impormasyon kalabot sa kining gihimo ng mga lakang sa atong Per Alone District of General Santos City. Kumusta man kaha ang ilang paglibot suroy kay nabalitaan ako ang kalisod sa Jensan, grabe na kaayo. Ang mga palaliton, wala na kay mapalitan diri nga sa mga dagko nga mga malls, walay mga available mga dilata sa mga kordisyon nila, running out. So nangitag pamaagi akong nabalitaan lang ako ni kumpirma pa nato sa atong congresswoman nga naghimo siya glakang na direkta mismo sa mga kumpanya maglatag o nagkadaiya nga mga outlets diri sa syudad para maibsan ang panic buying sa katawan sa General Santos.
8: Bullseye!
9: Masugutan sa dili, aduna na'y panic buying ang uban natong kaigsuunan nga nag-guol. Napay nagagawas mga balita, kanidaw nga malungon trench, hinug na daw kayo mga katropa. Agoy, unsa ba nang hinugaw eh? Dapat ka ng inyong mga balita diha. Kuan yun na, kung bisagat kanabang kung tinuod manggaling ninyo informasyon, ipagawa sa inyong mga page, kamo taga Facebook, taga mga nagkadaiyang ahinsya para ng P-Box, i-inform ang public unsay kamatuuran. Di kay ka ng mga istorya sa mga Radyo Bakta sa inyong ipaabot ng balita, ha?
10: Okay.
9: Maghatag lang hinuog kabalakag kagool sa ito mga katawang Pilipino na si Congresswoman Chef, wala pa. Sige, ato ang hulaton kadali kaya ato naman na-inform si tulog patingali mga katropa. Kaya importante yun ito madunggan ang iyang pamahayag bahin nini. Kaya lagi na po'y balita po nga gihutdan o pundo ang congresswoman sa Lone District of General Santos kay nagno man lagi sa iyahang impeachment case ni VP Sara. Natural mo man nagtingog na to. Alangan mo ingon sa yes o niya ang katawhan ng iyong no. Nagpasabot na nga wala sa dili sa representantes katawhan.
8: Bullseye!
9: bagay ato na siyang ikumpirma. Unsa bay epekto na bay mga dagko ga bugat nga bugti kining maong mga iyang gihimo nga personal o kanabang tingog sa katawhan ang iyang gipagawas og dili personal nga mga plano ang iyang gipalapdag. Kara lang atong balikan gamay samtang nagpaabot ni Congresswoman Sherlyn Banyas Negrales kining kwan ba kanang nga mangutang ka sa kaliwat kanang inga nga tao nagpasabot na katrupa grabe na yung kalisod grabe na ang iyang kapitos pagantos sa kinabuhi nga murag wala na siya ay mahimo mo na katrupa nga grabe yun nga murag makaluluoy makaluluoy nga tao ang usa ka tao nga nanginahanglag tabang nga muduol siyang kaliwat kabalubi ang kapasawat og tabang pero ganig lang tao niya kay na may social media perting paspasa makatabang murag niya dili ma kumbaga dili niya ma pugngan ang pagtabang sa uban kini banya parinti pero parinti gani kana magod kay grabe mo makagasto mo na ron nagantos mo
8: Bullseye
9: dili na lang ta kung kita naman tag kapasidad mo tabang buhata ang pagtabang sa ibig sa iyo kay ingon ang Biblia nga love your neighbor as you love yourself niya nga na baka maglove sa imong kaugalingon nga maguna pang istorya ayha pa ang tabang. So, mo po niya itong ginahangyo sa mga senador. Kung kaya man ninyo buhaton ang pagtabang sa mga kaigsuunang nagutman dari sa Soxergen, sa Bar Maria, buhatan ninyo mga senador.
8: Bullseye!
9: Himuan ninyo inyong full capacity nga makahimo og tabang sa katawhang nag-ilaid sa kalisod dinhi sa Soxergen o sa Bar Maria, mga katropa.
8: Bullseye!
9: Antay 4 minutos na nagyon sa linya ang atong kongresista Lone District o General Santo City Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles. Maayong buntag, Congresswoman.
7: Good morning, kag maayong agaman sa nagapamati subong sa XFM.
9: Yan, salamat kong sa imong higayon. Kabalo ko busy kay ka. Katuni aging adlaw, nagkita ta. Murag dili pag yun ka, wak pa ka mauli sa imong kusog. Grabing mga trauma ang nahitabo kay lagi. Naka-experience mong punta. Pareha man taning linog sa atong dapit. Ako, kumusta man ang imong paglibot soroy sa mga nagkadaiyang barangay sa siyudad sa General Santos?
7: So far, Chris, kita nato na ubay-ubay yun po ang mga damage, no? Labi na din ang mga panimalay, maunang pinaka-problema karon aside of

0: course, sa pagkaon tubig, nagpasalamat na daghan po ang nagpadala og tabang and then nagsugod naman po ang funds coming from the national government no, na ato mga ayuda, food packs na ano, grocery packs na gina-deliver sa matag household down to the purok level, nagasugod na. Nakita nato na problema, of course, ang sustainability kay daghan na wala ng trabaho. And then ikaduha, nagdagawala ng trabaho ug pangabuhian, ikaduha ang mga panibalay no uban luoy kayo Chris kay retirement home no ang ano ang retirement fund nila no gibutang gibuhos then sa isang iglap nadula ang hugno ang balay no so ubay-ubay good ang mga balay na mga damage and ang uban kuan pa kanang di magyud matulog sa ilang balay kay tungod na daghan pa og aftershock. So nagtuyok ta kung asa mga communities no kung asa ang mga hardly hit yun. So labi na yun no may mga areas na ang uban napagyapon sa mga daklindala nagatulog no nagatent nagatent no so medyo ano pa pero nakita ko pag magtinabangay ta wala may imposible so padayon ni nagatuyok sa 26 barangay no ubay-ubay. Gikan ni day sa Sinawar, so na dito'y community na halos nahapay ang mga balay. Dito sila sa taas sa bukid, no? Walay suga. So medyo lisod ang sitwasyon. No? So dito, tabang, and then the other day, napunta sa Bawing, no? Sa Bajo Village, nakita na to sa Daplindagan, hadalan, daghan kaayo, no? Ubay-ubay, mga kapinpunto, mga libo ang naga tulog dito sa dalan no sa higadalan no nagatent kay tungod na sige pa man taga nadaghan pa aftershocks Chris no so ang labit sa baybay so medyo mag-uol sila no mag-uol sila so and then the other day we also went to West Barangay West maupod ang sitwasyon and then tinagakan so ubay-ubay no in a few days malikop gyud nato para makita nato kung sa mga panganan unsang problema nagakonsulta ta sa atong mga ano mga constituents sa ground no so, maayo man gyud na makita nato first hand kung unsa gyud ang ilang kahintang unsa ang ilang sitwasyon and then put continuous put ang atong mga food stations katong mga lalo na maglisod magluto no so we put a food stations
1: and kung kanang food station is provided na gikan sa congressional office
0: yes personal funds na no tan ang ginatabang nato personal funds na no na ay uban na mga amiko lang mag-contribute no na ay nag-contribute so na nagpadalag bugas nagpadalag tubig grocery so but the rest sa kadaghan og panginhanlan Chris no na dili kaya lang sa akong resources no so nagapasalamat po ko sa mga amigo na nagatabang no nag-chip in na tabang na na minsan ginagmay at least magagmay matipon lang daghan ang maaduan no so far mga grocery packs na to na putay mga distribution but just limited because limited lang atong resources augmentation lang ni kainaan na may gikan sa national and city government no na down to the household level so ato augmentation lang siya
1: kung nabansin ako ba muraga ang atong underpass karon ning daghan ang mga dagko nga mga trucks dito any update sa underpass unsay nahitabo diha napita kay nabalitaan ako sa katinuod ni nga sumala pa gi take over ni Secretary Vince Dixon ang maong proyekto
0: yes mas nalipay gani ko Chris no na ila nang gitutukan na ang underpass no kay isa na sa atong pag-adto diri ni Secretary Vince no tong unang adlaw after the earthquake no katong dito ta sa Dream Sea with the mayor and the rest of the other secretaries isa na nagi-drop up nato dito kay Secretary Vince no
1: para mapadali
0: sana sila na gitutukan gyud niya ang iyang commitment is July na okay. Mahumana siya
1: pero
0: na ako gamay na concern dira Chris kay dito sa study man gud kay nag week commission no ang geotechnical expert no si ang QSTI si Doc Alan po para masabtan kung unsa gyud ang itabo na problema dira kay if you notice dati murag naagil sayup sa design actually I should say no naay sayup sa design di na kuma nasabtan before kung sa gyud ang nagiging problema, pero kabaluta na uncontrollable ang seepage, and then later na balaan nato na dili pud accurate ang ano, na dili pud accurate ang geotechnical study.
1: Okay.
0: So nakita pud nato na mas baba, no, as before mas maayo unta na nasulbar ang dili ma-prevent unta ang dagang problema kung ang wala gipanug-an ang underpass, Chris. Gi-level lang dito sa Jollibee, no. Kung shoulder, kung na-notice, naghang ang shoulder sa Jollibee. So dugay na nga gi-point out sa DPWH, pero ila magyud gisunod ang design, no. Pero kung tani sa una naminaw sila, nagkaroon og variation adjustment, a lot of problems could have been prevented, pero nahuman naman, Chris, no? Karon ang importante na lang paano ma-address ang problema karon. So, gipapaspasan na ni Secretary Vince ang iyang commitment by July maagya na. Although naalang ko isa ka concern, I wrote a letter to Secretary Vince, no? Copy furnish ang Bureau of Design, Bureau of Construction. Ang concern ako dito sa retention pond, sa catchment area sa ilalom, because what was recommended is around 1,400 cubic plus cubic meters.
1: Kato nang agianan sa tubig kong, katong sa ubos nga iniga mo gawas ang tubig, mo padulong dito sa pa.
0: Lahi ina siya, Chris, no? Another innovation na nagibuhat katong perforated pipes padulong sa agyanan sa tubig para padulong dito sa outfall, by gravity na siya na magbaba. So naa sila ano manggo dito sa ilang design, sa bago nilang design na i-enclose tong pipes. So ang worry dito ang ang stability ba sa diaphragm wall, basi mahugno ko mag-excavate pagyud lalo, considering na si giglinog. So ato nang that's one of the concerns that we raised, no? But I will leave it to them kasi sila may mga expert. At least ako, I just did my part, no? Then another thing also, atong catchment area, kana bang sa ilalom, Chris, na magsalo sa tubig? Pag mag-ulan ta, magsalo sa tubig dito sa ilalom. Na may panda dito sa ilalom sa underpass, no? So ang size, ana, ang recommended size, based sa computation sa distribution sa rainfall diri sa Gensan, ang recommendation is around at least 1,400 plus cubic meters. Pero ang design is naalang sa 132 cubic meters. Akong kakabalakan lang, anak, kung magsigi ulan, although naa may pump, pero kung gamay kayo, dali makuno, ang pump ma-exhaust. Tapos, bira na ba yan siya forever ang underpass, no? So, ang wear and tear po sa sa pump. So, pag inana man siya, it's a possibility kung madaot ang pump, nang mag-ulan, magbaha, pag mapuno tayo yun, kay gamay lang, so dako ang tendency na magbaha na pod, no? So maula na ako atong mga concerns. So naaman sila yung mga alternative solution, pero that's outside of the current underpass na project karon. Katong pagbutang sa mga retention pond in other areas para magsalo sa tubig na padulong sa underpass, no, mga drainage, but that would entail another project. So kung dili po na siya mapaspas to support, no, kaning project sa underpass, that could cause another problem later on. So ako ginatan-aw diri ang long term, no. But anyway, I already submitted a letter containing all those concerns, raising rather all those concerns to the secretary. So naana na sa ila, Chris, no, on how they would decide on the matter. Definitely they have expert na pwede nila makonsulta, ana. At least kita na-raise na to ang concern na to.
1: Ayun. Salamat kong. And syempre, gusto na kong mabalaan, kaling gibuhat ninyo nga pagpahigayon o structural inspection. Kaya balitaan ako na ano yung mga Structural Engineers Association of Davao nga imong gi-request. O sa gibuhat nga ni Kong?
0: Actually, sila mga volunteers need duha na ni. The first one is to the coordination of the Office of the Vice Mayor Edmar. So there were like 25 structural engineers, no? May ubod po, may mga architects coming from different places, no? Led by Engineer Eddie Fuentes katong una. So sila then ang second batch, karon na po mga volunteers na po with Dr. Alan Botoya, no? And mga engineers po from Kinapawan, Takurong, even Jensen, mga volunteers, no? Tanan kay ang mga daghan man ta building na daot, no? Dili lang ang public na mga building but apil ang mga private building and including houses. So katong mga medyo naghilay na balay, daot, partially damaged, no? Na mga building, di gyud ma mataba, di dun makaya sa i-rely lang nato sa OBO nato, no? Kay limited lang man ang ang mga engineers nato sa OBO sa kadaghang building na daot, no? So it has to be declared kung safe na kay uban, no, na red na tag, no, na damage sa earthquake. So it has to be declared na safe na bago makasulod, no, including our schools, mga business establishments. So na ay kinahanglan jud mag-inspect ng mga structural engineers ana. So dili ang atong mga volunteers, dako kaayo ang tabang, no. Wow. Mga professionals coming from different areas here, no. Dili lang actually diri sa Mindanao, naapod sa Luzon, no, Luzon na and some parts of the Philippines ay nag-adto diri. But kadaghan na sa Davao, Kidapawan, Takurong, and even diri mga engineers na to sa Jensen. So sila pa na gitabangan ang atong OBO, no, na nagtuyok, inspect sa building, tabangan, assess ang mga building, rapid assessment, and then kung saan mga dapat buhaton. So dako kaing tabang, Chris, no, dako kaing tabang sa ato diri mao na nagapasalamat kita sa grupo ni Engineer Fuentes as well as grupo of Doc Alan Butoya, no, na nagtabang diri, gi-volunteer nila ilang serbisyo pro bono, no, sa diri sa General Santos sa mga establishments, sa mga panimalay nga naapektahan jud sa earthquake. Ang ilang professional na assessment and even guidance, no, naghatagpod sila og mga tips kung sa buhaton, soon we'll post it online also, basic na mga buhaton, no, kung na ay linog. So we would gladly share it through our site also, page also, to the people of General Santos City, no. At least ako prior to their advices, medyo syempre daghan kay aftershock si Chris, no. Libo na so usahay nanay just like anyone else. Nanatay trauma pod, no? So ang ilang advice, dako pod, no? Dako pod ang tabang na isa't papano na medyo na naigsa, no, ang atong mga kagool and mas focus na ta kung sa mga buhaton.
1: Kung kaning plano sa syudad ba kay karong kahamtangan, nakasinati na ang katawan sa Jensen og shortage sa mga supplies, katong mga nagay sa mga shelves nga murag nabakante ang mga canned products. Any plans nga i-augment kini nga problema kay mao ni ang request sa katawan nga kung pwede unta matagaan sila access sa pagkaon nga barato og dili mag murag nagkaroon og panic buying ang katawan sa Jensen. Any plans about anikong?
0: Yes, Chris, ang ginatanaw dira, no, earlier I was discussing it with Kong Elmer also, no. We hope to discuss it with the mayor also, with the mayor. Magputa kog satellite, magtinabangay ni, no. Magputa kog satellite market, no. Na wherein direct siya sa supplier, mangita lang mag space, no, kung pwede, wala na say mga fees na bayaran para rentals na bayaran para makabaligya og barato, and then the consumers would have direct access. So kung naay mga gusto magpahulam og mga areas, no, na pwede butang ana na all over the city. So I think yung pipila ka area, dili naman per barangay, na si sarili per barangay.
1: At least mga areas na medyo
0: accessible, no? Oo, accessible, more flea market, no, na direct from farm gate price, no, mo na atong ginako na align gamay logistics, dugang lang gamay for the logistics. So at least barato, and then people would have easy access. So isa na sa mga ginatan-aw nato na solution, maybe for at least habang naglisod ta, no, temporary, dili man siya permanent, no. At least until na makarecover ta, no, amo na ato isa sa ginatan-aw na solusyon.
1: Okay. Kung bahin po ni sa mental health sa atong katawhan, kay lagi kabalo man gyud ta nga kining lino, grabe ang trauma ang gihatag sa katawhan sa Jensen. Any plans siyempre kay wala man gyud nagatagad ani ron kay abinatog okay ra, pero mapansin nato gamay lang ang lihok sa balay, murag managa naman ang atong mga members pamilya. Naabay kampanya bahin ani nga siyempre kay mga empleyado nimo kong apektado na sila diyan, ay mga trauma unsay mental unsa ba intervention sa mga nagkaroon ng trauma?
0: Yes, last time I've met with some mga churches actually, no, na may mga kuan sila na sila yung mga training on that, naghatag training on that. So mga organizations rather, we ask them na kung pwede, kay it's na nakita na to please, no, ang psychological first aid, pagkatag psychological first aid, no, kay because of the trauma, no. So mao na atong ginaplano karon, Chris, no? Ginakuha lang nato, ginaplastar lang nato ang schedule. Mm-hmm. In fact, I also requested the training for my staff and kung kinsa pa ang gusto na mag-join, no? And kani po sila i-train, no? Para sila po na pwede maka-train. Mm-hmm. Para mapadagma, ma-multiply nato, kay very limited lang po ang tao. So we'll train people, no? So that they can also train as well. So kani siya eventually ginatan-aw nato, no, with few people, and then mapadaghan para mas ma-multiply, no, kaning mga maghatag og psychological first aid, kay labi na, no, ang uban nagka-trauma na sa kadaghan aftershock, libo-libo na aftershock atong atong na-experience diri. Nay na dito buan nagnerbiyos, no?
1: Naagad.
0: So especially ang mga bata, Chris, no, mga bata. So we need psychological first aid. That's why I've been looking for that, and I'm happy, no, na ako yung na-meet ng mga organization who is willing to do that. So amo lang yung gina-organize, Chris, soon we will inform also the public of the schedule.
1: Kung kini medyo ko ani nga pangutana, kay napansin ako ba, grabe yun ang imong kugi. Napansin lang po nako, wala ba ipikto sa imuha ang kanang na desisyon ni mong pag no atong impeachment ni BB Sara, kay murag napansin na wala, kay murag list dan po ang opisina sa atong congressional office. Any comment about this, Kong?
0: May mga challenges, Chris, no, but sige lang, atura lang sa set aside, no.
1: Okay.
0: Maning kamot niya punta, dili ni siya ano rason, no, but I'm happy na things are getting better, no. Although there will always be challenges, no. As a consequence, pero nakita man nato na medyo things are improving, no. Sige lang, maningkamot lang sa manuktok sa mga purtahan, kay dili man ang ginapangayo nato, dili man para sa atong kaugalingon, but para sa katawhan sa General Santos City.
1: And salamat kay kong ingana kadako imong gugma sa katawhan. And any parting words, Kong, kay murag gulang man ta sa oras, siguro taga kag higayon nga i-comfort ang katawhan sa Jensen, kabalo man gid mi nga 24/7 pod ang imong paglihok diha uban imong staff, mga congressional office staff, palihog, Kong, sa imong mensahe.
0: Padayon pag kari pinakadako gid nga isa sa pinakadako na challenge na nag-abot sa ato, no. I know ang tanan nagkaguol pa habang nagatuyo ko, I hear you katong mga, I feel you katong mga kasakit taguol sa tanan, no. Ang ako lang na magtinabangay lang ta, no. At this point in time, let's pray kay wala may imposible gyud sa Ginoo. Please na lang di ay ko gusto pud ipaabot
1: sa yes, yes,
0: kay daghan kay mga bloggers pud na nagatabang sa ato, ah.
1: Okay.
0: No, daghan, no. Ang ako lang ang yukod sa katawhan sa General Santos. Na kung nga ay magtabang, ngayon nga i-criticize kung unsa ang ginahatag.
1: Lagi.
0: No, kay kana siya, kana actually, kana sa hango pud nila.
1: Oh, personal.
0: So things are, they're sacred na, because nilbuan po na nila na they're willing to share. The fact ang uban nag-addo pa dili sa Jensen. So whatever ang ihatag, let's be appreciative.
1: Yun.
0: Let's be appreciative. And then, ayaw po nato, no? Ayaw po nato i-harass, no? Ipakita nato na kita, tandiri, mga taga-Jensen, maayo ang atong pamatasan, and we welcome the visitors. Considering na, you know, extra resources, the time, no, na ilang, and the gugma nga para gihatag nila sa ato sa pag-adto diri. So, let's welcome them wholeheartedly also. And whatever ang ihatag, no, ayaw na nato i-criticize. Pasalamatan nato, no, kay gikan man na sa ilang kasing-kasing.
1: Yes. Salamat kay Kongs, papahinom-nom sa katawahan na kay Amumanggod. Usahay ka nang tungod sa social media lagi, reactive kayo niya pag-abot sa amurag na hype magpag-ayo niya, nakulang sila sa amurag na short sa ilang expectation, murang nag-react sila. Pero salamat sa papahinom-nom, Kong, kay Amumanggod, dapat itong buhaton kitang katawahan dari sa Jensen.
0: Oo, please, kay usahay Manggod, siyempre, din man na isa lang ginabuligan nila.
1: Correct.
0: Diba, pag mag-ato sila diri, pila po na, no, hundreds, no? Hundreds and hundreds and even some over thousands. So as much as possible, they want to help as many people as they can. But so besides 3 kilos, 2 kilos na rice and ang mga dilapag, ito, koski, mahal na ba kayo kung subong Chris, no? So ang uban, magkita, ay, maulang ni. So dili, dili, pasalamatan na to. Kagi ka na sa ilang kasing-kasing na magtabang sa ato, no?
1: Yes, Kong, salamat kayo sa imong pag-uban sa mo sa programa. O ganto na po sunod nga paghihinabi diyan ni mo.
0: Chris, thank you, Chris. God bless everyone. Amping.
1: Ayan. Salamat, Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles. Ato na inabi mga katropa. Uy, nahutdan po tas oras. Grabe. Untop yung kayo sa kanabang kahigayunan. Mga katropa, lami pa kayo uban ninyo sa programang Bullseye. Sa ngalan ni katropang Ruel Dumantay, ha? Nakaya ragud na ko. Kaya ragdagang interview. Lahi ragyod kung uban ako akong Bibo nga station manager. Dito makaya energy niya. Kinahanglan, tasaan gyud imong energy kay murakag kanang alalay ato nga dili katigog. Anyway, salamat mga tropa sa pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahina, atun ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Copix, Santon Plus Copix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Herbal Sa, Santon Vitamin C, Turbo Dietary Supplement for Men, Clear Skin Herbal Soap, Santon Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Copix, Vision X Plus, og Cease the Pain, mga katropa. Pangalan sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, manamilit ka ninyong tanan. Dagang salamat. God bless, takpayan. Mabuhay ka.

0: adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Bungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: XFM!
2: Exciting!
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasagit akong ulo kanunay. Pero sa gift

0: Inyo village Matina Playa Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3 coffee mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakinom ko o premium D3 coffee mix. Kamu diha mga tindera. Imbitahan tamo na inom mo kape na premium D3 coffee mix.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
4: Katol na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: XFM.
5: Santhan Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santhan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santhan Plus Herbal Soap.
7: Nanami gin.
5: Santhan Plus Herbal Soap.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City with pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kits!
2: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Oy, tita!
5: Mm? Oy, Kap!
4: Butaan ako niyo ba? Mm, kisa kitang mas bright? Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
5: Kisa sayon! Kablo ka, Kap, mas bright ang mga Amerikano.
4: Mm, yun naman.
5: Siyempre, bata pa lang, howd na kayo mo English.
6: Exciting!
7: X FM. X FM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat
1: exciting time, Pilipinas, alas 9:02.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita.

0: Luzon, Visayas, ug Mindanao, mga katropa. Exciting morning kay ninyong tanan. Welcome na usab, mga katropa, nining atong pagpanagubans programa nga Sentro sa mga balita, Sentro sa komentaryo, Sentro sa kabaturan. Hindi mo kawan, daman kita, last just bulta, katropa ang Ivan Polonan.
1: Ivan Polonan,
0: Sentro. May puntags, mga katropa na itong naminaw diya sa may Sarangani Province. Kamusta naman yung tawon ka mo diya, mga katropa, ha? Wala tami diya, mga katropa, mga kaigsuunan diya sa may Sarangani Province. Ato paning kwanon-on niya kung asa bagyo ning ato ang kinibang ruta ni katropang Chris. Masiga, doon na tayo panagpulong-pulong ipahigayon unya. Mga katropa, ato na ning planuhan, mga kigalaan, ato na ning ihanay pag-ayo, mga suking tigpaminaw. Nga sa tamo padulong nining adlaw nga Sunday sa pagatod mga higala ug mga tabang. Mga katropa, sa pag-extend sa atong public service, dili lamang taman atubang sa mikropono. At siyempre, mga katropa, diya sa inyong mga panimalay, ilabi na mga higala, ilabi itong mga labing na apektuhan nining magnitude 7.8 nga linog. Mga katropa, dinhi sa Jansan ug diha sa may Sarangani Province. May puntag, may aga sa mga katropa na tundra sa may South Cotabato. Kamusta, kamusubong iya nga mga tinion? Ilabi na diha sa may Pulumulok, Tampakan, Kagdupi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mapia mapita sa lakano langon sa mga igsoon at mga Muslim. Ikon man sa mga katropa na itong mga blaan, few fluffus digamo. Naimbaga bigat ka na kayo amin, mga kapatid po namin na mga Ilocano. Siyempre sa mga igsoon at mga taga-kaulo, madiyaw, masalam. Huwag sanan-tanan, mga katropa, sa tanan-tanan-tanan nga maabtan nining atong pagsibya via 95.9 MHz. XFM Jansan sa inyong mga FM radios, mayong buntag, welcome mag-usab sa programa Sentro programa, katropa. Atod ka na to sa mga produkto sa Yes 12 Incorporated. Siyempre, mga katropa, naguna diya ang atong produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Cestapain.
1: Sentro.
0: Sa wala paglangan, mga katropa, nina mga headlines sa mga balita karong buntaga.
1: Sentro.
2: Headlines.
0: Sa mga nagunang balita, mga katropa, sa atong programang Sentro, lawas sa na-appeal sa landslide sa Glan, Sarangani, napalga na human sa pipila kaadlaw nga pagpangita.
1: Sentro.
2: Headlines.
0: Samtang sa dugang panato mga balita, casualty count sa Jansan, earthquake ni ubos. Nga naman, katropa, nga iban, usa ka patay, gibalhin sa malapatan.
1: Sentro.
0: Ato ni tanawon unya, mga kaigalaan, mga katropa. Unsay na himong tubag ani sa ato ang LG Jansan, kabahin ni ining maong kausaban diya sa casualty. Labinas kamatayon, mga katropa. O, diri mismo sa atong syudad, gumikan aning linog.
1: Sentro.
2: Headlines.
0: Sa dugang panato mga balita, mga suking tigpaminaw, UAE aid gilayong may responde sa lungsod sa Glan. O man sa grabing linog, gilayong may sumala pa, mga katropa. Gilayon kini silang may responde. Gikan sa United Arab Emirates.
1: Sentro.
0: Samtang are, mga katropa, nanatay na dugang aning detalye, may kalabutan lagi, mga katropa, katong pagkasikop sa mga mananakop.
3: Okay.
0: Ha? Pagkasikop ba katong mga manakupay di ay?
3: Okay.
0: Mga katropa, dito sa may Karaga.
3: Okay.
0: Kay gisgimando guday ni mga katropa ni Asik Lakanilaw sa LTO. Kining pagpahigayon og operasyon. Batok ni ining siyam ka mga kawani sa LTO Karaga.
1: Sentro.
0: Iniday gumikan sa pagpangutong, mga katropa.
3: Okay.
2: Headlines.
0: Samtang pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara Duterte, bagpadayon sa Hunyo 22, mga katropa.
1: Sentro.
2: Headlines.
0: Interim, interim deal sa US ug Iran, napatuman na presyo sa Kanibang lana. Ami obos.
1: Sentro.
0: Palakpalakan.
1: Sentro.
0: Palakpalakan natin. Kani obos na.

0: Alas 9, just na mga katropa. Nini ato magparagumang sa programa ang Sentro. Kiring oras sa mga katropa, tutga nato sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Ato man news headlines mga katropa, tutusap ka nato sa Sunthone Gold Coffee Mix. Mag yun yung pinakapaborito na nato ang kape karong mga panahon na mga higala. Katubitaw ang kumpletos Ricardos ng kape mga katropa. Atong kape bitaw nga gipangita ni mong lamig. Naa diha sa Sunthone Gold Coffee Mix. Atong kape mga higala nga makapahealthy, makaprotekta sa atong lawas, naa diha sa Sunthone Gold Coffee Mix. Unya katong kape pagyod nga makapayat agoy. Kape pagyod mga katropa nga makapagwapo, makapagwapa. Naa gyud diha mga katropa sa Sunthone Gold Coffee Mix. Diba? E nga naman, puno mong guni sa mga nutrients, pinaagi sa herbal ingredients ni ining mangosteen, kamunggay, inubanan mga katropa sa garlic extract. Unya, napagay collagen o glutathione mga katropa, nga very well-known, very na gani, well pa, nga well-known mga suking tigpaminaw, sa gahom ni ini, sa paglimpyo, pagpabiling healthy sa atong atay kining glutathione. Unya, epekto ni ana mga katropa, mo-glow ang atong pamanit, dili ng glow in the dark ha. Mo kuan ba mo hamis. Mo clear mga katropa, mo brighten ang atong mga skin. Unya napag i-collagen unsaon man ang mga katropa kay baka tabang man sa atong mga lutahan para sa healthy nga mga joints. Mga katropa. Og syempre nagatabang sa pagpapaspas sa pagpaayo mga katropa sa mga samad-samad. Mao kana mga higala ang gahom nga bakuha nato mga katropa sa Sunthone Gold Coffee Mix. Sunthone Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Ngayon man, ma-order na mga katropa sa Shopee at Lazada.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Oras mga katropa, 9:12 in the morning. Medyo doon na na'y development diya sa may Sarangani province mga katropa. Human nga kining usa kalawas. Napalga na mga kaigalaan sa mga otoridad. Kining usa ka patayng lawas sa 20 mga katropa, human nga kining usa ka lawas. Napalga na mga kaigalaan.

Coast Guard. Kining pateng lawas ni ini nga gilubong mga katropa o kun nalubong, should I say, nalubong sa gibana-banaang 15 ngadto na sa 20 kapye o kun fit ang kalalumon mga katropa. Sentro. Gibutsag nga dako matud pa og tabang ang pagkakaplag sa iyang kanabang kanding sa maong dapit mga kaigalaan. Usa ka adlaw una na recover ang biktima mga kaigalaan. Giilausab ni Tagum City Fire Marshal Ezekiel Tabon ang kalampusan sa maong retrieval pinaagi sa gitawag nga whole of government approach uban sa nakadiang rescue teams mga suking tigpaminaw. O niya sa pagkakaroon, gipaubos na sa post-mortem examination o kung gipailawom sa post-mortem examination ang lawa sa maong biktima samtang gipatuman na usab mga igala ang structured framework sa nga management of the dead and the missing o kung MDM alang sa saktong pagdumala sa mga biktima sa kalamidad mga katropa ilabi na diya sa may Sarangani province. Sentro. O na mga kaigalaan, wala patay nakuha gyud in tawon mga katropang total updated report gikan sa PDRRMO Sarangani. Atong ginapaabot na mga igala kasi syempre doon na naman goy nakaplagang usa ka patayng lawas mga suking tigpaminaw. So mo pa ning atong paboton kining atong na gunitan karon nga datos as of kagahapon pa ni mga kaigalaan ang datos sa atong PDRRMC mga katropa di sa may Sarangani province. Napanay siya ay 32 ka mga confirmed deaths Sarangani province mga kaigalaan uman sa kinibang makusog na linog, no? Mo na siyang pinakauli pero ato na ginapaabot mga katropa basig taod-taod mag-post na sila mga suking tigpaminaw. Nya appeal sa pinakaulahing na recover maong lawas mao ni siya. So appeal na lang siya diri sa 32 mga katropa kay na recover mang good ning maong lawas mga igala sa 27 anyos nga si Wilbert Novio kinsa natabunan mga igala sa landslide dito sa may barangay Kongan Aglan Sarangani province. Sentro. Muna mga kaigalaan niya sa katibuk ang dato sa probinsya as of June 18 kagahapon adlaw ana pa sa 16 ang missing samtang 16 pa oh, grabe. Samtang 262 ang angul. Muabot usab mga katropa sa 91,723 ka mga pamilya ang apektado diin. 2,352 niini ang kasamtangang anaa sa evacuation centers mga katropa sang dagana. Sentro. Pamilya ang ginaisgutan nato mga katropa, dili individual. Subot pa subot sa usa ka pamilya mga katropa ang pinakamubo ni ana halimbawa na ay tulo o kun upat kamiyembro sa usa ka pamilya. Mga katropa. Sentro. So kung i-times mo na mga kaigalaan, butang-tang average mga katropa ang matagpamilya, unom or lima. Let's say lima mga katropa. I-times na nimo sa 2,352 ka mga pamilya mga kaigalaan. Sentro. Astang daghana mga katropa. Ha? Butang-ta, unom or lima. Ha? Nga tig, alimbawa, 2,000 mga katropa. Astang daghana yun in taon, mga suking tigpaminaw. Mula na, medyo kulang, medyo hina lang yun tasmat. Okay. Basta kung i-times tang 2,000 sa 5, mga katropa, pila. Nasakuan, pila ba ni katropang Raymond, 2 times, dali lang. Dagkuan, manggod, dili siya exact na 2,000, manggod, mga katropa, ang iyang ihap. Asa naman tong kalkyo na to, Diriman? Kalkyo. Maluoy mo, kalkyo. Sentro. Ay, nago. Bitaw, Jasmil, bitaw, kapin mga katropa. Kung ato ang ikuan lang sa 5, times na to sa 5 mga katropa, 2,000. Daganda na po mga katropa, mag-igo mo sa evacuation center. Dito sila nagtapok mga katropa sa may plaza,
sa glance sa poblasyon, mga katropa. I don't know, uban kung doon na pa yung mga laing evacuation center, mo ganun na importante nga makaadto ta dito, mga katropa, sa Sunday, para nga makitaan po nato ang ilang sitwasyon, unsa pa yung mga kulang po dito, mga katropa. Kaya nga naman, dili pa muundang sa Sunday ang atong pagtabang niyan, mga katropa. Padayon nga po ng atong pagdawat sa inyong matabang, mga kaigalaan. Labi na, mga katropa, dugay-dugay pa ni nga recovery ang paghimuon, mga katropa, o pag

0: abang ato na sa atong mga katropa nga nalinugan diya sa may Glan, diya sa may Malapatan, o other affected areas sa Linog, diya sa may Sarangani, o even diya sa Jensan, mga katropa. Sentro. Bisan gani, wala nag-upan o panimalay, mga katropa, apektado man gani, guto man gani, mga katropa. Ilabi na katong mga nawadaan yun o mga trabaho, mga suking tigpaminaw. Sentro. O nang isodya, mga katropa. Sentro. O niya, sumala pa mga katropa, gawas ni ini, natala usab ang dakong danyos sa kabalayan diin 26,515 ang gikonsiderang partially damaged. At masabot mga katropa sa partially damaged, katubitang naapay mapuslan, kahit papano mga kagalaan. O adunay 6,511 ang totally damaged mga katropa sa tibok Sarangani province, samtang padayon ang gipaspasang government interventions mga katropa. Sentro. Una, yun ana kadagan ang maingon ato totally damaged. But pasabot, di na gid magamit mga katropa, kinanglan na gid magpatukod og bag-ong balay. Dali man kana 6,000 kapin, 6,511 ka mga panimalay ang totally damaged. Sentro. So kung aduna pa mo'y mga ikatabang, mga higala, mas, kumbaga, apili na lang po siguro ninyo mga katropa o kanang mga materialis bitaw. Lansang badiha, mga alambre badiha mga katropa, mga, usabay, tawag ani kaning mga sin, mga katropa, trapal, temporarily, mga suking tigpaminaw, even mga kwan, kawayan, mga duspurdos. Sentro. Kanang mga pwede iposti mga katropa, mga suking tigpaminaw, bisag butang ta, bisag isa ka pamilya lang na mabutangan nimo, magtinabangay bitaw ta sa isa ka kuan ka grupo na sila'y lima or upat ka mga panimalay nga temporary, bisag kahoy lang di mga katropa, butangan og kalakat, dili ka kanang tad-tad bitaw mga katropa. Napa ba ng tad-tad karon chip? Napa na? Ang tod na ay nagatubo nga kawayan. Okay. Naapay tad-tad. Sentro. Dili tumao. Lahit man tong kuan, lahit man tong kapitan diya sa Lagaw, tatad man tong ginaminin yun. Tad-tad ang kuan ko ginamina po. Kanabi tong kawayan nga anaanaon siya ko, no? Kanang sundang mga katropa. Sentro. Yahimo mi ana sa balay kani adto, wala na migapalit ana kay dagan man kay kawayan sa balay, kami na maghimo. Atay. Unsa ko pungkol. Okay, pero sa ilaha mga katropa, kung gusto nato kadabang immediate tabang, palit na lang gita katong nakakuha na daan. Kalakat na lang di ay. Ha? Magpalisod-lisod pa mo. Atay. Magpalit na mo kalakat di ang mga katropa, pwede nyo na ikarga mga suking tigpaminaw kung naamoy kargahan. O dili ka ha, pwede ka mong kuha na. Kung halimbawa, dili yun ninyo matransport pag ayaw dito. Diretso nyo dito sa XFM, kipangitaan ta nagpaagi mga katropa. Sentro. Mga ginitrabaho na ito mga kigalaan. Public service sa atubang sa mikropono ug sa gawa sa kuan gawa sa anchors booth mga katropa. Sentro. Andam ta mo tabang mga kagalaan ha sa inyong mga gusto pong ipaabot nga tabang diha kay murag ubay-ubay na ning ato ang dadon mga kagalaan dito sa kuan sa Sunday mga katropa. Sentro. Basig mag-overhang na ning among patrol ani. Atay. Muna mga katropa, nagapaabot may intawon sa gapon. Sunod na po nga mga hugna sa atong tabang. Padayon lang gapon niya, dili ni muundang hangtod Sunday mga katropa. Sentro. Ang atong pagpanagtag mga kaigalan o hinabang. Atong ginatigom na mga katropa para isahan ba? Para bultuhan ang mahatagan na ito mga tabang mga suking tigpaminaw. Sentro. Alas 9.22 na mga katropa. Diri sa dyan, saan po tabalhin mga suking tigpaminaw?
1: Ivan Polonan.
0: Kadali lang kay ako sang i-transfer kadali mga igala katong pamahayag ni Sir Rombel Katoliko kagania may explanation man gud ni siya mga katropa kabahin sa casualty count sa Jansan nga niubos. Oh ngano daw gibalhin dunay mga nangutan nganong gibalhin man sa kuan sa Malapatan kanang natala diri sa Jansan. Unsay pamahayag ana unsay explanation ana sa LGU nato bebe? Pabutas sa ninyo kay ako sa yung balin kinaas gawas diay. Dali lang, dali lang. Sentro. Matapon sa kong katropang ring.

0: Alas 9 ba interest na? Okay, transfer lang na ako kadali. Kaya sumala bang good mga katropa, kining casualty dress dyan sa natala o kuni os-os mga igala sa 28 ang opisyal nga I mean 28, so 21. Oh, 21 matud pa ang opisyal nga ihap sa namatay sa linog, 22 manggun itong kagahapon adlaw. Nya tingala ta mga katropa nga imong 21. Ang biktima kun namatay gumikan sa linog sa Jensen. Uman gihimuan og data reconciliation ang usa ka casualty mga kaigalaan. Sa katinawan gikan ni Jensen CPIO Rombel Catolico na angul di ay na injured kining maong biktima dito sa may malapatan mga katropa. O gidala lamang sa Balay Tambalanan sa ospital dinhi sa Jensen din kini dito siya na bakwian og kinabuhi mga katropa sa ospital sa Jensen. But dili tungod sa linog diri sa Jensen kundili na-injured siya dito sa may malapatan during that linog and then diri lang siya namatay mga katropa pag abot na sa ospital. Diya sa may ospital diri sa Jensen. So gikuan nila to, gibalhin nila dito sa malapatan mga katropa ang maong patayng lawas sa maong biktima. Ato pabinawon ang explanation ni Sir Rombel Catolico kay ato ning interview baguhay lamang mga katropa pagpaklaro tabahin ining nasigutang kausaban mga katropa. Sentro.
1: Unsay purpose ani sir? Unsay purpose ani?
2: He died at the hospital.
1: Yes sir.
2: Nagidala siya diri na siya namatay pero he's arrested sa malapatan.
1: Okay. Diri siya namatay sa Jensen o gibalin na lang siya kay namatay siya sa ospital, sir?
2: Sa ospital siya namatay.
1: Asa ni siya mismo, dito sir? Siya na, yes, sir.
2: Dito siya ata na-injured sa malapatan. Tapos, dala siya diri sa ospital sa Jensen. Diri siya namatay. So, una-una na, ano nila diri nga, diri, ano, pero na-assertin na malapatan resident siya.
0: Klaro ha. Nagamalapatan dito siya originally and dito po siya na angul. Dito siya na igo siguro mga katropa or unsabay na hitabo dito during sa linog mga kaglan. Pagidala pa siya diri sa Jensen para nga matambalan unta. But unfortunately mga suging tigpaminaw, dini siya gibakwian sa Jensen. So mo siguro to na siguro napasa ba? Napasa sa ospital ang record dito sa ato ang command post rather. Then na-appeal mga katropa but at least no nako na Korean sa ato ang LGU labi na sa ato ang kinibang mga nagdumala diya sa atong command center mga katropa kini mo ang datos klaro ha dito siya namatay sa dito taga malapatan yun but diri lang namatay sa Jensen sa ospital na dili during dalinog diri sa Jensen mga katropa. Sentro. Na sumala pa mga katropa sa Pikas Bahin, usa sa Gyapon ang nagpabiling missing. No, samtang moabot usab mga katropa sa 508 ang kinatibuk ang naangul. Diin 55 niini ang kasamtang ang na-admit pa sa ospital. Mugabat usab sa 34,234. Na mga panimalay ang nakatagamtam og danyos. Din 3,333 niini ang hingpit nga nangaguba mga katropa. Padayon usab ang house-to-house distribution mga katropa sa kagamhanan bisang tungang gabi. Ito kay Chief Bibot nga panimalay tungang gabi sila nagatod, yeah? Di ba? Actually, at least di ba na ay ayuda kung sabay maglagot-lagot ana Chief. Nga kanabang mamukaw this oras sa gabi pero manghatag og ayuda. Okay kayo. Ay nako. Ito sa mga kulang pagkuan dito mga sir, mga ma'am, diya sa may uhaw, diya sa may purok 20. Kulang pag pila pa tong wala na tagaan dito man. Bebebe, siya dua. Dua pa, mga taga-uhaw dira. Diya sa may purok 20, basig pwede nyo bisitaw ang itong boarding house na mo dito. Kapay dua nga kuan, gutom na. Igutom na daw to sila, gatag na lang ganiin ako itong ako ang parte dito kay Waman siya natagaan. Kinanglan naman yung bugas yun. Imo na lang saan eh. Basta kung muabot ang imo ha, yatag na sa kuha ha. Pantay, bitaw ka. Tabay ang CCTV diya sa may boarding house. Na-joke lang. Kung madawat ni mo, Depende na lang sa imo. Pero imuha na lang na eh. Okay. Napakoy bugas diya sa balay. At boarding house. Tabang na lang. Tabang. Eh, mas nanginahanglan sila mga katropa. Murag artista. Ayoy! Alas 9:28 na mga katropa sa atong pagbalik. Oy, ubay-ubay na po ng mga international ng mga non-government organizations ang nagapadala mga higala o tabang sa Sarangani o sa Jensen. Ato ng siren mga kaigalan, mga katropa, kung kinsa-kinsa na sila sa itong pagbalik. Hindi mo ubay na mga katropa, atod ka na ito, syempre, sa Sunthone Plus Coffee Mix.
3: Centro, Ivan Polonan, Centro.
4: XFM. Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Balik tama ka tropa sa programang Sentro Oras alas 9:33 na sa buntag. Sentro. Kini nga mo nga bayina mga katropa tod kanato syempre. Sa Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Sentro. Sa mga nakasinati diag mga pagubag-ubag sa inyong mga lutahan mga katropa, sa inyong mga tuhod. Kana ba yung mga rayuma, arthritis, mga katropa? Doon ay mga pagtuon niya na ingon sa mga eksperto, mga katropa, nga kana mga simptomas na daw na mga igala sa mas lala nga sakit. Kung dili ma tambalan, dili ma alibyuhan, mga katropa. Diba, lisod ma ospital tinuod, mga katropa. Pero unsay ginabuhat ni mo karon, nagpasyagad ka. Nabalo na ka mga igala kung unsay mga bawal, nga kaunon. Sa imo ginabati karon, hala, banat gyapon. Sentro. Una ginang tao ba, basta nga dili bitaw mataga mga katropa, padayon gyapon. Ulahin na, mula nga ginaingon nga, nasa huli talaga ang pagsisisi. Pero mas may nindot anak mga katropa nga prinsipyo ni anak. Kanang nasa huli ang pagsisisi, mga katropa, ayaw na batasana. Ang batasana mga higala, prevention is better than cure. Sentro. Kaysa naman nasa huli ang pagsisisi, inuod yun na. Nasa huli ang pagsisisi kung wala ka nag-prevent, mga katropa. Kung wala ka gibuhat na maayo diya sa imong lawas. Pag Santhon Plus Gold Herbal Capsule kita, mga katropa, makatabang yun kini mga kagalaan sa paglikay, mga katropa, sa risgo na kita magkaangkon o diabetes, kidney disease, high blood pressure, mga katropa, stroke, even cancer, mga kagalaan. Ato yun ang malikayan, mga katropa, kung kita mag-disiplina sa itong kagalingon. Mag-live a life, mga katropa, nga healthy. Pag siyempre, mga katropa, sabayan ka na sa exercise. Kinanglan yun na sa itong lawas, mga igala. Pag siyempre, kining pag-suplemento ng Santhon Plus Gold. Uno sa mga superfoods, mga katropa, sama sa mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic, o espirulina. Dagong tabang kini, mga katropa, sa itong mga katropa niya. Nga aduna na ginabati nga mga symptoms ilabi na high blood mga igala, delikado ka ni gidelikado kayo ning high blood mga katropa, kay traidor ba yan nga sakit. Silent killer mga katropa, walay kanabang symptoms, walay kanabang ingon nga oy sakit taw, sakit isag nagatulog ka mga katropa, palayo lang, wala ka kabantay mga katropa nga aduna kay high blood. Di nakakamata mga katropa. Na yung mga instances ngayon, anak. Sentro. Adlo ka mamatay, mag-Santhon Plus Gold ka mga katropa. Prangkahanay lang istorya. Mag-Santhon Plus Gold na mga suking tigpaminaw. Kapalikta sa mga butika ngayon man, Shopee o Lazada, mga suking tigpaminaw.
1: Ivan Pulonan, Sentro.
0: Alas 9:36. Dili kita speakers bahin mga katropa kay gilayong miresponde ang United Arab Emirates o kung UAE aid sa panawagan sa lungsod sa Glan sa Rangari Province human kining gilampurnas sa makusog nga magnitude 7.8 nga lidog. Mismo si UAE Ambassador to the Philippines Mohammed Obaid Al-Khatam Al-Zaabi ang nanguna mga higala sa pagpangapod-apod sa mga emergency relief goods. Kanto na sa mga apektadong pamilya sa barangay poblasyon. Nakusap mga katropa ang pagpasalamat sa lokal na panggamanan sa lungsod sa Glan. Gubikan sa dinalian matod pang dinalian o mahinong danon nga tabang gikan sa UAE nga pagatag mga higala o paglaom sa mga residente samtang nagpadayon ang ilahang recovery o rehabilitation efforts.
1: Sentro, Ivan Pulonan, Sentro.
0: Mao lang na mga igala ang usa sa mga foreign nga mga tabang ang naabot diha sa Maiglan.
1: Sentro.
0: Nag-hope pagid kita mga katropa nga daghan pa ang moabot ta. Labi na mga kaigalaan katong mga maka-action bitaw, makatabang sa pagpatukod sa panimalay, maugin ang pinaka-importante mga higala. Kay lahi gyud ko na kay panimalay nga ginasilungan mga katropa.
1: Sentro.
0: 9:38 na. Oh, ang inyong mga angkol oh, dito sa may Caraga region mga higala, gipang dakop oy. Oh, gipang dakop mga katropa ang siyam ka mga kawani, no? sa Land Transportation Office o kung LTO.
1: Sentro.
0: Mudo ganing gimando dodayo ni LTO Chief Assistant na Secretary Marcos Lacanilao ang usa ka entrapment operation batok sa siyam ka mga miyembro sa Regional Law Enforcement Section sa LTO Caraga. Uman sa report mga katropa nga nang warta kini sa mga truck driver sa Agusan del Norte.
1: Sentro.
0: Ang maong anti-kotong operation gikasakyan sa LTO Central Office sa LTO Central Office o PNP Region 13 dito sa May Buena Vista. Nasakpan sa akto mga igala ang siyam ka mga kawani samtang nangulekta og kwarta gikan sa mga driver. O niya sumala pa mga kaigalaan, nakuha sa ilang posisyon ang mark money, cellular phones o mga traffic apprehension forms.
1: Sentro.
0: Tingkagol karon sa Buena Vista Police Station ang mga suspect o giandam na ang kasong direct bribery o paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act bato kanila mga gatropa. Nagipasidaan usab nila kanilaw na walay lugar ang korupsyon sa ahensya o taktakon gayon sa pwesto ang mga madakpan mga gatropa aron nga mapreserba ang integridad sa LTO
1: Sentro.
0: Ana gito mga driver mga katropa nga kapila nagikutungan kabalos gyud mi. Pero kwan ha, dili tanan mga katropa nga mga personalized sa LTO pare-parehas nang mga buaya.
2: Atay.
0: Ana na siya mga katropa. O dili nato nga batasanon bitaw nga kanang kada makakita tag LTO rias dalan. Ingna na daw dayon og buaya. Pangutan ako sa imong kagalingon kung kompleto ba ka.
2: Atay.
0: Okay, kung balaod atong isgutan mga katropa, dapat ikaw po, nag-comply po ka sa kinahanglan sa balaod. O katong mga taga LTO po, even mga HPG ba niya, kung kinsa ba yung mga manakupay di asdalan, kamo po, magsunod po mo sa sakto nga protocol no, sa pagdakop mga kaigalaan. Ha? Kung doon ay violation, hala, tikiti dayon. Kung kuan naghangyo humanitarian consideration.
2: Atay.
0: Ana lang.
1: Sentro.
0: Wala man ang atong kuan tanawon man ninyo ang kuan sitwasyon pod tawo karon. Labi na karon ha, dilis jensan. May makita ganay kung magsigig dakop-dakop di asdalan lagi. Ah, mga katropa, pang videohan tagyod mo, pang picturean tagyod mo. Wa gyud mo ipatawad. Ana god kanang mangdakop bitaw nga mangutong. Okay lang namang kuan mangdakop nga kanang klaro gyud kayong violation mga katropa ka syempre. Balaod ba atong ginasunod mga suking tigpaminaw? No one is above the law lagi mga katropa. Pero mo lagi na, kung usahay, kinanglan po nato gamitin po ng atong ginatawag na human consideration. Labi na kung makita ni mga intawon, usay katakos ani nga magbayad intawon o kwan. So ang himuon na lang ni Ana mga katropa, imuhan ang pahinumduman, imuhan ang warningan. E sa sunod gani sir, makita tapa ka, nga wa kay helmet, dili ka ha, nakatsinilas lang ka. Tikita na yung tika ha. Pagbigyan sa tika karon sir, leksyonan sa tika karon, tudluan tika kung wala ka pa nakabalo. Kung unsay mga patakaran, diri sa trapiko, mga katropa. Kaya ka ng among pagpangdakop, ang among pagpangsaway, pag-warning sa inyo ha, dili man na para sa mua, para man na sa inyong safety. Ana lang unta mga sir.
1: Sento.
0: 9:42 na sa buntag mga katropa sa dugang pa mga balita, balita ta nasyonal mga suking tigpaminaw.
1: VP Sara, absuelto o convictado.
0: Convictado.
1: The impeachment coverage. XFM. Impeachment coverage.
0: Magpadayon karong Lunes mga katropa, Hunyo 22 ang pre-trial conference para sa impeachment case batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Iniuman mga katropa nga wala pa makumpleto ang pagmarka sa mga ebidensya sa kanabang managlahing habig. Sumala ni Attorney Michael Pua. Nagpamaba sa defense panel na uman pa lamang nila mga katropa og marka ang mga ebidensya alang sa Article 3 na naglakip mga katropa sa allegasyon sa bribery, graft and corruption. Unya, sumala pa mga katropa pagpalag sa konstitusyon og betrayal of public trust. Og doon na pa ay tulo ka mga naibiling artikulo nga pagatukion mga katropa. Bisan pa manini, masaligon ang depensa nga masunod sa gapon ang target nga pagsugod sa formal nga impeachment trial sa Hulyo 6. Kaya sumala pa, nagkasabot na usab ang duha ka kampo mga katropa sa listahan sa mga testigo diin magpresentar ang kampo ni Duterte og 25 ngadto na sa 30 ka mga testigo.
1: Sentro XFM impeachment coverage.
0: Morning tunay. Morning tunay mga katropa kay atong ma-appreciate pod mga kaigalaan ang cooperation labi na sa habig sa ato ang vice presidente mga katropa nga iagi gyud sa proper venue kining mga ebidensya, mga testigo mga katropa para kuan ba kanang mabalik bitaw mga higala ang integridad pod sa atong judiciary mga suking tigpaminaw. Ang atong pasistema diri sa pagkuan ba pagpatuman og balaod mga katropa.
1: Sentro.
0: Dili nga kanabatong masayang lang ang laway, masayang lang mga katropa ang mga nabalaan, mga suking tigpaminaw sa mga testigo kay wala man nila ginaagi sa proper venue, wala nila ginadiretso sa proper venue mga katropa. Ilabi na tong 18 Marines mga katropa. No? Katusayang ka itong mga kuha nila kung halimbawa dili nila mabutang sa proper venue mga katropa ang ilang mga aligasyon, ang ilang mga nabalaan mga katropa. No? Dapat i-kuha na ba, idiretso na nila mga suking tigpaminaw kay na, imbis nga kana makatabang unta mga katropa pagkabot sa kanabang hustisya, ilabi na sa tanang mga Pilipino mga katropa, intawon. Ah, daghan ang nagakuan, daghan pa inuon ang makisawsaw ni ana mga katropa. Muna mga katropa, panawagan ta para siguro aning ginahimo karon sa habig ni BP Sara Duterte. Mga katropa nga naga-cooperate gayud pag-ayo. Ah, diya mga katropa sa kining ipahigayon nga impeachment trial. Sa atong vice presidente mga katropa, siyempre vice president guda mga katropa, ikaduwang pinakataas na opisyal sa atong panggobyerno mga katropa sa Pilipinas. So she is expected mga katropa na mutuman yun noon siya'y nakasaad. Diya sa mga patakaran sa atong balaod mga katropa, labi na sa atong Philippine Constitution.
1: Sentro, Ivan Polona.
0: 9:46 na mga katropa. Direkta balita ta international kay doon na naepekto sa tuang nasod pod mga katropa.
1: Sentro.
0: Ilabi na ang presyo sa lana mga kaigalaan.
1: Sentro.
0: Dili sa lana slubi ha.
2: Atay.
0: Lana ba kanang ginatubil ninyo diya sa inyong mga sakyanan. Ibalik na mga katropa sa pagbiyahe ang mga oil tanker sa Strait of Hormuz. O man opisyal matod pang tangtang sa Estados Unidos ang blockade niini, ang harang batok sa Iran dungan sa pagpatuman sa usa ka interim peace deal. Tungod niini, mius-us ngadto sa pre-war level ang presyo sa lana sa tibuok kalibutan. Uban maablihan mga katropa ang maong agyanan nga nagkupot sa unom kabahin sa global oil supply. Base sa kasabutan, doon na lamay 60 days ang mga negosyador aron nga plansahon ang estado mga katropa sa nuclear program sa Iran. Din panguluhan mga katropa ni US Vice President J.D. Vance ang maong delegasyon. Bisan pa man ini mga katropa nagpabilin ang kabalaka kung mulungtad ba ang kalinaw gumikan sa padayon nga pag-atake sa Israel batok sa Hezbollah sa Lebanon. Bisan pa man mga katropa sa pasidaan sa Amerika nga respetuhon ang peace process.
1: Sentro, Ivan Polona.
0: So expected ni next week mga suking tigpaminaw nga maubos na ang gasolina.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: I am very excited. Exciting.
2: Yes, to help.
0: Asa naman itong exciting?
2: Exciting
0: kaayo mga katropa. Labi na kita nga kanabang makamis mong gutong magpa-full tank tang tigkuan lang tig 200 okay na kayo.
2: Okay.
0: Ang 250 to naging gabi wa gid intaw na full tank oy.
2: Okay.
1: Sentro.
0: Ay nako salamat intawon. Salamat sa inyong kuan dia President Donald Trump og sa Iran mga katropa. Shukran.
2: Okay.
0: Yan sana na siya. Thank you very much, President Donald Trump, for your kind consideration. 9:48 na. Medyo sayo ta mag-extro karon mga katropa kay papahulayon sa tamo. Kay may magsaba-saba na po doon niya pagka alas 10 manggod mga katropa. Kining tulog ka mga uyotar diya sa may tagong. Maminaw mo kung gusto ninyo mawala inyong kalaay mga katropa ha. Pero kung gusto ninyo nga madugangan pag yun ang inyong kagool diya, paminaw po mo gihapon sa ila ha. Sige, sige. Wala tayong oras na ibinin sa itong pagpanaguan ng programa ng Sentro mga katropa. Uy, sa Sunday gali, mga katropa, paminaw. Pag-tumig, kuan, Glan, hindi ko masayop, Glan, or may mahatdan tayo sa malapatan. I don't think so. But sige lang, dire po sa Jensen, labi na katong mga labing naapektuhan mga katropa. Paabot lang mo mga katropa, ha? Kay doon na tayong mga ipangatod ng mga tabang, pinaagi mga katropa sa XFM. Jensen 95.9 Jensen. Kauban na to diyan mga katropa ang XFM 107.1. Tama ba katropang Ray? XFM Tagum with their SM Arnel Cortez. Gabi na to mga nalikom po nila dito sa mga XFM Tagum. O syempre atong ginapasalamatan mga katropa atong mga sponsors. Alam mo ko yung list manggod. Sige lang. Salamatan na to na next next program na to mga katropa ha. Ay ato ni ginahan ay pakaron mga kagalan ng atong mga kinahanglang hanayon para sa Sunday mga katropa. Sentro. 9:50 na. Una tayo oras ibinin sa atong programa ng Sentro mga katropa. Sangala na lamang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Anang sa nag-iusyong Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, may buntag. Kalinaw, Pilipinas. Suwas salam. Sentro.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ay, kapuya, oy. Bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan.
4: Exciting kaayo?
2: Nalipong ko.
3: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Xanthan Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Xanthan Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Xanthan Plus Coffee Mix kamo.
5: Xanthan Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Xanthan Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthan Plus Coffee Mix.
8: Ay! Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride na aduna tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang vitamin D3 na aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
9: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: XFM. XFM.

0: with glutathione and collagen.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
5: Maring, doon na tayo sa 6 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Hi, buntag. Ayun, welcome sa Tuantulo Manon.

0: salamat sa bandang Air Supply. Kamusta mga maring? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Dari sa ito ang tulumanon ang gipaabot sa tanan sa Tibok Isla sa Mindanao. Live kita karon mabati mga maring dari sa 107.1 o XFM 107.1 Tagum. Anya pilihan sa mga maring kaya ito ang beauty. Makitaan sa pag mabati sa dari sa XFM Mati City. Sa ilang dial sa radyo o sa ilang Facebook page mga maring. Anya makitaan sa ta karon diri mga igala sa XFM General Santos City. Anya mabati sa to sa dial sila mga radyo. Anya mga marin pilihan sa to ang beauty kay madungog sab karon diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Og mabati sa ta mga marin. Welcome, welcome, welcome mga taga probinsya sa Bukidnon. Ngayon kay live tang mabati mga igala mga marin. Diri sa XFM Bukidnon. Lain pa ato mga maring. Ako ni si Maring Inday Erica de Leguapa de Lemestan sa apan di makopian sa antungon gamang unay usilingan.
1: Ayun ba?
0: Lain mga igalang ato ang mga pasalida today. Bueno, adlaw ron mga maring Biyernes. Thanks God it's a Biyernes. Thank you. Sa mga kasaulo garon silang adlaw nga natawhan. Mga ati, mga kuya, mga angkol, mga tiyo, mga tiya, mga nanay ug tatay, mga papa ug mama, mga daddy ug mami, mga pariente, mga igagaw, igakugaw na hayalan. Sa mga kasasilindar sa ilang birthday nga natawhan, birthday na natawhan pa. Happy birthday kanyang hurot mga marin.
2: Happy birthday!
0: Kung tagad mo diya o ganindot kaayo nga mga sudan. But anyway, bahala way sudan basta kay happy lang. Siyempre sa mga maring sa mga namati karon diri sa 23 ka mga barangay. Diri sa

0: FM Tagum o sa uban pang mga XFM stations sa Mindanao. Maayong morning! Hala, dayon ka mo diri sa tuang dayon mo sa tuang balay sa kahanginan mga higala. Kami ang bahala karon sa inyong morning. At ito alas sa 12 mga maring sa tuang programang Kung Ako Ikaw. Taut-taut ha, ito makauban ng ito ang mga sparring partner, ito ang mga legit nga mga bayot. Ang mga uyutar nga walay gisibugan, suka kalibang lang. Oga pas mo sa kuso. Si Tia Daria nga gikaintapan sa Bisayan. O si Master Inday Tanini nga gikahadlukan sa Bangkal. Mga marin, kini ato ang programa paghatag lingaw-lingaw diha kaninyo mga higala mga marin. Hatod ni kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. O dyan ay mga balatian, mga api, nga hiwi, nga wingi, nga kuana, nga iutro na ang mga linakuan, nga takilid na. Ay nako, ayaw na ninyo og bagong tamaring ang inyong mga kalawasan. Pinaagi sa inyo ang mga gitawag, proper diet. Inom sa taadlo-adlo mga maring og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alas 10:14 na nga itong oras mga higala. Ayan, so aha, nanadala sa tuang kiliran garon mga maring.
1: Hello! Good morning, Philippines and hello world. Good morning, maring Erica.
0: Welcome silang tanan sa imuang pag-abot.
1: Yes, welcome to the jungle. Oka, syempre, kining...
0: Hindi mo kuna jungle, wip.
1: Ay, hindi rin jungle eh.
0: Jungle, magkuna.
1: Okay, jungle, jungle. So, kanang, ato ang... Ato'y welcome, tanan nga nasa gawas, bilhin sinilas, dayon lang, ha? So, kay sugnan na itong tanaw tag TV, ato na brin ng TV ron, kay nanaw tag Sigut, the wonderful.
0: Ato silang sa abrihan, B?
1: Aha.
0: Abri na itong TV, mga maring.
1: Amo TV.
0: Amo nga TV, nga kuhan, nga TV Plus ni siya. Tayo TV Plus o Type 2 TV?
1: Type 2 TV, analala siya, no?
0: Ayun, mga maring. Hi, comment na sa ito ang Facebook Live. Ay, napaglangay kaya rin nga mauna ka sa ito ang pagdila at taod-taod mga igala. Ato ang Facebook page live nga live. Takaro, Makit Andrea sa XFM 107.1 Tagum. Og sa Mati City nga Facebook page. Wala, pakilili na rin ito ang page. Kasi doon na na yung mga gatanaw niya mga maring. Ito ang pasiunahan na ito og mga pagtimbaya. Kaya rin sa mga maring kanang hataganta og grasya nga gikan sa lungher nga bangasoy.
1: Kanang
0: adlawa mga maring ha. Og syempre magala samtang ka himay-himay pa sa iya mga bestida ato ang sparring partner nga gigubtan po niya sa Bisayan.
1: Para man yung magitag away. Sabi ang sabah. Ah. Ala eh, grabe na. Sa napahita na gina.
0: Hindi sa masigo na yung bangko. Masag-
1: Ay, ginawa ko. Ay, ginawa bangko yun, no?
0: Ay, nagilugi kay malagot na ba na, sa puto na ba na sa bangko.
1: Morarag yan eh sa whatever. Morarag yan eh. Morarag VIP sa whatever.
0: Sa whatever?
1: Oo, diaba.
0: Ay, sa highway?
1: Oo.
0: Wapit siya ko kailangan ganda.
1: Sa CL.
0: Ako doon yun yung dihabi.
1: Kasi naman, italo, abriyan sa nato ng tibe.
0: Ato sa abriyan tibe.
1: Ang tibe, ang tibe.
0: Yes. At ang mga maring, ato ang mga padula today, ato mga pasalida.
1: Oo.
0: Bariya sa inyo ang gikagubtan nga salida sa Tibok, Mindanao.
1: Ang Bisaya, no? Mindanao, ani ano?
0: Apa sa dipa to sa welcome mga maring ang gigagubdan sa Bisayan. Wala lain Tia Daria.
1: Ah, yan naman. Asa man eh, ipakuan ba?
2: Wala yung pwede.
1: Asa mga operator na ni kay nag-repack ang operator.
0: Lahay lang kita height today.
1: Ana.
0: Aba. Mori na sentiya.
1: Ay. Ala, grabe. Grabe siya.
0: Bisa pagtabangan ni Glima ba maglisod gyud.
1: Mora naman siya bullfrog o glawas, oy!
2: Oy, sige kayo ko diyan.
0: Oy, asa may karuhan na, bullfrog o American frog? Dugam na kaklase.
2: Ayaw itong American frog, makahilo man to.
1: Ang katang apa, makahilo ito. American bullfrog lang, kay dako-dako. Ito pang-away nga baki, ma.
2: Ayan, so... Ang paa, burag ahos.
0: Yeah, Daria, itimbaya. Ang ato ang mga fans, go!
2: Yes, sila binang dito sa Mati City. Ang mga bao-bao drivers din na. Ano katong sa itong grupo siya, Marie?
0: Asa?
2: Katong mga...
0: Sa bao-bao
2: sa Mati.

0: Madang, oh, sa Madang Martin.
1: Sa Madang.
2: Sa Madang, pato mga bao-bao drivers. Ay, kumusta pa mo diyan, mga taga Madang Martin?
1: Ah, kailang mga suki ni Pikong Biha sa palengke.
2: Ayan.
0: Katong ginakuan niya presyo.
2: Sa Madang Public Market nga gabi pag itali na niya.
1: Pagkaugma lang nagpresyo. Pagkaugma lang nagpresyo pagkaugma.
0: Ang presyo niya marugyapon pero ang sa Madam lahi na. Maro pa na si Pikong.
2: Masaon na din mga bagong abot ng mga labas. So, mumahal pa ginang labas. But anyway, itibaya din mga taga-Bayugan kaya namati sila karon mga mali.
1: Ato itibaya din ano si dyan sa Bayugan, dyan sa XFM Bayugan o sa San Fran. Dyan, isa na ba ano?
0: Yes.
1: Yan, si Paring Ri o si Ray.
2: Kisa na si Ree?
1: Si Ree Sorabasquez o si Ray Alipon. Aga syempre, ang outgoing. Si Coniloy, outgoing.
0: Outgoing din na siya?
1: Kaya bukawas man na siya, naman niya ang ganang kuan, duty.
2: Kisa may incoming?
1: Pako kabalo kung siya incoming, basta outgoing na siya ka na nga. Mo, uli ba? Mo, out siya.
2: Kasi dito kay Balin.
1: Nagkalayo na yun.
2: Ayaw, oy, kay...
1: Ayaw,
2: oy. Masilingan ano mo ni SM dito. Sana naman si SM sa Torinto.
1: Kami ni SM dito, may. Magsigil mag-share ng bahalan, eh.
2: Ay, nako, kang Limuel Ukay, kang Ali Vicente.
1: Ni John J. Lebrias.
2: Ang Saktog Barog, o Gahimsog, diha nga si SM, diha nga si...
1: Si Ree Sorabasquez.
2: Ang admin diha nga Sakto sa Kibaro, ang mga swing arm, pwedeng Hamisa.
1: Si Coniloy. Si Lady M.
2: Og, ang ilang tech niya, nga wala
1: lang siya.
0: Si Melanie Duran. Si Keanu Sabial.
1: Si Kian.
2: Ito ang kuwan sa kuglawas ba nga mura?
0: Ay, bayot mong buto.
2: Ani, no?
0: Kuya, kuya mo ba sa dressing room ato, Marie?
1: Kensa?
2: Naglisag-lisag ka ng safety sa iyang kargada kay Mugimaw mong ginmaring. Dako sa kargada
1: ko. Musikil. Musikil.
2: Akong ginan nga.
0: Nito na ako gini ka, Maring.
1: Ako na ako gini ka, Maring.
2: Ako na nga, Maring. Sundo ka niya. Ako ang sabi. Gipahapa. Ay, nako. Og, syempre, ato sa itibaya o sa kamay nito sa mga morning. Today, ang mga taga XFM Jensen nga, one of this day.
1: Aba.
0: Aba, English man.
2: Dili ma, basin og pipila ka mga alon, ata diha mga maring.
1: Time will come, people will tell. Karoon this coming Sunday.
2: Yes, gabi pa kang Ma'am Evelyn.
1: Yes. Og, si, ang ilang manager niya.
3: Morning!
1: Sino pa kanilang manager nila niya?
2: Ala, ikaw kaila.
1: Si Ri Pirari na may akong kaila din. Si Toto, kaya napapam ko yung mga traso na ni Ri Bodo.
2: Uy, kanan siya.
1: Maraming ganyan mga ngomong ginagong kuhan.
2: Ang manager dyan sa Jensan, sakto sa Barug. Si Sir Ruel Dumante.
1: Aba, ayaw si Sir Ruel.
2: Kung basahan sa US ang apelido is Dumante.
1: Dumante din na siya di ay?
2: Nakinaman dyan sa Jensan is Dumanta.
1: Dumanta. Okay.
2: Ay, pagkalimti ang mga taga-Mati. Kaya mangluda ba rin ang taga-Mati? Go.
1: Ay, mga taga-Mati City. Pag-uralan ko kay istorya si... Member sa Kwanig, ang Gabi Group and Company ba na? Si Vipo Pixon. Siyempre, ang mga kauban niya. Ang mga insurrectos. O ang mga kagupa. Si Pikong. O gara isa. Si pangalan isa?
2: Si Kane.
1: Si Kane.
2: Si Kentasio.
1: Aba.
2: Oo, ni pag-una ba kabulo ba ka na si Kintasyo? Kaupan na sila ni Paring Lars sa una sa kalihukan.
1: Mabodi ay?
2: Niya kay nagpag-una na sila ron.
1: Nagbago nag-style.
2: Pag-una na sila yung mga cell number. Kay...
0: Aha, nag-handling account, ha?
2: Involved naman sa nagkadayain ng mga kalihukan itong mga pass ng mga kuan. Katong ilang mga cell number nga napay mga gantex 10, mga
1: sumatex
2: 10,
1: mga only 20,
2: mga U10.
1: Nay, mga ilan, no?
2: Karoon eh, bali na sila, kailan na sila mga SERP, FB, na sila ay...
1: So na yung nag-level up.
2: Nag-level up.
1: Yes, so na yung saan nga label?
2: Level 2.
0: Ang sabi ito nga cellphone sa una, Maring?
2: Uy, akong cellphone, kanyang kabulo ba ka cellphone ako? Ito man na may sgutan. Na ako'y cellphone kanyang ato nga 2630.
1: Aba, 2630?
0: Kung sabi na ka lang bahin?
2: Pananukuya.
1: Nukuya?
2: Nukuya. Gamay kayo siya dahil.
1: Dito nga, gikamit in Bohol, katong Nukija.
2: Lahi po ito. Lahi mo ito nga brand nila.
1: Lahi ito.
2: Katong ang...
1: Pwede mo ka alarm clock. Kadang nga pwede pag dugay mamatay mong bana, pwede ilabay ito si Puk.
0: Pwede kahe kaayo.
1: Kahe kaayo.
2: Kaya nandum taan ang mga alarm clock sa unang kanyaan to mga karaan ng cellphone, mga ano kuya pa, no? Saba kaayo ba nga mabukahon jug ka?
1: Para rin magunan siya sa mga pares na ito, mga, ano, mga rich kid, hindi naman nag-relate, ana.
2: Mga dagko naman, mga
1: tablet. Rich kid.
2: Mga tablet na mga iPhone mo na yung ilahang karoon.
1: Bro, si Linlin, ginto mo, kung si Linlin, o.
2: Nasa si Linlin, kaya iPad yun.
1: iPad man lang yung Linlin yun, dagko man yun nakayo ka nang, saan yung mga Lin, kanang iPad o iPad Touch? Ana man lang.
2: iPad, ana. Ay, magkakamang kamari, mabalik ni Juan ang aning kantaha at ang iyato ang Demerites and Friends.

0: FM 95.9
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ama, halagod. O, tag piso niya.
0: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
1: Ay, atay.

0: Yes, mga maring! Baliktad sa tuwing tulumanon diri sa XFM. Siyempre, mga ikalat ng oras, alas 10:32 na sa buntag. Welcome kamong tanan sa tuwing segment. Kiniang!
1: The Maridies and Friends.
0: Pero ka, guluya lagi ka today.
1: Ang basog kayo kumarin, ay.
0: Ay, basog daw sila yung mansudan ganina.
1: Lami kayo ka ng adubong kapuso.
0: Ay,
1: rumpaso ka ng tinunuan di ay.
0: Ang lasa, kumusta?
1: Ang lasa, ka ng rat-barat pa.
0: Ay, murag dadol siguro sa dagat ang...
1: Abasi.
0: Basi diriya siguro.
1: Dagaton sa gamay.
0: Kuan siguro or...
1: O dito tiban-ban, dito siya ka ng mga agoy.
0: Ay, basi... Ay, sa... Ay, gulikado, Mary. Kabawa ka din sa mga agoy, Mary. So, ito ko si Master de Mary. Unsay na din sa mga agoy.
2: Sa mga agoy?
0: Unsay na sa mga agoy, Master.
2: Mga dagkog kuan. Dagkog lawas ang mga laki.
1: Kali mga palaging baki-baki.
0: Uy na, mahokag ka lang ang chlorine.
2: Oy, oksalik na, oy, oksalik.
1: Aso puti kayo mong gamit di ay.
2: Ah, puti.
0: Diba?
2: Ano ba? Diba, terno kayo.
0: Hala, oy, napalagi na ikuan yung mga...
1: Ano may night, nag-night lagi siya?
0: Nalagi mga small particles.
2: Marisiko. Wala na tarong pahit.
0: Ay, anyway, wala ko yung tissue sa tuwan. Atong vanyo.
2: Yes, pero sa kina chokes lang.
1: Nambit tawel, gibita rito. Katong blue. Ay, itong ba to?
0: Kaya ba ito? Boxer bang gunto?
2: Boxer bang gunto?
1: Ay, boxer.
2: Buon, mali siya. Di ba niya kabalong kukuan? Ay,
1: hindi na kong tawel ko.
0: Panty mo gano'y yung gamit lang sa kailang boxer.
2: Panty liner. Panty liner, magod.
1: Amin na? Panty liner.
2: Yes.
0: But anyway, mga igala, welcome sa tuwang segment ng Marites and Friends.
2: Kisa man, baby.
0: Siyempre, mga igala, unang tamang sugod kini nga tuwang segment, mga igala, mga maring. Hatod ni kanato sa...
2: Saton ko, Coffee Mix! Ananay siya yung tawag na itong glutathione o ga spirulina. Kining spirulina. Nasaan ni siya na? Dito na o ga collagen. Yes.
1: Ay, nakalusot ang bayon. Nakalusot.
0: Yung ingredients na ni?
2: Collagen.
1: Spirulina, ha? Masahan niyo kung saan? Asan doon plus
2: Spirulina? Sa Santon plus Coffee Mix. Ay, Spirulina. Pero gusto niyo kagan ng lindot po na pagpapagwama, pampahamis. Kasi, kaning Santon Gold Coffee Mix. Nani siya ay kanang glutathione o collagen.
0: Collagen.
2: Yes.
0: Collagen
2: o collagen?
0: Collagen. Wala kita nagkakawin. Kabalo baka ma rin kanang... Kana din kung doon na kayo mga pamaol mo rin, inom mo sa inom mo na para mawawa ang sakit.
2: Ha?
0: Kana na kayo mga pamaol para mawawala ang sakit.
2: Ikaw, sa mga imno ni mo, be. Ayaw ko na, magigalain ba akong tiyan?
0: Inuman na siya o sis the pen.
2: Sis the pen! Pain, maguna siya, sis the pain. Dili, sis the pen. Ay.
0: Baka na ang kaon na pen, baka na ang bullpen, ano?
2: Ah, okay, sige.
1: Sis the pen o babae.
2: Sis the pen.
0: Kung laki,
1: ha?
2: Kawan, kawan sa mana siya kung lalaki?
0: Bro, the pen.
2: Bro, the pen. Ay, dali lagi din siya ka. Kawan lang, gi.
0: Ako.
1: Lagi bright talaga yung kakain na.
0: Nakasanton plus coffee mix. Good gana.
2: Sardinas, sa mga niya.
1: Taglito ka niya, kawan niya, gani. Ako ipausap niya. Ang pangalan niya, hindi usap, Romano, sa Dibayuta.
2: Sis, the pen. So, bro, the pen.
0: Parang hindi na siya kakain.
1: Salud kay bagong bawas.
0: Gani.
1: Itakang nito.
2: Ay, ginoogo.
0: Ay, nako. Mga maring, doon na kay chika.
2: Ay, kabalo ka. Nakoy chika ba?
0: Ano din mo chika ganina?
2: Nakoy chika.
0: Onchan.
2: Basta.
1: Onchan ka rin na.
2: Dali, nakoy chika ganina.
0: So, panuol ni Bibi. At kita rin makadong ano.
2: Nakoy kaila.
0: Burn out dito. Way apil sa speakers sa gawas.
2: Nakoy kaila ba? Karoon akong kaila, maring. Sige, saka pahapa dito sa itong gipalitan ganina o ganang kung ay babae dito nga kagumkong kaayo.
1: Uy, naa.
2: Oo. Onya, na sige niya o ganang hapa-hapa. Sige niya sige agi. Kaya na maligyan man siya o ganang, sa ito, butche, bitawa ka na?
0: Butche.
2: Ay, po sa tawa ito, ganang,
0: butche.
2: Butche ba ito?
0: Butche. Ang mga lunok na pala man.
2: Sa dihang, ang isa ka laki.
0: Ang laki?
2: Yato dito.
0: Oba.
2: Okay, ang
0: dugo ang kapilapin sa ato ang kwano yun eh, oh. Buta nga niya diri o mura na kong si Colts Baldwin, ayun siya.
2: Ansa?
0: Ginay mga not pa diri ako. Mabang up diri sa...
2: Alisa si
0: Gigo, si Kainet.
2: Sagila lang siya. So mo to ka na nga ang kuan dito ang akong ikuan kay ang isa di ay kalalaki. Ka kuan ano budi ay kana nga nagdalaw siya ganina nagpanilap.
1: Hoy. Apa si panananggal?
2: Nagpanilap ang lalaki.
1: Oh, di ay.
2: Onya. Karon, oh. Onya kay kuan magay magapalulo magkawatan.
0: Hala, oy.
2: Onya ang dugahan mga bayot.
0: Ay.
2: Eh nako kun sabi.
0: Ngano, sa nasa dugahan.
1: Burag buko.
2: Dili burag lubot sa.
1: Tulog
2: ka tuig, tulog ka butan na ba?
0: Tatalog.
2: Himus gayo.
1: Oh, dito isa kalaki nakita lang ako nagpa-side view.
2: Nagpa-side view.
1: Ko na kayo, nakahinom-dom ko. Kaya nga, naaboy isa kay Daran nga musungpot ko.
0: Daran.
2: Ay, isa kay, ang isa kay Daran, naglingon-lingon sa luya.
0: Nilili sa baring. Nilili sa baring?
1: Para.
2: Oo.
1: Para nagkasumpay-sumpay yun, baring.
2: Oo.
1: Oo, hindi ay.
2: Ay, mga baring, kabalo ka to isa kay Daran?
1: Oo.
2: Dito nag-live-live ang kanang.
1: Nag-live na ito.
2: Nag-live siya. Pero wala siya talo siyang screen.
1: Uy, asan
2: dito lang talo sa samput.
0: Uy! Okay, sexy mo kayo.
1: Tindog
2: siya. Action siya bungkot. Pag ingon siya sa kakaobal nga, mangulit ata kagalayan akong tiyan. Ug nadunggan ako, ingon siya nga, wate mabuhat ani, mangulit na lang.
0: Muta na ako pa unta.
1: Tingala ko kay ni Diretso sa likod. Asa nga, diri na sa Diretso. Ito na'y bangko sa likod. Ay, kay alain na yun. Ay, niyang tumong, kay ang dito sa sampot, de ay.
2: Sampot, oo. So, karon mo to.
0: Onya, kasi tabo, Marie.
2: Wala pa'y update sa mong GC.
0: Wala pa'y update sa mong GC.
1: Pero kamano ka, Marie, napugos ang isang palit.
2: Ha?
1: Napugos!
2: Napugos ang isang palit.
1: Kaya ang 40 pesos. Na-shirt ang panudaan sa panion.
2: Ay, batogra.
1: Nagmantinin na nagpuso.
0: Napugos sa gulay, Marie.
1: Dapat ato yung paliton katong ginag. May!
2: Unya, sa kaman mo nang dalaman siya M23 eh. Katong gabrihan kanina nga pula.
1: Ah, pati sa kuha gani.
2: M23.
1: Dako kayong bala.
2: Oo. Dahil po doon yung gihuho kanina.
0: Sa may nagana, si?
2: Si...
1: Katong
2: idaran. Gadalang bala sa M23.
1: Kamayo kang is... Nay, isa! Ni ato gasoline station.
0: Mau ba?
1: Ni ano ka rin? Brad!
2: Okay, kabang lalilas, kabang lalilas, makakalibang mo naman din sa
1: kabang
2: po naman.
1: Nireklamo kay Barado doon ng CR sa station.
0: Ang disposal niya, kalbruto
2: na. Kalbruto lang disposal niya, kabang lalilas na kayo ang katong isa. Giing na siya isa nga, Brad, kuan Barado diya, Brad. Buto, di talag sugot ang panultihon nga, ang tao nga, lumakad ng matuwid ko, no? Di kalibanga.
0: Ay, naku.
2: Oo, niya ka doon.
1: Nakadawa siya ni Balit.
0: Mo ba?
1: Ay, baga naman po tinitaka.
0: Niya kayo nitaka na po siya. Bago. Pwede naman siguro
1: siya. Masin yung daot siya. Ay, naman siya sisdapen.
2: Sisdapen.
1: Ay, hindi ka lalaki man siya.
2: Brodapen. So, mo to, walami.
0: Anya,
2: moto ka na nga.
0: Ay, pinatong si update sa yang...
2: Sa GC?
0: Sa kuwan, sa butsi, okay ba?
2: Okay man, bro. Pamilaw na ko, dito ito nagsugod ba?
1: Uy, kakasagara na kita na kung ang butsi na may nagbukayo.
0: Pero iya ha?
1: Nagbukayo?
2: Ano, kalami siya yung butsi dito. Matod pa sa idaran. Kaya, naiuban na, pure yun ka, wala yun na ikudkod ang lubi.
1: So, bagal pala?
0: Sa ingon, ha?
2: Ang idaran!
1: So bagal lang uban at wala nagikod good.
2: O nakata sa aking kalibanga kayo. Mabuhay na experience niya.
0: Ay daran sa.
2: Ay daran sa. Dayon dangon na listener ya. Oy.
0: Dangon to dayon kay ato ang showbiz marites ato ang marites and friends. Ato tok nato sa ato ang kape nga grabe at kaalog na tong gina inom kini a.
1: Santon plus gold coffee mix.
0: Asa ina diha.
2: Santon Gold ra. Ayo pag ginugo diha, Santon Gold coffee mix walay plus.
1: Akong gimmick ang imo wak, sa imo kaniya malem ko to. Ako lang gisumpayan.
0: Aba.
2: Sige, murasod gyud mo, murasod gyud mo mga buama mo ha. Sige.
0: Ay, kay magawa mga mari mo, sunod na nga to ang tila greetings. Apa sa di pa kining kantahan sa ato ni Paidangon sa ato ang mga viewers karon sa Facebook.
2: Yes.
0: Matod pa ni D.B. Gibson nga Numurimi.
2: Aba.
1: Si D.B.
0: Numurayan mo, D.B.
2: Numurayan na.
0: Siya.
1: Ay, di mo, may mo kanta si D.B. di ay?
0: Si D.B. Girl. Gikanta niya siya. Ang edad karon guys, 55 naman. Gikanta niya ni atong 28 pa siya.
2: 28? Ano, bata pa siya gikanta niya 28?
1: Bata pa siya. Napa si Bang sana.
0: Napa si Bang sa ang chulalo.
2: Sige, sige.
0: XFM! Exciting!

0: Alright, No More Rain by Debbie Gibson. And that song was read to you by Turbo Malin Hansen.
1: Well, mga maling, welcome to Tuang Telagreten.
0: Yes.
1: Ay nako mga maling, ha, alas 10:47 na nga tuang oras sa buntag niya. Sakto gihapon ka na mati ka sa pinakasadya nga sibiyaan sa Tibok, Mindanao. Kini ang XFM Dago.
0: Abel ko, wala na pala mga isulti. Okay, sige.
1: At syempre mga igala, kinatuan pila greetings sa lasagi ko ni Master. Hatod ni kanato sa Turbo.
0: Sa Turbo Melin Hanser.
1: Kamula ba kamaring base sa pagduki-duki sa mga dili kayo mga eksperto. Lagpas si

0: 20% kaya gabuwag karon sa mga magtiayon ang kanang ilahang kaneng isyo sa sexual.
1: Yes. Sexual harassment.
2: Kakuyagod ana nga, kakuyagod ana balita amering. Kakuyagod ana.
0: Kabi kong asawa kabi, asawa ka nyang imo ang bana di nakaya mo kuan si imo.
2: Karingkang.
0: Di nakaya mo abante sa imo ang.
2: Dili na mo. Kuan, abaw sa. Asipri mo aksyon gud kabalaka ana gud kaya mo magiday mo giday expect yon.
0: Matingala ka nga bisan ni gimaw na mga patsin, patsin di gapon abantihon.
2: Bisa ni gimaw na mga kwilyo wa gapon.
0: Oh.
2: Ay nako.
0: Ay hinung gani ay ang bana dili na kaya makahimo tungod kay tungod sa kapoy sa trabaho di na mo gahi ilang tabadido.
2: Aba, maudyay na ha, maudyay na.
0: Yes, kay matulad lagi sa pagduki-duki ba rin, ang kanilang mga epekto nga sa dili na mo gahi ang tabadido, dili na sa ingon nga idaran ka.
2: Mm-hmm.
0: O dili na kanilang kahimtang sa imuhang lawas ba.
2: So, mura ka nang kuala siya, ka nang built-in na?
0: Yes, ito.
2: Ana?
0: Nga aron nga di mo diya ma-appeal sa mga linyada nga mga gabugi pambuwagan sa asawa tungkol kaya di na makahimo, inumin na yung turbo mister.
2: Ama, okay, para at least si Messis, dili magluya o dili mo reklamo dito sa police station.
0: Sakto.
2: Di ba, Maring Darya?
0: Yes.
2: Aba, napakaganda naman na ang sinang.
1: Yes, nung yapon.
2: Yes, very well said.
0: Okay, mga orasa mo, tila na tayo.
2: Mm-hmm.
0: So, gini hati ya Darya kasi ito ang
1: okay, ubay-ubay na bayani atong tilaunan ani. Nilabi na dili kang Josephine Pero Vicente de la Rama.
2: Aba.
1: Hi po, good morning mga Maring. Asa man ang inyong mga kauban?
2: Si Maring Yurika, aba, mura na siya ako, muraga kutson.
1: Mura siya, Yurika.
2: Yurika, muraga na maligyan mga pom, no? Kauban sa Jupom, kauban sa Mandawi.
1: Mandawi.
2: Mandawi Pungim.
0: Anya, ang kauban, Yurika.
1: Ang si Johnny Angol Mulato.
2: Oy.
1: Dol, pa-shout out.
2: Aba, ma. Kuya ni, Kuya Ustad, no? Si Wilma Joaquin. Aba, nahimot, yung gunin nyo. Aba, bisa kami ng utana, no? So, si Josephine, salamat. Salamat kaya di mo diaday tiadarya o Maring Yurika aba si Mitch Yarong sa trawa.
1: Hi mga Maring, shout out Idol Maring Tanini. Uy, imuha lang yan
2: aba, ni Sapon. Sila ni Fernandez o Maring Erika. Aba, magpatila gini siya sa imo ha. Sige ka Maring Erika na po be.
0: Ako na yung sa makasapat timbihan ako na si Maring Lani Fernandez kay mga co-parenta ni Maring Ganggang.
1: Co-parenta
2: eh. Co-parenta na di ay. So, di kapatila na.
0: Kasi ka under monitoring na Tani kay
1: susaho. Sa ato pa, pass ka na.
2: Sumapass ka, di ka butila na.
0: Alvin Gook na lang ko mga Maring. Kaya yung pasok
1: ay, matransfer ka.
0: Mga Maring, tropa ang Gabi, Gabi tay, abang.
2: Abang, abang.
0: Maga nakatag na siya, Maring.
1: Gabi tay, gini yan.
0: Gabi na yat patila ko sa mga It Me Games, kay Gagi, abang. Kaon siguro nang tinapa.
2: Nakakaog sardinas na tinapa.
1: O, gani mo na, tanong mo po na yung mga amigo dari.
0: Kinsin na.
1: Si Ricky, kuya.
0: Si Ricky?
1: Oo.
0: Sa ba si Ricky o si Reiki?
1: Si Reiki. Si Reiki Jampun.
0: Aba, nawa ko na itong signal din sa may magdo, mga Maring Abad. Sige dami, pangatod ikuno sa ito ang mga duha ka mga banggitan ng mga taga-Nordico o mga taga-DLPC.
2: Oh, Bi, kanabi, kaya ka mo magiging nagpaalik-alik aning Corinthia dari sa Norte. So, pakita ako ng mga abilidad, Bi, nga dito mo brand out dari, Bi. Sabi.
1: Ay, pakitain.
2: Pakitain ko ng mga tricks nyo dyan, Bi. Pamatunin ang inyong mga abilidad, ya.
1: Hokus-pokus ninyo dyan ng mga... Diretso-diretso ng kurente, dapat.
2: Gunitin na ng 220 ng kurente niya, be. Ah, be, kung kuya mag-yod mo.
1: Tinuod pa rin. Pakitayin, be.
2: Pakitayin yung mga kuhan niyo niya, mga tulungan nun. Pakitayin
1: ng ilas, gunitin ng kurente.
2: Oh, ayaw,
1: be. Sama gina'y kurente.
2: Ayaw, be, alam, ayaw, be, talo-taloin niyo di rin, ha. Inaniyon mo ninyo, so, pakitayin ninyo yung mga style niyo
1: niya. So, kung mga taga-madaon kayo, naalam mo ang signal nito.
0: Hindi mo guna madaon mo, magdo, maguna
2: siya.
1: Magdo,
2: na.
1: Classmate ka ko na sila?
2: Lai, mamaor.
0: Mamaor na
2: magpuno. Mura sa Dabao ba? Ang matinaplaya, mura ka maa ba? Ana, maa. Mura ka dali lang sulat ba? Ana ba? So, mamaor na po na. Ato lang po ni siyang gano'n. Ato lang
1: po ni. Wala yung konsiderasyon, ana. Grabe po mo.
2: Konsiderasyon. Ano, benefits of the doubt.
1: Ay, let's see. Lahing ang tao to.
2: Alam mo, taga DLPC, bala? Taga DLPC, mga taga Nordico. Ayaw mo ninyo kay nani. Pakita mo ninyo mga tricks diha nga. Gunitan nyo ng Transformer kung gusto mo yun mong kurinti diha.
0: O, nalabas sa gama sila o nagtaon ng pusti.
2: Ano sila? Madungog tadi ha?
0: Oo, mga taga.
2: Hoy, patarong ka ninyo mga style up! Na!
1: Alam mo, kusog sa mga speaker diha, kaya... para madungog nila.
0: Bueno, burn out ato ang tower kayo nila sa may Tuburan Maya, ha?
2: Ah, mamadungog ka
1: ito. Mga
2: ato yung speaker niya, madungog?
0: Wala tayong speaker na kay...
1: Wala, wala.
0: Di man
1: wala. Ay, kusog, oy.
0: Di man ta ire.
1: Naa, ang ato amang ire man ato ang kuan.
0: Unsa?
2: Ang unsa nga, palong man atong...
1: Atong itbit
2: kayo. Di ata maglalisan, oy, kay pariyar, bitata dire. Kaya mga anta, bakit anyo yung yung mga style?
1: Ano naman rin? Ano si Hobbs?
0: Ano naman rin? Bakit ano yung ato na
1: nila? Ano si Jungjung?
2: Ay, kusog kayong karat.
0: Ato nga pinagtila ang mga taga Nordeco o taga DLPC.
2: Inyo man lang, ulo akong nilapan, oy.
1: Yato liog maring.
0: Mura ba na i-plies ako na tilapan? Plies sa taga Nordeco.
1: Saan na kayong lukuan maring? Mura na ilong nos.
0: Ay nako, gikan ka ngos sa Josefina, tinambunan, magandang umaga katropang beauty.
2: Aban.
0: Sa XFM, happy Friday, shout out lang ko dito sa taga Aglayan, Malaybalay. Malaybalay City, salamat po, God bless from tinambunan family. Bogkaon Lantapan, apa yung ano diyan?
1: Oh, Lantapan.
2: Oh, Bogkaon.
0: Sa Bogkaon? Salamat kayo.
1: Padulong na siya dito.
2: Lantaka. Lantaka.
1: Ako to magunang imuha.
2: Ah, sorry.
0: Kapalo ba mo si Tao si Lantaka, Tagalog?
1: Ano sa mana?
0: Lantiki.
2: Aba.
1: Ay, Tagalog.
2: Kapalo ba ko sa iyo sa slogan sa Lantaka?
1: Ano sa mana?
2: Ay, pataka.
0: Kaya na ako eh, kuan ba? Na ako yung ida ba?
1: Ano sa mana, buto?
0: Kaya na ako eh, kailan maring nga, tulog kabuan, yung edad kayo, tayong tanakapi, nagkato siya sa Manila, mga tulog kabuan. Pag uli niya sa amo, kadina sa kabulo ka, imo Bisaya.
2: Ay, mo ba? Tagalog na?
0: Yung kaya natunog man niya, December man, tulog, puto-puto man. Kasi nga, marami niya parang nagpaputok dito ng lantiki.
2: Aba! Tagalog na.
1: Tagalog
2: na siya. Nabuyaw ginaan na. Parang sisilingan na mo. Nanadugay siya dito. Parang siya tuloran siya kaadlaw dito sa Amerika. Pagbalik rin, di na kabalo mo kuan.
1: Di na kabalo mo Bisaya.
2: Di na kabalo Bisaya.
0: English na.
3: XFM.
4: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
5: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yung ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.

0: Well, mga maring, balik ta diri karon sa ato ang tulumanon tungod kay ana lang sa mga kamot ang usa ka suwat papel. Apan sa dili pa mga higala, ato din ning pinangod, mga maring, kini ato ang programa, ato din kanato sa ato ang kining produkto na pampakusog sa ato ang gitawag o
1: Gasinter Stan.
0: Dili, immune system.
1: Immune system.
0: Dili, ang Santon Vitamin C.
1: Siyempre, pagka ligon ka, naka-Santon Vitamin C, ang imong kusog, ligon, anaba.
2: Ana din.
0: Nakabaw ba ka mga maring, kini ato ang kinabuhi di atong lawas di ay kung hina na ato ang immune system, niya ka ng ato ang resistensya, lupay-pay na kaayod, dahil tadapuan sa mga balatian. Pero kung ligon, lisod tama dapuan. Yun sa ibang haton? Mag-inom lang taadlo-adlo og Santon Vitamin C.
1: Aba.
0: Ayan, mura mo na mga sikrito di ay. Uy,
1: narami na ng mga kuana na.
0: Kabisan mo, medyo idara na ta. Dapat giyod nga, di kita mga sakit. Kay kita biya, no? Kay nabuhi biya ta, no? Ang ato ang gitrabaho ko rin. Mabina itong gikaon ugma.
1: Mag-iyod. Mag-iyod. Kinala yun nga. Magdipindi kita sa itong gikaon dahil.
0: Sakto. Kay kuan gini siya. Kaya ito ang panginabuhi mga marin na lawas kapital gud kay awa pa na mo nakuha ang mga sweldo na hurot na nimo trabaho na hurot na nimo gasto.
1: Correct.
0: Kunya mga apelyido.
1: Ano na mga apelyido atong sweldo no nya ang pagkuman. O nya magsakit-sakit pagyug ka.
0: Oh.
1: Ala nga pakyas na.
0: Ay nako. Gabi naman kay na master.
1: Yes. Ay, sabi ni akong kuan rin. Wala rin niirog ni akong kuan.
0: Wala yung mga battery. Wala na. Sabi na, battery
1: diba,
0: na
1: kanin,
0: siya.
1: Diba, kanin, kuan rin. Ah, Dre, mawa na ni siya. Okay, ako, sige.
0: Ay, lubat mo ni ako. Apan sa di, patamo, sugod mga master, ha? Mga maring, share sa niya ito ang live karon sa Facebook. Aron nga, daghan sa nga makakita kay di man tama nung sa Daya sa Radyo Dria sa Tagom o sa Tibok de Oro o sa Davao del Norte. Kay burnout man ito ang tower.
1: Masawa man ito na pakita yun yung abilidad diya mga taga del PC. Og taga sa din Nordico.
0: Ah, Jong, kumusta diha Jong sa mga tirada da Jong?
1: Ah, Jong, sa man diha Jong.
0: Pa ko kabantay. Salamat kayo Jong.
1: Ah, Jong. Salamat kayo Jong ha.
0: Sorry Jong.
1: Jong kaya pasaylo agin me Jong.
0: At ito na itin bayaog bayong buntag si Jungjong, ato ang Tower Man. Diyos sa may Purok Mayahay, Barangay Tuburan sa Mawa, Davao de Oro.
1: Aba.
0: Palakpak ka to si Jungjong kayo. Wala si Jungjong na, huwag ito ma...
1: Huwag ito madaw-daw diri.
0: Huwag ito madaw-daw ani mga maring.
1: Oy, si Wilma Joaquin. Salamat kaya di mo Wilma Joaquin. Sa Wilma Joaquin.
0: Wilma.
1: Mumuo. Aban.
0: Sa mga nakakaroon sa abroad nga, gatana sa ito ang live. Di alam mo, kay kami mo, ano, kami pakita merong mga gilas ron.
1: Kay wala man nagpakita o kining abilidad ang mga taga DLPC. O mga taga, sana Nordico. Kami magpakita ang abilidad ron. Di ba?
0: Kanina ba yung maring, natin naging kanina, gabi ilan siyang gilahan ang ayaw niya ang mga pusti din sa may apuko na. Himsog kayo mga pusti, mga maring.
1: Hello, uy.
0: Sakto kay mga barog, mga maring.
1: Kuratan ko, ano niya? Ay, marami ako galinog na po. Gitukuran na niya ako gilingkuran.
2: Anay ko niya.
1: Hello, uy. Sige.
0: Anyway, mga igala, hindi na ito maglangay kayo. Masunod na nga ito ang live, mga drama. Pansadili pa, mga maring, ha? Isuriyahin sa liya, kaya hiwa po ko nag-aanam dahil din.
1: So, ano, no? At ang atong drama karoon, no? Ha? Gani, ha? Gikuan yun, eh. Hatod yun sa kaput panda driver o grab driver. Kikinig ko, no? Kinangalan yun ni pataga-aga solusyon niya problema mga maring. So, ato ang yun taga-agpagtagad, no?
0: Sakto.
1: So karon ingon pa sila diri sige ra ko tag tingsi. Sige lang ko
2: na mo tanaw master.
1: Asa man?
2: Ana siya og nader mo padalag sulat asa man nila isen?
1: Isen diri sa among calculator kay mo basahon diri sa among email.
0: Isen ta sa group chat.
1: Sa group chat.
2: Paila lang ka para ma-appeal ka sa GC.
0: O isen lang sa to ang page na to sa XFM 107.1 Tagom.
1: Correct.
0: Comment mo diri imong i-share ba tapos ay imong ipadala diri tapos pwede po kay iswati mo sa limpyo yung kapapil. Isakan din mo diri sa to ang building.
2: Yes?
1: Diri sa?
0: Sa Domingo Building.
1: Domingo Building, second floor? Pakita niyo si Bartoloy, may pangalan si Bartoloy.
2: Sa door 3?
1: Door 3.
2: Number 69?
1: Aba?
0: Ano? I-address lang sa kung ako ikaw.
1: Ano?
0: Ano lang kasimple? Uy, ano?
1: Simple, ragu ka. Ano mo pagkuhan ano yun? Hago-hago.
0: Na matagaan ginaganang... kanang pulido kay nga mga tambag inyong mga problema diha pinaagi sa to ang mga suki nga mga tigpamati og pinaagi pod sa duha ka mga anchor worm at tulo ka mga anchor woman.
1: Sige. Ani ana, dai mara ko sa mana kay ni dapat ta magyud sa gangaan.

mayong buntag, mga maring. Labi na giyod ganin yung tulong askang mga gwapaha. Mura mo mga artista. Nga kaoba nila ni Pipsy Paloma. Labi na giyod ganin yung kaobang isa di hanga blandi og buhok. Mura nga kaoba ni Lala Montilibano. O kanang isa mura si Sarsi Emmanuel. Mga maring, tago na ko sa pangalang Alma. Nagpuyo din he sa Maynila, Pilipina, Tagum City. Ganyan mo ko na mo nga, among Pinoy Anandre maring, aragi umingawag yun. Kay hapra ang mga silingan, kay di mo ginaniro ka kaneng daghag na muyo din sa among lugar. Gani, makita na ko na si Paring Lar, mag-iagi na diri. Katong wapa na tumbahan ang iyang motor og lubi. Abuli ba to? Oh. Ang akong problema karong panahon ng ako'y padangat diya sa Sibianan. Bahay na niyo mga silinga, mga laki diri nga. Arag yung gayo, kakwag yung gayo. Kanang makakita magbahay, murag mo, murag mo siya kakita bahay sa ilahang kutsukan, aning pagkataon nilang kalibutan na. Kaya kung ako hiling ako mga pinapuok o kaning sinuotan, usahay, di ako mag-bra. Usahay, gani, ganang litsyo na ako, mag-panty short ako, kayo, may mingaw mang kayo. Sa kadugayang panahon sa mong pagpamuyo, diri, wala ko nagadahom nga, diri na magsugod ang akong dakong problema. Para niya masayaran kung unsa kini, yun na ni mga panghitabo.

0: Day.
1: Ay, puya gini ato ang kuan diri. Uy, kana maligo ta bang niya ani ato ang kuan.
0: Niya lang bitu kin pangapos. Ang puso diri day ba kay? Kailangan ba nimo imong katihan bago mo agawas ang tubig?
1: Gani, ako sang kuan bi ako ako ibumba bi.
0: Kuyawan imong mga puya. Oh, daot ta man ni oy. Day, ganang anak, ako sabon diri day ba kay? Nipis na kayo, day.
1: Eh, saan man na yung sabon? Eh, blue lagi nag-color.
0: Blue will man eh, blue will. Magpalit ko itong clear skin soap. Uy, kay, kung ano ba yun, magpapagwapa ba yun daw to?
1: Yeah, muna ako na doon sa radyo, day, nga. Lami ko na kanan sa kaya mo, lumoy ko na itong pamanit, lami ko na kaya itong pislitun.
0: Ano, uy?
1: Magpalit ka na, uy, ka na makakuanta, maka... Kuan ta ba?
0: Ay, siyempre. Okay, well, bingo, bingo na itong lugar, day. Ato niya tanto sa syudad, day niya. Ah, sige na ko, day. Kang ato adri nga. Mag-enjoy lang ta. Kung magkakuan ta, magkalugar ta. Ato ta rito. Ay, niya, day. Mulakaw na ka, day?
1: Matos ako sa kuan, bingo. Yung pa naman kong ligo. Kita ko sa kagatapis. Sabi ako na.
0: Gani.
1: Matos ako, day. Ikaw lang siya, day, ha?
0: Ah, sige, day.
1: Sira sana ako na yung kuan.
0: Ay, salirap, salirap. Pero bining kuan, day, eh. Sabi yung mga barangay rin nga, wama po na yung pagkabana rin. Napo yung katong akong, katong siling amigo na ko, nilang karsala to, yuti kayo, wag yun nilang yung karsadahan, wag sige mo itong reklamo. Manarapo ko, be. Mura magnaay, mata diya sa, mura na lang naamay nagtanaw-tanaw sa kuha. Matao, mata magyun ni ba? Doolo na ko be. Jagan. Ano ba yung jagan niya sa libunan? Gausod ako be. Ang mga kugon ni hapnig. Nga iring raman dyan yung mga. Ay, habi na kong unsa. Ay, mag-ilis ako. Ay, mga kuwan raman dito. Mga iring raman dito. Mga pabong ni nga agi dyan. Ay,

0: Apa si Doi? Pa. Dito ko gika na ligo sa kwan ba puso ba?
1: Asa.
0: Daga ni Fredrick mga gidi ang mga kwan mga hayop no?
1: O say hayop ba?
0: Mga kan mga iring.
1: Iring?
0: Iring na ikaw ni pabo dito na. Ngo na.
1: Pabo.
0: Nadungan kayo na ako na. Dagang kayo na mga iro ala ba?
1: O ito patakar may daong tawa mo yung tayo mga hayop niya o eh.
0: Ha?
1: Eh kung doon na pa'y hayop niya nga mo agi-agi mo paghot na niya ako ang ako ang hero di rin nga kikining dako kay nga suburak na.
0: Mama?
1: Huwag mo paghot ni ganina ako nga

0: asin lang po nang ako. Kasi akong pagkaibawag yung mga ayop mo agay diri.
1: Mo ba pa?
0: Mo, lagi
1: bisa. Pero posible ka ayo, eh, kaya nagkakita pa ko dito nga, dungog mga lang ko ito nga, nitingog itong mga hayop dito.
0: Ay, bisag pangutano ni mo si Ricky Kuya Dong Jampon.
1: Ha?
0: Kada? Pagod diri, wag yun.
1: Ah, mo ba? Sige lang nga. Ah. Okay na pa kayo, okay na pa kayo. Ah. Sige pa, salamat kay pahang, kay pasunod sa kulit rin. Maraming lang. Ay.

Ging, naibuan ko sa Gingon sa kong amahan nga si Papa Sidoy. Kaya wala ko doy mo agi diyan nga mga hayo. Paano katungog mo jugo nga nay mo nigtugtugaok, nairing, ala ba? Buto nga, buto na isulod sa kong alimpatakan. Pero wala ko ito gipanumbaling kaya nga ko ah, basig ako, unang-unara sa tunako. Matun ang labak ko dito sa puso, sa mong labanan, inani mga panghitabo.

0: kanan ni aku lah bodoh. Eh, masuk peluhan aku, be.
1: Oi. Oi, Alma.
2: Alma.
0: Oi, Kidok, Brido. Oi, Kidong.
2: Tebangan sih kenamu, kesukulah sunang imuang.
1: Bintang, bintang.
2: Imuang, imuang.
0: Si, aku, aku.
2: Alah, bunuh ni, mo.
0: Sini, matuhana ni.
2: Ini imuang pun, tu bisa ni imuang bunuh, Pak Siguro. Aku Siguro, ikusukul sunang imuang spaghetti, Pak Mabak, be. Sige
0: na lang ka, ako'y bumahal di ka. Ha? Kamu ba? Ay, mapag
1: ba? Alma, grabe po ka magkabika. Okay. Grabe ka ka magkabika, Alma. O, yun ka na, makita. Makita mo po na ang mga tapay niya.
0: Ayun mo, mapag inanaabang.
2: Pari, mapadood, tagamay. Pero layo-layo kayo eh.
3: Dawal nami.
2: Dati, dagko mga salirap.
3: Ako siguro ikaw. Ako yung bumba ba? Ako yung bumba. Hold yung bumba. Oo, oh, oo. Oh, oh.
0: Ayaw na, ayaw na, ayaw na, ayaw na, ayaw na. Sige, Gido, ayaw na, Gido.
2: Ako mukha kaon yung mga salirap din para mudan ko.
0: Hey, friend, ikaw no. Magsige ka kwa di ako. Sige, ngunong salirap-salirap
2: din. Ako yung mudan ko, lagay bangang. Ako yung pagkamay kayo para.
3: Mang, inaghumanin mo glaba. Kabaw ko maligo juga, pwede bang sabunan ta ka?
0: Eh, ikaw, Kidong, ang samay masalot din mo, Kidong.
2: Murag, ano kayo? Ang imuhang pagka... kusukuso.
0: Dili ka si Kidong, si Prince, si Prince, si Prince. Sa bugaong, magkay kaya. Bukuha pagka gano'n. Si Kidong, ang samay mo ka masalot din, Dong.
1: Ako. Pagsisa, ako ang pagtuki-tuki din eh.
0: Ito mga, nailagay ka kayo buha ko, Dong. Ikaw rin po, formado sa lahat rin, naka-pulo, naka-skinny jeans.
3: Well, sagdilan ko na siya, mangkay, mo na siya eh. Hindi ka po na siya ka-duty.
1: Ang kuha lang ba kayo, basin na yung ganahan ka magpatabang na mo. Ano ba?
2: Marami si Kino, kung nag-bit-bit pa magkagbaso na nga, pinamalay ka.
1: Giyatagan ko ni Bro Arnil. Huwag kapi.
2: Kaya kaniha, lahat mo itong ang kapi lagay mag-unitan?
1: Oo, lahat itong ang kapi. Pangkwanto, pangpasanting.
0: Kapabasa ko saan naman, Dridi? Ay, nga lang labamang ko.
3: Gusto lang na mo nga masunong ang imong kagwapa.
2: Kaya, masigurahan ka, tabangan ka na mo.
0: Ayaw na, ay, kayo, panulong na niyo, kayo. Padulong na niya magkwano ikan. Padulong na kumahaman na niya. Ako na niya kayo. Maligo ko karatong taon.
3: Malakaw sabi. Pasi sabi. Maligo.
0: May pa.

cukup melabar mangkuan ku karena maligo nak ku be.

0: 여기 다 그라비 까이 모르지 내기 다오바
1: 왜야 루카노
0: 너건 가요 오늘 나로
1: 그냥 나 기다니 뭔가 나
0: 나스 수만 아우나스 굿
1: 헐라 나이
0: 그래 뭔가 그래 마 컴파이 디토 온 합니 굿탄안
1: 왜 바세 카나 나 갈이고 다 드레 두네 나가 바클 자투 아바냐 마 파틱 아틱 데스 라 뭔가 이로 뭔가 간딩 마 온사 바디야
0: 뭐 라이르 마고 바 라이르 마고 발리고 데노 게마 후보 베 굿탄안 노
1: 언냐 카톤 알 로 카톤 이상 가비 파야 푸드리 쿠데이 나 코안 쿠데이 노 Naghubosap ko.
0: Ma, naghubosap ka?
1: Oo niya. Ako nanggi, masalagi, uy, nagbikakabi ako di ako nagkuan ko.
0: Uy, nanap sa'yo ako magkuan. Nanap ako maglulap ako bago ko maligo.
1: Uy, parang sa'yo, taday?
0: Oo, ano? Namagong ko'y dulaan, daladala.
1: Wala, uy.
0: Full charge pa rin siya permanente.
1: Kusog po, day.
0: Kusog kaayo, uy.
1: Uy, pa wala mga grupo ano niya,
0: uy. Uy, kaya kadamak ni mo, uy. Mag-order siguro sa Shopee, uy.
2: Ayaw
1: naman. Ito, Dave, ato siguro nang ipamonitor niya sa to ang barangay pasi din naging pamakla diri, ah.
0: Lain yung kayo kung kwan, Dave. Kung una-una, Dave, barang naging tao, Dave.
1: Na, basta ako nila ko ay gidudahan, anak ba? Kung kinsa gida sila, basta dilan siya ko masulti.
0: Ako, Dave, mapun ako, Dave. Mapun nila ako, ah.
1: Duda siya ko, anak. Nagduda ko nga naging mga kapamakla diri, ah. Bati-ati nag-iro sila kanding.
0: Tawa na yun, anak po na yun. Nagpatok-mutok mo na sa ito.
1: Day, kulbaan siya ko, Day. Mas naagis siguro sa...
0: Nakaida ni lugar, oy.
1: Di ba ko makita kay bagat mo ko nagkumpay da sa... Oh, klaro kayo, Day. Hungaw kayo, Day.
0: Day, dahil ko ni lugar, Day. As in.
1: Sige lang. Day, nakuy idea nga una-unaan, Day. Oh, klaro juga kayo.
0: Dahil lagi kaya dahil, dahil lagi kayo dahil.
1: Nakoy na huna-una anday.
0: Usa man dahil.
1: Sakpan ginato ni siya.
0: Usa
1: man dahil. Usa man
0: dahil. Usa man dahil.
1: Usa man
0: dahil. Sige dahil.

0: mga maring tungkol sa mong mga kabalaka. Kulog na namin mga pagduda o kinsay mo yung namaklad. Pero di ba may sigurado? Muto nga naka ni si Darda yun, may insigida da yun. Amo nang giingnan na mong akong papa nga si Papa Sidoy. Ako siya giingnan nga inanang mga naitabo. Hangtod, yun ini. Olsya! Ano lang itong buhaton pa? Kaya marag naagi ko gidudahan di apa ba?
1: Bot pa siya, bot.
0: Nagi mamaklad ko di apa?
1: Bot pa siya, bot. Mag, ako imong ipaon dito rin masakpan yung mga nagpamaklad.
0: Pa, na may wig drip pa kayo. Namatoy ni Apel Ring nga katong Miss Machugi ba? O, namin nibilin nga wig. Ikaw ni kanila yung suota pa?
1: Uy, kahilas ko na akong tanawunan eh.
0: Pa, matalikod lang ka pa para atos. Mabalaan na ito ba? Mabalaan na ito. Kinsagay yung mamaklad pa ba?
1: Ay, uwaw mo din buhata, pero haroon
0: okay, yung mga
1: maimpas yung mga problema, kaya kung lagot po kung doon yung pamaklan sa inyo, sige, kasadong kasabutan.
0: Sige pa, ugma pa ha?
1: O siya may ugma, o yung hapon.
0: O yung hapon, o sige, yung hapon.
1: Kaya gusto na kong resulta.
0: Sige pa. Pagandam na rin pa.
1: Magkwasa ko niya akong leggings. Mag-short ako maong gisi-gisi.
0: Ang kalapik-pik short pa, kalapik-pik short.
1: Oo, yung kayo mag-quans ako kay lain na po niya kong likod kay murag buko-bukos kang prag. Nus-nusan siya na ako ni...
0: Butang isang kwan, nus-lugurin siya ng bato. May halo-block na pa.
1: O niya, kasado niya. Pagligod na ko sa balon, kamusin mo nga miga mag-quan mo, magbantay.
0: Magbantay
1: mo
0: dito, magkapahapa rami dito pa.
1: Sige, kung... Ah, masakpan yun ni Ron. Kung kinsa ni mga nagapamaklad.

0: niya akinat na nandoa.
1: Uy, Alma!
2: Uy!
3: Hello, Alma!
0: Maaw!
3: Uy, grabe ka sexy!
2: Yeah, looks like...
0: Siyempre, ah.
3: Masa ba, Alma? Manglaba ka? Manglaba?
0: Ang dili, maligo ko eh. Kay matukog si matukog niya. Guwan, matukago mo niya.
1: Maligo
4: daw. Maligo, pre.
5: XFM
6: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinatibay.
7: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Nauli ang ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gigug dako sa Santon Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Edlul Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Ayo.
5: Balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
4: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso niya.
5: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
4: Ay, atay.
6: Exciting!
0: XFM.
7: Agad marin, nakasabot mo mga buanga mo. Tabakil ako ninyo, Bios. Ako buhato na anime kay... Di ba kung mahasol ano yung magbabaranggaray? Kapoy na magkatubang atubang ba yan? Maluoy mo tambagi ko. Di nila ang kutob. Inyong suwat magtatampo.

0: Ginoo ko, grabe naman yung atong sulat ron. Nagadagway, nagagrabe naman. Ay, maramang naitabo sa Senado ron.
1: Grabe naman kayo ni Marinko. So, grabe dyan kayo ni Piting. Grabe dyan kayo,
0: mga Marinko. Kayo nakakita lang yung ginawa sa sitwasyon siguro. Nagkadungog po sa itong drama ron. Kayo yung po, grabe kayo.
1: Pero at least malam, pero dili, at least malam rin, wala tayong madungog karoon na snack bayan kayo. Pero nakatuman ka.
0: Sama ni Mataga DLPC, oy, nga, talingon, magiging atong programa, oy.
2: Pero doon naman na sila. Dapat lang po ng isa.
0: No, dapat, dapat na reserve na, dapat na, kung ano, pag, pag dili mo, kung ano si, sari, Nordico, automatic dili si DLPC, puli-puli, basta mo sabot, tragol mo, mga krusi ba?
1: Pero nasiguro yung mga problema karon diri sa kuan, pero sa may tuburan nga bahin.
2: Basta na change po sila sa change post.
1: Basta yung mga nagsasakto, basta na change post sila.
0: Change
1: post.
0: Change post, wala na. Wala nagsinso. Sige pag sinso ng mga kwanti.
1: Magpuste?
0: Magpuste.
1: Eh, kahoy, ako ay magunoy.
2: Sibintado mo guna.
0: Oo. Sige.
1: Oras mga maring, alas 11.33 na sa Buntaga. Siyempre ka mag-iapan na mati sa XFM Network Philippines. Diri sa kagubdan sa Tibok Mindanao nga programa Kung Ako Ikaw.
0: Yes, if I were you.
1: Yes, mga igala, ang ato ang drama. Hatod to ka na ito sa produktong gigama sa Yes to Health, mga maring. Kaya ito ang, huy, grabe ka ayaw maring. Nakataas daw ka ang antas rin nga base sa paduki-duki maring ka ng high blood maring.
0: Tungkol diba sa init, ulan, init, pista sa langit.
2: Nilapin na sa pagkaon.
1: Pagkaon, sakto ginasiya. Busa, aron nga, dilita maparas itong, kasi itong kongresista nga nahiwi ang api.
0: Ha, gatong kuhan.
2: Si kuhan, si...
0: Si pangalan, to, si pangalan ko na ito.
2: Ako be cool.
1: So, what sa kain namang Santon Plus Go?
0: Wala ko ano ba ito kaning...
2: Si Denia.
1: Si Denia?
0: Si pangalan to?
2: Si Denia
0: daw. Si Denia, katong hiwiyog nang. Olay, muragabagaba naman to.
1: Ay, kaba gina ito?
2: Masakit to, oy. Isulti biya siya nga, nakuan siya.
0: Ay, sana na-stroke siya?
2: A-stroke siya.
0: Ay, gagabaan ka ni.
2: Ay, gagabaan
0: ka. Masakay na na, oh. Nakadawat pa siguro to galang
1: malita.
0: Malita-malita. Bag-bag lang siguro.
1: Ay, gamay. Kung malita, nakapatambal na sa'yo. Kaya wakaman.
0: Wala pa, oh.
1: So, basi, mga...
0: Pwede naman to siya, mga hiwiy pa to yung naong speakers, no? Palaparo lang sa speakers para matarong.
1: Kasi palaparo.
0: Si Kwag, isa man, pulit-pulit ha.
1: Ay nako mga ikala, ito ang drama, ganina nga nadungog master, ang sagito siya, asuhi ko nun yung ubang babes, na-late sila pagkakas.
0: Mga lituners na ito rin, no? Mga lituners.
2: Nagahan kayo sila late, oh, mga commerce.
0: Late commerce. Kaya, kabalo mo, ang atong story karon ang atong suwat mga katropa. So, ang atong kanyang problema si Almang, nga kanyang problema karon nga, sige, kanang naimang maklad silang lugar.
2: Yes. Dagang nga kukok silang kilid.
0: Kanya ako yun, yung mga maklara yung mga maring, kayo mo transform.
1: Ay,
2: nakapit. Wala rin yung mga wak-wak di ay.
1: Mo-transform. Nasa mga inisiyatiba.
0: Yes.
2: Nasa mga cool sign.
0: Napag iba doon man yung doon, may kaya talaga lulipap. Nasa yung mga code, no?
1: Yung mga mahaw, no? Yung mga ana.
0: Oh, ana.
1: So, matasabot ka ng nana.
0: Ang nana, pagpunta na siguro yun. Pagsilip siguro. Ako, actually, naka-experience may ana dito sa una sa may kwan sa kong gitarbong and mga sa una. Pero dili ako. Ako mga kaupan. Ana na, kapalo biya ba siya sa kumakaw, ana. Pagbali maho lang yan, sa guard house ba? Sa guard house. Sa guard house ba ito lang? Sa guard house ba? Tingnan, manimaho. Manimaho naman ang sabon maring.
2: Ay, sabon.
1: Ani at sabon maring, baka naka-swipe o kan mo, ana, maring. Niagir ako maring,
2: Piyagi kayo, nakasuway ka.
1: Nililig ko sa gamay po. Ano mag-ganyan kaguliyang sa sulod na rin? Sus, pag ganun ko, sa karun nga, sus, karun kayo, siga man ang suga, maring. Siga man ang suga niya. Anak ko, maring, pag-alan ako, maring, kay, giabri man ang portahan, maring, ipasood ko, oy.
0: Ipasood ka?
2: Asa man ang napita?
1: Kaya madapog ka.
2: Kasi na ipasood mo po na yan.
0: Kato ako, maring, kay, kato, sige, magkuhan ba, ang mga kuhan ko, mga anak ko, mangwan daw dito, sige daw, panguhan ka ng kaligo.
2: Huh?
0: Oh, ano ba? So ako kasi may bata pa ko. Pangalan ko
1: pero haod na ka.
0: Haod na.
2: Mukong bayot ni Aika.
0: Alas siya. Ako na may bata siya. At patuhan na dito. Saka na dito. Kaya nanimaw ng sabon. Saka na ko sa padir.
1: Pag-anan
0: ako. Pagsilip na ko dito. Yung amahan man. Ang amahan. Parang gabaterol. Gaana. Gaana.
2: Basta niya botok si Kwati.
0: Botok si Kwati. Pinaanan na ko sa mga. Kaya gagawin na po ito na ko. Ala. Pinaanan na ko. Cuy, kamu na po, Cuy. Ah, pagkala siya. Buanga ni Moy Papa.
1: Ay, napo.
2: Kanaan yung itawanan. Batirol, pag ito tawag ka ito.
0: Batirol.
1: Baba ka marino, kanang inat kaysa mata na sa mga kalakin, ang kanang dalaga na ka, o niya ka na malabi, may tsura ka niya. Maligo ka na sa kanang gawas. Hindi na siguro maayo po doon.
0: Pero may banana nga eh. Ang... Ananda ba?
2: Sa bukid, ang banyo naman, gusto sa gawas.
1: Pero sa karon manggod, sa karon nga panahon kayo, bago pa siguro na yung kaagi ni Alma, sa karon manggod ka ng... Pwede na manggod mamaklan ng mga laki sa Facebook.
0: Sa una, magkwadyog ka.
1: Sa una ka naman, tuyuan, gini
0: mo
1: na.
0: Pagkitaan gini mo na ka na nga, kumakamaklan bang ka, kinahaguan ni mo. Kinahaguan ka mga ka na nga, gabagnutan, ala ba?
1: Karon na naman sa Facebook mo, follow lang ka, updated ka.
2: Share ka ang link.
1: Sure lang nimo ang...
0: Kaysa wala, sa Water District ako, dito pa pinagtrabaho sa Kwanda mo.
2: Hanes yung kaya mga inaanak.
0: Ay, magpapin sa engineering man, may. Sa engineering kami, may ting lubong diag kanang Kwanda. Ting lubong man, may. Ay,
1: karoon na halap na yung pananaw.
2: Hanes na kayo. Kwanda kaysa wala, plumber kaysa wala.
0: Dili ka na sa engineering, may kami ting lubong anang mga mainline. Kanya kayo, siyempre, kanang mga lugar diyan sa area, para sa Balyok, Turil, ana dito. Kwan man kayo na, dari sa may kanang bago ba, bago galera o. Nakay mingo, magkaya na sauna diyan, Marim. Naman na sila yung water pan, na dito yung kanang drainage na mo dito, naku kayo nga po doon, tanki na mo dito. Dito man na sila magpagas, kaya naku kayo tab. Hoy, Marim, sa'yo kay dito, Marim. Hoy, imbisa mong in, alas 8, alas 6 media na namilid.
1: Ako na, Marim.
0: Oo, na dito may magkami kape.
1: Nag-alarm kid mo, Marim.
0: Na dito, tanan, makita din mo.
2: Ginabantayan, yun yung oras di.
0: Oo, niya, pagkakuan, kaya pagsugod o kalot na, wala na, malubog sa tubo, kay wala, hinay na kayo mo bagda kong bara.
1: Wala, may ka ng, ano, nagamit ng kuso.
0: Oo, nagamit ng kuso.
2: Nahurot na.
1: Pero sa ang ako lang po mga marino, kung ako mong babae ka, patanaw niyo mga kanangkuan, o ikaw po damahan, so isip-tip po siguro niyo mo na yung dalaga na kasapit na maligoro, hindi po siguro
0: mapapit. Yes, ano na, no?
1: Buhati siguro na kanang mga
2: plading
1: niya ng mga CR.
2: Ato nino si Alma, anong karaan pa na ilang banyo? Ano ba sa sulod?
0: Sinasama
2: na sa gawa sa ilang banyo.
0: Sama na sa La Pilipina, sa La Pilipina, na may area.
1: La Pilipina, eh na.
0: Oo, taga La Pilipina man.
1: Siguro sa ruyo na
2: na. Sininay mo siguro, hindi mo siguro na.
1: Siguro sa ruyo na sa lapitan na, kasi pa makailis o clading sa iyahang tabi. Ay, naku.
0: Kasi wala pagkagamit o ganang ang ilang, so ito magalang bumbong ka nila, ganang. Lain po itong isang, kadong,
1: sa man to?
0: Kalang, sana PVC wall.
2: Hindi ko siya sa clading sa PVC ko siya.
1: PVC wall sa social, sa
0: katagalit. Social,
2: man. Katong pangsulod mo, kung na siya,
0: inaano. Ay, inaano ba? Lain po itong clading.
2: Wagan eh.
0: Ada, maglalis man taan na kayo, be. Ito lang ko lang, be.
1: So ito ang gato nito ang mga viewers karon nga comment ko no kamo diha mga maring sa tuang Facebook live kung saan yung ikatambag sa kaagi ko eh. Anong tanaman ko na ito ang sindro ko iyama ipababaranggay ng tulok ang mga lalaki o iyaba kahaning on sa papasaylo o lang sa iyala sa taga ano ganang mga warning shot
0: mga salbahan lang ba pasalbahan lang.
1: So wala, comment mo na ako. Wala lang ako yung cellphone dahil. Kada lubat mo na akong cellphone dahil.
0: Gani.
1: So kanayin nyo ako na dahil. Ili ako na. Basi doon na yung mga gabang tambag yan.
0: O, nag-comment rin. Isa nga, kanang mga mga, kanang mga laki Alma, ipabarangay na para makita ang katag. Aba. Para makasapan na lang ni Kapitan. Ang pangutana niya, basi si Kapitan na ba yung sunod o baklan. Ay mga pag-ana ba? Ay mga pag-ana ba? Kapag yun dari, ana pa sila dari yung nga kanang yun.
1: Luas dahi. Ay, naluling dahi ba? Naluasan ko dahi.
0: Ay sabah, kasi nimbisahan na ano sila mga mga bigat la mong mga bayota mo.
2: Ay,
0: sa nga. Irigas lang media sa lupong tagapamayapa nga musuwat iduot ang naong sa papel.
1: Isa man na sa... Nga.
0: Lupong. Kalang lupong tagapamayapa ba? Kalang tingwa
2: niya. Yan, siguro la Pilipino.
0: Uy, kapita, kabante po lang nga.
1: Musay na siya.
0: O, kalang tingsuwat kayo sa minutes, gani?
1: Oo.
0: Musuwat halos ang naong iduot na sa papel.
1: Basta klaro, para klaro po siguro kayo. Basta klaro.
2: Basta yung ano siya magsulat. Naman kayo classmate niya magsulat, ano?
0: Ano, bitaw.
2: Basta nga dapat siya magsulat, ino-no na yung naong.
1: Aba.
0: Ay, kanang mga, taga, ano, di, alam mo kang kapitan na, Bakiril, di, shout out, di, o
1: ga. Sa pizza?
0: Di sa may mahayag.
1: Mahayag sa mawab.
0: At least mahayag na sa may bunawan.
1: Sa bunawan, di, eh.
0: Naman ka ng mga, ako, na-train ako barangay sa una, kaya ipaparangay itong mga, dapat itong gap doon na mo. ang kini nga di suwat og minutes ba kay istorya man kay suwat na to nana suwat ba kay ano
2: kompleto man na
0: oh ana makatawa ka kay pag istorya pero idut ang naong dito ba kanang duot yung kaaysya.
1: So dapat kana no kanang kuanan siguro no kanang kapoy na magina magsuwat-suwat pa ang mga taga ko no eh. I-record na siguro na aron madili kayo ko ano.
2: On the record.
0: On the record. Merong idoot pag kinang naong sa papel. Sige na maglisod na siguro kita. Na may nala kasi pwede guwang naman gunang mga
2: kasi. Kasi dili kakita.
1: Si idaran.
2: Yaw sa mga kay Anchos ya. Kasi wapo si Anjo ho.
0: Wala.
2: Dulit yun.
0: Dulit kayo. Sige. So, be, ato rin tabangan na to, be.
2: Dirahin na niya, kamurang ikaw kimuha man na.
0: Well, Alma, baby. So, shout out sa mga taga-Kuan, taga-La Pilipina, no, sa Tagum City. Among matambag naman niya, kanang inyo hanga, magbuhat lang mo inyo ang sariling banyo dahi, Alma.
1: Yes.
0: Oh, para dili kayo, dili na ka mabakla sa inyong mga salingan, ng mga buraot kayo. So para malikayan ang kagubo din sa inyo, pasailuwa lang na kayo, total part man na sa pagkalalaki siguro nila nga ganahan gagay silang may nana. Para nila kababakladan di ha, dito ka sa sulod sa inyong balay kaligo, ana. Kaya kung mamakla na gina dito sa sulod sa inyong balay, kala pwede ninyo napakasuhan. O illegal sniping.
2: Ay, nari ana di ay.
1: Sa man nga RA ba?
0: RA 1, 2, 3, ikaw na yung musunod sa inyong ikaw na yung musunod pa yung sige, ana lang siya.
1: Sige, salamat kayo, Alma.
0: Ana lang, Alma.
1: Pagpadangat sa imuhang kaagi ni nga ito ang kilumanon.
0: Kung ako, ikaw.
1: Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa XFM Network Philippines, ako na si Maring Indah Erika Deligwapa de la Mestesa. Hantod Lunes po, hindi kita magkaoban. Dili makopiansan tungkol kayo mangunan yung silingan.
2: Yes, kaya lang yapo na yung iyaan sa kanon ng panabang si Tia Daria.
0: Aha.
2: No ID, no entry.
0: Iluwasa.
2: Pakapin man na.
1: Gabi nga management.
2: Ayaw ko pensa ka, mabutahan ka. At pang biyakas buka.
0: Oy! Basta yung dito rin niya as useless. Maura kaya po sa unahan. Good karoon. Bye-bye!
1: Nagkasalamat, oy!

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extel by 33 anyos taga Mako day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil wala na gigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. Oto ni damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Bangko Sad. Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Ako dahil si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sundown Plus Gold. Akong ibanatan na inuminom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sundown Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EFT na lang, grabe epektibo sa Sundown Plus Gold.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Saan naging kamat yan si Mukuna ni Mumbana?
7: Ay, nahilo sa balanghoy.
6: Ah! Ang ikaduhan ni Mumbana, usig kamat yan?
7: Oh, huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Katong ikatulo ni Mumbana, usig magiging kamat yan ato.
7: Ay, maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga ba na? Usig magiging kamat yan ato niya?
7: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
6: Di ay?
7: Gahit mong kay ulo.

0: FM 89.1.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Vice President Sara Duterte handang humarap sa impeachment trial kung kailangan.
4: Walo sa bawat 10 Pilipino nagdududa sa pagiging patas ng impeachment trial ayon sa Okta Research.
3: Dating Ateneo Coach Tab Baldwin humarap na sa CIDG ngayong araw para sa fact-finding investigation sa pagkamatay ng dalawang student-athletes.
4: Arraignment sa graft case ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pa iniurong sa June 26.
3: Balitang regional, mga katropa, 19 anyos na lalaking top 9 most wanted. Arestado dahil sa kaso ng pangmamolestya at 25 counts ng pangahalay dyan sa San Jose, Negros Oriental.
4: Sa balitang international, Ukraine nagpakawala ng malawakang drone strikes sa Russia.
3: Balitang showbiz naman, mga misis, BTS concert pre-sale sa Bulacan, sold out kaagad.
4: Sa balitang sports, Alex Ayala wagi sa Berlin Open matapos talunin si WTA number 2 Elena Rybakina.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
3: Mga katropa, pananghalian tayo today ng Friday, June 19, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa sa inyo na sa bayan ang ating pong XFM News Nationwide. Live sa XFM Palawan sa 104.7. XFM Cebu sa 88.3. At iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
4: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian Tipad.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye na ng ating balitaan, katropa, nahin po natin ang report si PBBM. Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. inilatag yung tatlong prioridad sa ASEAN-Russia relations. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
5: Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad para sa hinaharap ng ugnayan ng ASEAN at ng Russia. Ginawa ito ni Pangulong Marcos sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kasabay ng ika-35 anibersaryo ng Dialogue Partnership ng dalawang panig. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat ituon ang kooperasyon sa peace, security and stability, mas malakas na economic partnership at people-to-people ties. Iminungkahi din ni Pangulong Marcos ang mas malawak na kooperasyon sa maritime security, counter-terrorism, cyberspace, trade, investment, food security at energy security. Bilang ASEAN Chair, tiniyak ni Pangulong Marcos ang commitment ng Pilipinas na magkaroon ng konkretong resulta ang mga napagkasunduan sa summit. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
4: Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang Pilipinas sa paghahanap ng non-traditional o bagong mapagkukunan ng produktong petrolyo kahit ang hidwaan ng Estados Unidos at Iran. Sa panayam ng Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na layunin itong tiyakin ang seguridad sa supply ng langis sa bansa sa gitna ng patuloy na pandaigdigang krisis sa enerhiya. Ayon kay Pangulong Marcos, tinalakay ang usapin sa mga bilateral meeting at ASEAN-Russia Summit at bukas ang Russia na dagdagan ang supply ng langis sa Pilipinas. Nilinaw niya na wala pang pinaan na kasunduan at patuloy pa ang pag-aaral ng gobyerno sa mga posibleng pinagmumulan ng petrolyo.
0: XFM News Nationwide.
3: Inaasahan naman po ng Department of Energy na posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo kasunod ng ulat ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa DOE, dahil sa pagbuti ng sitwasyon sa pandaigdigang supply ng langis, hindi na inaasahang tataas pa ang presyo at posibleng bumaba pa ito. Sinabi po ng ahensya na maaari pang bumalik sa mas mababang antas ang presyo ng langis kung magpapatuloy din ang pagbaba sa pandaigdigang merkado at tuluyang mag-stabilize ang supply. Sa kasalukuyan, mga katropa, na tiling mataas pa rin po ang presyo ng gasolina at diesel sa bansa, pero patuloy naman ang monitoring ng Department of Energy para sa posibleng rollback sa masusunod na araw.
0: XFM News Nationwide.
4: Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na babalik na sa normal ang operasyon ng Senado matapos maayos ang gusot sa liderato at maahalal o maihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President sa panayam sa Kazan, Russia. Sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na takbo ng Senado para hindi maantala ang trabaho ng gobyerno. Binigyan din ni Marcos na ikinatuwa niya ang naging maayos na special session ng mga senador nitong Hunyo 17 matapos ang ilang araw na pagkaantala sa sesyon. Samantala, sinabi rin ni Marcos na susuportahan niya kung sino man ang mapipiling mamumuno sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte basta dumaan ito sa tama at legal na proseso. Nilinaw din ng Pangulo na ang mga batiko sa posibleng pag-upo ni Senador Chuy Escudero bilang presiding officer ng impeachment court ay mga opinyon lamang at hindi nakakaapekto sa proseso ng impeachment trial.
0: XFM News Nationwide.
3: Samantala, si Senator Ping Lacson may buwelta kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa manoy zero output sa panunungkulan nito sa Senado. Datropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
4: May buwelta si Senador Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano matapos nitong depensahan ang umano'y kawalan ng output ng Senado sa loob ng 28 araw na krisis sa liderato ng kapulungan. Ayon kay Lacson, hindi ang arawang gastusin ng Senado ang issue, kundi ang kakulangan umano ng naging produktibong trabaho at mga naipasang panukalang batas sa panahong ito. Iginit ng senador na nasayang ang pera ng taong bayan dahil patuloy ang paggastos ng Senado kahit halos walang naging output sa plenaryo sa loob ng ilang linggo. Binanggit din niya ang ilang kontrobersyang naganap noong panunungkulan ni Cayetano bilang Senate President na anya'y nakaapekto sa operasyon ng Senado. Batay sa pagtataya ng kasalukuyang Senate President na si Win Gatchalian, umabot sa humigit kumulang 25 milyong piso kada araw ang gastusin ng Senado. Dahilan upang umabot sa tinatiyang 700 million pesos ang halaga ng 28 araw na umano'y walang naging makabuluhang aksyon at produktibong gawain. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
4: Handa si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial ng Senate Impeachment Court kung kinakailangan. Ayon sa kanyang defense team, bukas ang Vice Presidente sa pagharap sa paglilitis pero hindi pa matukoy kung kailan ito magaganap. Hinatasan ng impeachment court ang kampo ng House Prosecutors at Depensa ni Duterte na magsumite ng kanilang mga dokumento sa June 22 ngayong taon. Ang mga isusumiting komento ay may kaugnayan sa proseso ng paglalatag ng kasunduan sa mga ebidensya at isyu ng kaso.
0: XFM News Nationwide.
3: Lumabas, mga katropa, sa pinakauling survey ng Okta Research na 8 sa bawat 10 Pilipino ang wala pang matibay na pananaw kung magiging patas ang pagdinig ng Senado sa impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Batay sa survey na isinagawa noong Abril ay 81% ng mga respondent ang nagsabing hindi daw sila sigurado o nagdududa na na pagbabatayan lamang ng mga senador ang ebidensya at batas sa pagdidesisyon sa kaso. 19% lamang po ang naniniwalang magiging patas ang proseso, habang halos kalahati ng mga respondents ang nagsabing wala pa silang sapat na batayan para humusga. Ayon sa Okta, nagpapakita ito na marami pa ring Pilipino ang naghihintay kung paano hahawakan ng Senado ang impeachment trial bago bumoto kung ma-acquit o kay mag-convict ang vicepresidente sa kanyang kaso.
0: XFM News Nationwide.
4: Muling bumuwelta si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kay Interior Secretary John Vicrimulla matapos siyang sabihing hi kaugnay ng kanyang pahayag tungkol sa ICC arrest order. Ni Duterte, mas dapat tingnan ni Rimulla ang sarili at mga kasama nito sa Malacanang sa halip na magbitaw ng akusasyon. Hinamon ng kongresista si Rimulla na sumailalim sa hair follicle drug test kasama ang mga opisyal na tinutukoy nito upang matapos ang usapin. Binigyan din ni Duterte na maaaring hindi droga kundi kapangyarihan at korupsyon ang tunay na tinutukoy niya sa kanyang banat sa kalihim. Nagugat ang isyu sa pahayag ni Rimulla na maaaring hi si Duterte nang banggitin ito ang umano'y ICC arrest order laban kay Senador Bongo.
0: XFM News Nationwide.
3: Pumarap ngayon pong araw na ito, Biyernes, si dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG dyan sa Camp Crame. Kaugnay ito ng fact-finding investigation sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na si Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod umano sa team building activity sa Dipaculao Aurora. Dumating si Baldwin mga katropa matapos po siyang muling padalhan ng subpoena kasunod ng hindi niya pagdalo sa naunang schedule kung saan una nang tumayo ang kanyang mga abogado. Iwalay pa siyang pinatawag ng National Bureau of Investigation pero hindi rin siya nakadalo at inaasang ipatatawag muli sa susunod na schedule. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga pangyayari sa insidente habang nauna nang nagpahayag ng pahikiramay si Baldwin at kalaunan ay nag-leave at nag-resign bilang head coach ng Ateneo.
0: XFM News Nationwide.
4: Community walkout, ikakasa ng mga Atenista para sa hustisya kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live Report.
1: Magsasagawa ng community walkout ngayong Biyernes, June 19, ang mga estudyante ng Ateneo de Manila University bilang pagulita at panawagan ng hustisya para kina varsity players Rene Baterbonia at Divine Adili na nasawi sa insidente sa Aurora. Ang pagkilos ay pangungunahan ng sagulian ng mga mag-aaral ng mga paaralan Loyola ng Ateneo de Manila at ng Ateneo Seniors Alliance. Ayon sa mga organizer, magsisimula ang walkout alauna ng hapon bilang pagpapakita ng pakikiisa sa mga naulilang pamilya at upang igit ang transparency, pananagutan at mas malinaw na paliwanag kaugnay ng trahedya, sinabi ng Senior Alliance na bagamat panahon na pagtatapos at pagdiriwang sa universidad, hindi dapat malimutan ang sinapit na Rene at Divine. Binigyan diin din nila na patuloy ang panawagan ng komunidad para sa hustisya at pananagutan sa mga dapat managot sa insidente. Para sa Nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas,

0: Corporation papunta sa Udena Corporation. Naantala ang arraignment matapos maghain ng motion ang kampo ng mga akusado na humihiling na mas malinaw na detalye ng reklamo, partikular na sa sinasabing pinsala sa gobyerno. Hinimok naman ang korte ang magkabilang panig na tapusin na ang mga motion para hindi na maantala pa ang pagdinig sa kaso.
1: Kinasuhan ng Bureau of Customs sa Department of Justice ang limang cargo at trading companies na sangkotumano sa mga naantalang balikbayan boxes ng mga OFW. Ang mga kumpanya kinasuhan ay ang Ictus Trading Corporation, Marcelo D. Lilo Cargo Forwarders, Mi Amore International Consumer Goods Trading, MT de Guzman Non-Specialized Wholesale Trading at Cargo Flex Haulers Corporation. Ayon sa BOC, paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang isinampang reklamo laban sa mga ito. Ito na ang ikalawang batch ng kaso laban sa mga freight forwarder na may kinalaman sa mga naiwang balikbayan boxes kasunod ng naunang reklamo laban sa Makati Express Cargo Incorporated.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 15 minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na pwede yung mapahinggan sa iba pang XFM stations nationwide. XFM Tagum sa 107.1, XFM Sagay 87.5, XFM Canlaon sa bagong frequency 101.7, at 89.1 Solid FM Davao.
2: Balitang regional.
0: Unahin po natin ang balita dyan sa Bacolod. Merong 19 anyos. Ito ay top 9 most wanted. Arestado dahil sa kaso ng pangmumulestya at 25 counts ng panghahalay pa sa San Jose Negros Oriental. Patropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
3: Isang 19-anyos na lalaki nagkabilang sa top 9 most wanted persons dahil sa kasong pangmomolestya at 25 counts ng panghahalay sa barangay Tapo Norte, bayan ng San Jose Negros Oriental noong Hunyo de Sasaysa. Kinilala ang suspect sa alias na Chris at residente ng barangay Shapo sa nasabing bayan. Batay sa impormasyong inilabas ng Police Regional Office, Negros Island Region o PRONIR, isinelbi ng San Jose Municipal Police Station ang warrant of arrest laban sa suspek kaugnay ng nabanggit na kaso. Sa kasalukuyan naman, nasa kustodiya na ng pulisya ang suspek para sa kaukulang investigasyon at iba pang legal na proseso. Nagpahayag naman ng PRONIR na patuloy ang kanilang operasyon laban sa mga lumalabag sa batas upang mapanagot ang mga sangkot sa krimen at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Opisyal at kawanin ng PCG District Palawan, arestado sa entrapment operation ng PNP sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Live report. Arestado ang isang opisyal at isa pang kawani ng Philippine Coast Guard District Palawan sa isinagawang entrapment operation ng PNP PS1 sa Puerto Princesa City kahapon. Ayon kay Police Major Noel Manalo, Station Commander ng PS1, lumapit sa kanya ang biktima na isa ring pulis para humingi ng tulong. Paliwanag ng biktima, hinihingi ang di umano siya ng 80,000 pesos ng opisyal ng Coast Guard kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Dahil ito sa hindi pag-blatter, uhuli ng blatter ng pulis tungkol sa pagkakawala ng baril ng Philippine Coast Guard. Sa entrapment operation, dalawang taga-Coast Guard ang inabutan. Pero sa side ng opisyal ng PCG, may pag-uusap sila ng pulis. Pero sa abogado nila aayusin. At sa aktual na sitwasyon, wala raw siyang tinanggap na pera. Agad dinala sa PNP ang dalawang naaresto at prinoseso ang pagsasampa ng kaso na robbery extortion. Pero may ulat na lumalabas na mag-uusap ang dalawa o magkabila ang panig. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang PNP at PCG ukol dito. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Samantala, 89 na mga ROTC cadets

0: Food poison dahil sa kinain na pork adobo. At tropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
1: Sinugod sa iba't ibang ospital sa Iloilo ang 89 na ROTC cadets matapos nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagkahilo at pagsusuka. Nangyaring insidente noong Hunyo 17 ng gabi pagkatapos maghapunan ang mga kadete sa Camp Adriano D. Hernandez sa Dingle, Iloilo. Sa panayam ng XFM Iloilo kay Colonel Edralin Poblete, commander ng 6th Regional Community Defense Group, nang hinihinala nilang sanhi ng food poisoning ay dahil sa hinihain na pork adobo na ulam ng mga kadete.
2: Bale, meron po kaming pinayar na 10 tao na taga luto nila. Binabayaran po natin ito. Tapos under supervision of course ng mga organic personnel natin.
3: So bagong luto naman yung ulam, no?

0: may pagkakataon pa ang mga fans dahil magbubukas naman ang general ticket sale bukas, alas 9 naman ito ng umaga. Matatandaan na inanunsyo ng K-pop group na nagdagdag sila ng isa pang concert day sa Pilipinas matapos ang naging malaking demand nito sa kanilang mga fans. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
2: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, Premium D3. Muli po na nagpakita ng world-class play si Pinay Tennis Star Sensation Alex Ayala. Matapos siyang talunin ang world number 2 na si Elena Rybakina sa Berlin Open. Sa score ng 7-5-6-4. Nanguna si Rybakina sa unang bahagi ng first set pero nakabawi si Ayala matapos po ang sunod-sunod na tira para maagaw ang set. Sa second set naman, muling lumamang ang Pilipina at natiling matatag sa gitna ng dikit na laban para patuloyan. Natapusin na ang laban sa loob po ng mahigit 1 hour and 30 minutes. Dahil sa panalo mga katropa ay muli pong umusad si Ayala sa quarterfinals at harap siya kay Elena Svitolina. Ito na ang ikalawang beses na nakatalo si Ayala ng world number 2 na kalibre ng manlalaro sa kaniyang career.
1: XFM News Nationwide.
2: Bago tayo magpaalam, binabati lang po natin sa XFM Philippines. Happy birthday, Mr. Rico Lapos, ang ating kasama sa XFM Philippines. At live mula po sa XFM Manila News Center, sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, June 19, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian Defaz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News.

0: maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para...
0: The Secret of Health.

Maraming isang mapagpalang araw ng Friday sa inyong lahat, mga gilip po namin mga kaibigan. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating programa, The Secret of Health. Handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Santone Plus Gold. Kumusta na po kayo mga katropa? Sa anumang pong panig ng Pilipinas kayo na kikinig at nanonood sa ating Facebook Live, welcome na welcome po kayo dito sa ating pong talakayan ngayong pong araw hong ito. Ako po ang inyong bantay kalusugan, siyempre Doc Algie Bakla. Sa pangalan ng ating CEO, Doc Remil Loy Tuuy at si... po ay lives page at 99.5 XFM Mega Manila Facebook page. Kaya

0: po kayo at tandaan ang kailangan gawin para po kayo ay pwedeng marigaluhan at mapili sa araw hong ito. Siyempre, share lang ho ang ating Facebook live streaming at ang lagyan ho ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share at pakicomment po ang inyong mga good experiences sa mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya i-announce po natin ang best comments na mariregaluhan po ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. At para matikman nyo naman itong award-winning coffee po ng Yes to Health. Ano? Hindi lang masarap na nakapagpapabata, nakapagpapaganda pa ng atin pong balat at ganun din ng ating mga kasukasuan. So, kaya sundin po ang ating kailangan gawin para marigaluhan po tayo ha mamaya. At samahan po kami sa ating talakayan ha, dito po sa ating palatuntunan. Kung nais po ninyo magpadala ng inyong mensahe, i-text lang po ang inyong mga tanong o anumang concern sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Ayan, 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyong tanong, pakilagay po ang inyong pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, sa mga nagtatanong din pala kung saan mabibili mga produkto po ng Yes to Health, pwede po itong mabili sa mga leading drugstores at mga partners po natin, ha, mga katropa. Gaya po ng Mercury Drug, ng Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, ganoon din sa St. Joseph Drug Store, South Star Drug, All Day RX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall at sa mga local pharmacy sa inyo pong mga lugar. Ipagtanong lamang po ang tatak ay Yes to Health. Para po ang mabibili nyo talaga ay yung authentic po na produkto po natin at hindi po yung mga counterfeit ha, na pwedeng mabili ho ninyo. Pwede rin po kayong umorder sa ating Shopee online shopping store. I-search lang ho ang ating official company store, Yes to Health 2011. O Yes to Health 2011. Pwede rin makabili sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Meron tayong mga special price sa mga bibisita po sa ating clinic. Lalo na po kung ikaw ay senior citizen, basta pakidala lang po ng inyong identity na kayo po ay isang senior citizen. O kaya naman, kung kayo po ay kukonsulta sa Yes to Health Wellness Clinic sa ating mga consultant, kung matagal na ho kayo nagtitiis ng inyong mga karamdaman at nais po ng wellness program, pwede ho kayong magsadya. At magpakonsulta at doon na rin kayo bibili ng ating pong mga produkto. Meron po kaming special discount para po sa inyo. Of course, meron tayong mga natural healing modality na pwede po ninyong ma-avail sa Yes to Health. O gaya po na ating cleansing and detoxification program, yung ating nutritional therapy. Meron din tayong naturopathic therapy at iba pang mga modalities gaya po ng biozapper, acupuncture, bugok buyang, Korean therapy at yung tinatawag ho nating terahertz therapy. Yan ho yung mga pwede nyo punta. Meron pa tayong mga eye detox at iba pa. Kaya kung nais po ninyong magkaroon po tayo ng magandang magandang konsultasyon ay pasyalan po ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Located po tayo sa iba't ibang bahagi po na ating bansa at syempre nakahanda ang ating mga konsultant doon mula po Sunday hanggang Friday. Bukas po ang ating pong Yes to Health Wellness Clinic. Ayan. At kung nais po ninyong pasyalan ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic, ito po ang inyong pupuntahan sa mga iba't ibang location po natin sa iba't ibang panig ng ating bansa.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palta na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga bitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balansin ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.

Okay, balik po tayo mga katropa sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health. At sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan. Ano man ang ating pinagkakaabalahan? Ano nga ba ang inyong ginagawa dyan, ha, sa inyong tahanan? Sa mabisa lakas mo'y ibibigay. Okay, tuloy-tuloy po tayo. At ngayong araw na to, ayan, wala tayong partner ngayon. Kaya pasensya na kayo, ano? Solo fly tayo ngayon. Ayan, so sa lahat po na ating mga katropa na nagnanais pong magtanong sa ating pong palatuntunan, ito po yung ating hotline, 0969-6545. Hoy, batiin natin ang lahat ng ating mga Facebook Live viewer. Yan, si Aisa Bautista ay nanonood sa atin, si JSF. Eh, nanonood din po sila, no? Sana po ay okay lang kayo. Siguro nanananghalian yung iba sa ating po mga taga-subaybay, no? Oras talaga ng tanghalian. Sa lahat na nakikinig sa Metro and Mega Manila 99.5 XFM, happy listening ho sa inyong lahat, mga katropa. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon pong hapon po na ito, no? Kasi isa ito sa pinaka-importanting paksa na dapat nating maintindihan. Sugan ay matututo. Ano nga ba yan? Ha? Madalas pinag-uusapan ang tungkol sa itong tinatawag na antioxidant. Alam niyo po ba yung antioxidant? Ayan. Ang antioxidant ay madalas na pinag-uusapan kung kumbaga napapag-usapan yung longevity, yung premature aging at yung paano makakaiwas sa mga karamdaman. Ano nga ba itong antioxidant, katropa? At bakit ito importante na maging sapat sa ating pong katawan? Ayan, sagutin po natin yan. Nagtataka ka ba na minsan may mga tao na pareho lang naman kayo ng edad, pero parang mas bata siyang tingnan sa'yo at parang mas kokonti yung problema niya kumpara sa'yo? O pagdating sa kalusugan, ikaw ang dami mo nang masasakit, tapos kulubot ka na, siya ang kinis pa, tapos okay lang, nakakapag-gym pa. Ang sagot po dyan, depende kung paano natin nilalabanan individually yung tinatawag na oxidative stress. Ano nga ba yung oxidative stress? Yan, pag-uusapan po natin yan tungkol sa oxidative stress. Pag-uusapan din natin ang tungkol sa unstable molecule in the body called free radicals. Yan, narinig nyo na pa yung free radicals. Ano? Anyway, ang antioxidant, basic, sa pangalan pa lang, anti. Anti, yan, kumbaga, ang ibig sabihin ng anti is against or contra. And oxidant is referring to oxidation. Ibig sabihin oxidation, pagkasira, pagkabulok. Parang ano, parang bakal. Pag tinamaan ng oxidation, nagkakaroon ng kalawang, di ba? Yun yung oxidation process ng bakal, kinakalawang hanggang sa maubos. Sa prutas naman, kapag halimbawa, mansanas, hiniwa mo, ay nagkakaroon ng oxidation process. Ha, nagiging kulay brown hanggang sa nasisira at nabubulok. Yun ho yung tinatawag na oxidation process. Okay? So, ang antioxidant ay mga compound na nagpe-prevent ng oxidative damage. Oxidation ng ating katawan, ano? Ating mga cells. And commonly, ang mga sources na makikita natin sa antioxidant, unang-una yung mga prutas, yung mga gulay. Ano pa ba mga sources? Yung mga herbs na mayroong mga phytochemicals na known to be antioxidant. Yung mga spices, katulad ng turmeric, katulad ng, alam mo yung sili, kahit maanghang yan, ang taas ng antioxidant level niyan. Yung mga pagkain na nagbibigay ng mga high-value nutrients, katulad po ng mga nuts and seeds, gaya ng mga lumot. Yung algae, kumbaga, parang pangalan ko pero iba yung spelling. Ano. Yung mga algae o mga lumot ay may tagline na matataas na antioxidant. Ayan. Ganon din yung mga certain vitamins and minerals na ito ay napag-aralan na kapag araw-araw nating kinoconsume ay magbibigay sa atin ng load ng antioxidant. O, katulad doon ng mga vitamins, vitamin C, ayan, vitamin E, beta-carotene, yung mga selenium,
sounds familiar si at sa atin, no? Yung zinc, yung polyphenols, yung mga flavonoids at anthocyanins. Yan yung mga regular natin maririnig, ano? Especially sa palatuntunan ito, tinatakil natin yan. Ito yung mga proven na mga antioxidant na nutrients and phytochemical. Ayan. Ngayon, literal na panangga apanlaban sa mga oxidant. Itong antioxidant. Ayan. Ang tawag doon ay free radical scavenger. Ngayon, ang tanong naman, ano yung free radicals? Diba kapag may antioxidant na pinag-uusapan, lagi ding nababanggit ang free radicals. Ano ba yung free radicals? Okay, to explain it simply, ang free radicals, sila yung mga unstable molecules na kulang sila ng electrons. Kumbaga, meron silang component na merong unpaired electrons. Ayan. Yung mga electrons na yan, ang nagiging dahilan kung bakit stable ang cell. Okay? Natin. It powered our cells, yung mga electrons. Pero, yung mga free radical, dahil wala silang paired electron, sila ho umaatake sa ating cells and aggressively nagnanakaw sila ng electrons mula sa isang healthy cells. At ang proseso na yon ang nakakapagbigay ng daan kung bakit ang cells natin ay nadadamage. Yung ating cell membranes na napaka-importanting proteksyon sa palibot ng ating cells, yung ating DNA, yung protein na ating cell, tinatamaan yan pag inatake ng free radicals dahil ninanakaw ng free radicals yung mga electrons na isang healthy cells and yung powerhouse of the cell na tinatawag na mitochondria. So isipin mo na lang na yung mga free radicals ay mga magnanakaw ng electrons doon sa ating pong mga healthy cells o healthy tissues. Ayan. Di ba? Ang tanong, paano naman nabubuo ang mga free radicals sa ating pong sistema ng pangangatawan? Saan ba galing yan? So, kung ang katawan natin ay nagkakaroon nito, ang tanong, saan to galing? Unang-una, ito po sa internal sources. Kahit na hindi tayo kumain siguro ng mga nagbibigay ng free radicals, may internal process ang katawan natin, ano? Even yung normal metabolism natin can produce free radicals. Yung ating mga inflammatory condition, yung even exercise, pag nag-exercise ka, siyempre may mga waste product. Doon pwede ma-produce yung mga free radical. And also our immune system response. Kapag ang immune system natin ay umatake, ha? Umatake sa ating pong mga kalaban ng katawan ay pwede siya makabuo ng mga free radicals. Yan. Yan yung pinanggagalingan nito mga kaibigan o mga katropa. Mga external sources, naku, pagkarami-rami. Isa-isay natin to. Una-una sa lahat, ha? Isa sa pangunahing source sa bansang Pilipinas, yung paninigarilyo. Kasi ang cigarette smoke ay mayroong more than, hindi ko nagkakamali, 2,000 chemical. Yan. Yung air pollution, yung radiation, yeah? Yung exposure natin sa mga radiation can build up free radicals in the body. Ganon din yung mga UV light. UV light, yung exposure sa sunlight. Kaya nakakapagpapatanda yung masyadong pagbibilad sa init ng araw ayon sa pag-aaral. Yung mga processed foods, yung mga pesticides, heavy metals, chronic stress at alcohol, lahat po nagbibigay yan ng opportunity for free radicals to invade our system. Yan. So, pag nababanggit ang free radical, siyempre kasama din dito yung issue tungkol sa oxidative stress. Ano? Paano ba nangyayari itong oxidative stress? Yan. I-explain natin ang bahagya. No? Una, nangyayari ito kapag yung katawan natin ay nagpuproduce ng mas maraming free radicals kumpara mo sa mga antioxidant na pwedeng mag-neutralize dito. Parang number game ito mga katropa. No? Ibig sabihin, kapag marami kang free radicals at kokonti lang yung iyong mga antioxidant, yun. Nagkokos ito ng cellular damage na nag-accumulate over time. At kinoconsider po ng mga scientists ang oxidative stress na isa sa major driver ng
mabilis na pagtanda, mga chronic diseases na nakikita natin katulad po ng cancer, hypertension, diabetes at marami pang iba, no? At mga degenerative disorders, kasama na yung neurodegenerative problems, yung muscular degeneration, yung mga nerve degeneration. Isa itong free radical sa itinuturong dahilan ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa. So, isa-isahin natin ang proseso. Una, yung free radical, atakihin niya yung healthy cells natin. Then, ang mangyari, yung healthy cells, mawawalan siya ng sapat na electrons kasi ninakaw na ng free radicals, ano? And, nadadamage yung cell dahil nga unstable na siya, dahil nabawasan na ang kanyang electrons. Yung damage na yon ay magsisimula na yung cell mo na nadamage o nabawasan ng electrons ay aatakihin naman yung neighboring cells niya. Parang agawan lang to, ah. Di ba? So yun yung chain reaction na nangyayari sa ating katawan, kaya pag nagpatuloy po yun, nag-de-develop ang sakit sa ating sistema. At ito ang nangyayari kung sa buong taon ng prosesong ito, we can develop a certain kind of disease. Yun yung tinatawag nga na problema sa oxidative stress. Kaya pag tinamaan ka ng oxidative stress, asahan mo, katropa, na mabilis kang tatanda. Kasi yung mga cells ng katawan mo, humihina. They attack each other because yung magnanakaw ng electrons ay nandun sa katawan natin. Mas marami sila kaysa sa antioxidant. Ngayon, mamaya, pag-usapan natin paano nag-workout ang antioxidant sa katawan and how it re-establish healthy environment in our body. Yan, yung pag-uusapan po natin, ha, mamaya. At sa mga nanonood sa ating Facebook Live, o pakishare lang, ha, si Isa Bautista, no? Paboritong-paborito niya yung, ano, yung kape natin, yung Santon Gold Coffee Mix. Pakishare lang po kung gusto po nating manalo or marigaluhan ng ating healthy katropa giveaway. Share po ang ating live streaming. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health at pakicomment ang inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto. Dahil mamaya ay may isa ho tayong pipiliin na mariregaluhan. Okay? So magbabalik pa po ang programang The Secret of Health pagkalipas lamang po ng ilang mga paalala.

0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Pagkape, dapat Zazzle Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zazzle Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
3: Zazzle Plus Coffee Mix.
4: In Beauty Zone.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kakain.

0: Magandang araw po. Ako si Doc Algie mula sa Yes to Health Wellness Center. Naghahanap ka ba ng isang lugar na pwedeng matuto kung paano gagamitin ang mga natural na pamamaraan tulad ng naturopathy at iba pang natural and holistic healing modalities? Ikaw ba ay may sakit o nais mong makaiwas sa mga pagkakasakit? Alam naman natin na ngayong panahon talagang very prone tayo sa pagkakaroon ng karamdaman at kadalasan, minsan, hindi natin namamalayan, meron na pala tayong lumalalang sakit. Pwede kayong pumasyal sa Yes to Health Wellness Center. Napakarami nating mga branches all over the Philippines na pwede kayong magtanong sa ating mga trained alternative medicine consultant, mga naturopath, para mabigyan kayo ng recommendation kung anong pwede nyong gamitin ng pamamaraan, gaya ng iba't ibang mga modalities. Meron tayong mga modalities gaya ng cleansing and detoxification, nutritional therapy. Meron din tayong traditional Korean medicine treatment na tinatawag na mugukbuyang therapy. Meron tayong biosupper therapy, which is napakagandang way para matulungan ang ating katawan, lalo na kung lagi tayong nagkakaroon ng mga infection. Meron din tayong synchro healing therapy, kung saan maikukondisyon yung ating mga kalamnan, litid, kasukasuan. At maganda rin itong gamitin, lalo na kung lagi tayong nagkakaroon ng mga back pain at kung ano-ano pang pananakit. Meron tayong nutritional therapy and herbal remedies using proven herbal medicine at mga food supplement. Marami pang pamamaraan na nakadesenyo kung ano ang ating problemang pangkalusugan. Ang layunin ng naturopathy mula po sa sinaunang panahon pa ay matulungan ang katawan na gumaling gamit ang kanyang natural na abilidad na gamutin ang kanyang sarili. Ang katawan natin meron siyang tinatawag na innate ability to heal itself. Ika nga prevention is better than cure, kaya mas maganda na rin tingnan natin yung side ng preventive healthcare. At nangunguna dyan ang tinatawag na naturopathic medicine. Ang Yes to Health ay may mga wellness center na sinusunod namin yung principles of naturopathic medicine, kung saan inuuna namin yung mga pamamaraan that will not cause any harm sa aming pong mga client, at ito ay nakatutulong sa kanila lalo na meron silang karamdaman na kinakailangan ng suporta lalo sa tamang nutrisyon. Maganda rin na isabay ang mga natural na mga modalities na binabanggit natin kanina para bukod sa umiinom na kayo ng inyong mainstream medication, meron pa kayong makukuha mula sa mga sustansya, more on antioxidant, mga phytochemicals na makatutulong para mas masustain yung mas mabilis na paggaling ng ating pong mga karamdaman. Sa Yes to Health Clinic, meron din tayong mga pamamaraan para malaman kung ano ang basic na problema ng ating pong mga pasyente. Especially yung ating high-tech screening procedure na kung saan inaalam namin kung ano yung mga basic na kahinaan ng isang kumukonsulta sa aming pong Yes to Health Wellness Clinic. Kung makikita natin yon, mas makakafocus kami kung ano ang uunahin, lalo na pagdating sa nutritional approach. Meron tayong mga pamamaraan gaya ng ARDK o tinatawag na Automatic Reflexo Diagnostic Complex, isang way para ma-assess ang ating vitality profile. So malalaman natin kung saan tayo mahina, ano yung dapat nating bigyan ng pansin or bantayan para hindi lalala ang ating karamdaman. Meron din tayong Radotech. Ang Radotech ay halos kahalintulad din ng ARDK, pero simple, at malalaman dito kung ano yung mostly nagiging issues natin o nagbibigay sa atin ng mga discomfort. Meron din tayong live blood analysis o tinatawag na nutritional microscopy, sa ibang term. Dito nalalaman ang kondisyon ng ating dugo, freshly, pagkakuha pa lamang ng dugo natin, diretso sa microscope para malaman kung ano meron tayo. Sa totoo lang, ang dugo natin ay hindi nagsisinungaling. Kaya ang live blood analysis ay isang magandang way para makita natin firsthand kung ano talaga ang nagiging posibleng problema natin. Dahil naniniwala tayo na everything is in our blood. Either yung health parameters natin and yung ating weaknesses ay pwede natin makita sa pamamagitan ng pag-check sa ating dugo. Ginagawa lahat yan dito sa Yes to Health Clinic. Isa pa, ang Yes to Health Clinic ay may mga dekalidad na produkto na pwede mong gamitin sa iba't ibang uri na sakit, mapasakit man yan or prevention ng ilang mga karamdaman na talamak naman talaga sa atin, lalo na yung hypertension and diabetes. Ang ating mga product ay FDA approved. At meron tayong pamamaraan para malaman natin kung ano ang uunahin natin sa paggamit ng mga suplemento na ito. We have herbal, we have food supplement na talagang ginagamit specifically kung anong kondisyon natin or anong weaknesses natin sa ating katawan. Ang pinaka-importante lang talaga, malaman natin kung ano ang ating kondisyon in terms of vitality para malaman na ating mga konsultant kung ano ang recommendation para matulungan tayo. Yung mga programa gaya ng detoxification and nutritional therapy, isa sa pinagmamalaki naming program si Yes to Health na nakapagbibigay sa atin ng fresh start. For example, marami na tayong karamdaman. Madalas, sumasakit ang iba't ibang bahagi ng katawan. Nagkakaroon tayo ng mga bukol, tumataas ang ating presyon, tumataas ang sugar. One of the best way of Yes to Health is yung program natin ng detoxification. Ang detox ay naglalayon na matulungan ng katawan na matanggal yung hindi madaling ialis ng mga toxins na nakikreate sa ating katawan sa pamamagitan po ng environmental factors at yung ating metabolic process sa pamamagitan din ng ating mga pagkain. Using metabolic detox can help a patient na mas makabuelo yung kanyang sistema, especially yung organs of elimination katulad ng kidney, liver, yung ating skin, yung ating lungs, yung ating common na dinadaanan ng dumi palabas sa ating katawan para mas ma-free ang ating sistema sa mga toxins. Kaya kung meron kayong problema sa kalusugan na matagal nyo ng pinoproblema, pwede kayong pumasyal sa Yes to Health Wellness Centers. Meron tayo mga wellness centers sa iba't ibang bahagi ng bansa na handa ang ating mga consultant para pakinggan ang inyong mga problema pangkalusugan at paano kami makakatulong sa inyo kung ano man ang makikita natin na specific problem para hindi lalala ang inyong karamdaman. So and again, I'm Dr. Algie Bacla mula po sa Yes to Health. Magandang araw po sa inyong lahat.
1: The secret of health.

Okay, balik tayo katropa sa ating pong programa, The Secret of Health. At ang programang ito, handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Siyempre, ang Santon Plus Gold ay isang supplement na natural na may pinagsama-samang sangkap gaya po ng mangosteen, ng moringa, garlic, ampalaya, at spirulina. Ito ho, mga sangkap na ito ay nagbibigay sa atin ng mga antioxidant, yung pinag-uusapan natin, ha? At itong mga antioxidant po na to, kasama ng iba pang mga minerals, vitamins, and phytochemicals, ang siya nagiging dahilan kung bakit lumulusog tayo at lumalakas kapag umiinom ho tayo ng Santon Plus Gold araw-araw. At syempre, sa lahat po na ating mga katropa, especially sa mga nanonood ho sa ating pong live streaming, pwede ho kayo mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. 0969-609-6545. Pakishare po ang ating pong live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health. At kung nais po ninyong marigaluhan na ating healthy katropa giveaway, ating Santon Gold Coffee Mix gift box, na matitikman nyo po yan ng libre. Sundin nyo lang yung mechanics natin. Mamaya ho ay i-announce natin kung sino po yung ating mariregaluhan. Ayan, at syempre, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong programa. Pag-uusapan natin tuloy-tuloy yung ating paksa tungkol po sa yung sa ating antioxidant na pinag-uusapan. Ayan, speaking of antioxidant, tuloy natin yung kaninang naputol, ano? Kasi pinag-usapan natin ang tungkol sa free radicals, kung paano ito namamayagpag sa ating katawan. Ang tanong, paano naman makakatulong ang antioxidant para makontrol itong mga free radicals? Actually, ang oxidative stress, ang kailangan talaga natin dyan, antioxidant. Kasi ito yung magpipigil, kumbaga, sa chain of reaction na nangyayari sa ating katawan. Pag pumasok ang antioxidant sa ating sistema, alin yung ginagawa niya? Nagdo-donate siya ng electron sa isang free radicals. Ang reason nun, based on study, very impressive yung study nito, how they studied the antioxidant function. Pag nagbigay siya ng free electron sa mga free radicals, syempre meron na silang electron, yung mga free radicals. Hindi na sila ngayon magpepersang magnakaw sa ating mga healthy cells. Nakuha niyo po, ha? So, hindi na siya atake sa ating healthy cells at magiging okay na ang lahat. Parang mga zombie lang, ha? Lagi kong yung ganun yung description ko pag sa pre-radical kasi parang mga zombie, di ba? And unlike ordinary molecule, yung antioxidant, malakas ang kanyang nagagawa para maging stable ang ating mga free radicals. Ayan ang tawag sa kanila, electron donors, yung mga antioxidant po na yun. Ngayon may katanungan, di ba Dok, pag ang antioxidant pinag-uusapan, na babanggit din yung salitang ORAC. Ano ba yung ORAC? Yung ORAC value. Gaano ba kahalaga na ang isang antioxidant mataas ang kanyang ORAC value? Yan, pag-usapan po natin yan kasi magandang katanungan na lagi kong naririnig, ha, sa ating po mga lecture. May mga tanong na ganyan. Ang ORAC, meaning Oxygen Radical Absorbance Capacity or capacity ng isang substance o molecule na mapigil niya yung tinatawag na oxidation because of free radical inside our body. So meron silang paraan para sukatin ang ORAC value ng isang halaman. Gumagamit sila ng Trollox equivalent measurement, ano, na yung vitamin E analog ang ginagamit nilang standard reference to check kung gaano ka

kung titingnan natin, eh, hindi natin basta-basta mamiminus, kumbaga, yung mga ORAC value ng ating pong mga sangkap ng Santon Plus Gold. Kaya nga, ang lahat ng sangkap ng Santon Plus Gold, lahat halos, eh, matataas ang kanyang ORAC value. Moringa pa lang, eh, nasa 40,000 plus na ang kanyang ORAC value. Okay? Yung Mangustin, 22,000, kung di ako nagkakamali, to 28,000 ang kanyang ORAC value. Isama mo pa yung spirulina at iba pa, no? So, ibig sabihin, the higher the ORAC value, the better na mapapakinabangan po ng katawan against free radicals. Take note, in order for us to be healthy, we need to have much higher antioxidant than free radicals. Kasi kung mas maraming free radical sa katawan natin, eh, ma-overpower niya yung ating mga antioxidant. So, ang mangyayari nun, mamamayagpag itong mga free radical sa ating katawan. Eh, hindi po nauubos yan. Araw-araw, meron tayong napuproduce sa katawan po natin, ha? At ito ay malaking banta sa kalusugan kung hindi po natin maisa sa ayos itong mga katropa. Okay, basahin naman natin. May mga text message kasi dito na na-receive tayo. Sabi dito sa 0927296, sabi niya, pwede bang kumain ng ginataang gulay linggo-linggo? Tipid naman, linggo-linggo talaga. Sabi ng iba, masama daw ang kumain ng pagkain na may gata. Sino ba nagsabi? Ha? Sino ba nagsabi niyan? Eh, hindi ho totoo yun. O, para malaman natin ang totoo, ano ba ang meron sa gata? Ha? Ano bang meron sa coconut milk? Actually, coconut milk, kompleto ho yan sa nutrients. Meron siyang fats, meron siyang carbohydrates, meron siyang protina. At ang coconut, kumbaga sabi nga ng isang researcher, kapag ikaw daw natrap sa isang island, na ang meron lang doon coconut, saka malunggay, alin man sa dalawa na yan, eh hindi ka mamamatay sa malnutrition. Kasi yung coconut pa lang, pag yan ang kinain mo araw-araw, it will give you healthy fat. Oh, yung siguro iniisip ng iba, yung ano kasi, yung coconut kasi, mayroon siyang gata na may mantika. Ang tanong, eh, kailangan ba ng katawan natin ng oil? Kailangan ba ng katawan natin ng fat? The answer is yes. Ang fat ay isa sa macronutrients na kailangan ng katawan. Yung tatlo kasi niyan, protein, fats, and carbohydrates, yun yung mga macronutrients. Ibig sabihin, we need that in big amount in our body. Ha? Kung wala kang fat sa katawan, liliit yung brain mo. Ha? Magkakaproblema ka. Kasi ang ating pong katawan is also needing fat. Pero ang tanong, anong klase ng fat? Kailangan ng healthy fat, di ba? Obviously, healthy fat ang kailangan po ng ating katawan. So yung fat mula po sa coconut, unyog, ang isa sa highly recommended na source of fat na hindi tayo mamumroblema. Eh, ang tipid nga nyo, iba, linggo-linggo lang, ibig sabihin once a week, kakain ka na may gata. Di ba? Eh, ang tanong, kung gawin natin every other day ang ginataan, hindi ba masama? Ang answer is hindi. Hindi po masama. Alin? Ang masama, yung mga taba mula po sa mga animal sources. Especially, mahilig kayong kumain ng karne. Nako, eh, yan po ang kailangan nyong limitahan. Kasi hindi nga po lahat ng fats ay masama sa katawan. Yung ibang fats po ay essential sa ating sistema. Ano meron sa coconut? Bukod dun sa mga macronutrients na binabanggit natin, fat, carbohydrates, and protein. Meron po itong mga essential fatty acids na kinakailangan din sa proper breakdown ng ating mga fats sa katawan. Kasi may mga taba sa katawan na kailangan din ng mga essential fatty acids para ma-process ng maayos. So, ang coconut ay meron siyang mga lauric acid, meron siyang mga medium chain triglyceride, na hindi nagpapahirap sa daluyan ng ating dugo. Maraming pag-aaral po na ginawa dyan. Kaya nga, di ba, pinopromote ang virgin coconut oil, di ba? Yung fresh coconut milk, maganda yan. Lalo na kung mayroon kayong indigestion, mayroon kayong weakness, muscle weakness, di ba? Mayroon kayong problema sa pagdumi, may problema sa mga kasukasuan, may problema sa skin, eh, maganda ho yung fresh coconut milk, yung gata. O, di ba? Yung namang fresh VCO naman, eh, nagbibigay sa atin ng essential fatty acid. So, hindi po masama, ha, doon sa ating texter.
ang pagkain ng may gata.

Ha? Huwag lang naman talaga. Lahat naman kasi ng okay. Kapag sobrang-sobra naman, hindi naman okay. Hindi na balance. Pero, yung sinasabi mo na once a week, hindi po masama yun, ha? Isang text pa, nainom ako Santon Plus Gold Capsule. Pwede di ko na inumin ang aking other vitamins. Ay, binanggit siya ditong brand. Di ko nababasahin. Ano? G ng Quezon City. Pwede pa rin naman. Kasi ang Santon Plus Gold, napaka, ano niyan, napaka-friendly niyan, kumbaga. Kahit pa-maintenance medication niyan or other brand of your vitamins, wala akong problema sa pag-take po ng Santon Plus Gold. Huwag niyong, kung okay naman yung iniinom niyong vitamina, eh bakit niyo ho aalisin? Unless ang reason wala na kayong budget at kailangan niyo mamili ng ite-take ninyo. Pero kung meron naman kayo, wala pong problema kung iinom po tayo ng other supplement, ano? Together with our Santon Plus Gold. Nutrisyon ang iyong sandigan. Ayan, so doon sa mga katropa po natin na nagtatanong kung ano yung mga schedule ng Yes to Health Clinic. Hindi, may tatanong dito, ano? Ayan, na-i-play na natin kanina pero banggitin ko na rin ulit. Ang ating pong bagong schedule sa Yes to Health Wellness Clinic, tayo ho ay open mula po Sunday hanggang Friday. Alas 8 ho ng umaga, bukas na ho ang lahat ng Yes to Health branches. At nagsasara po kami from Sunday hanggang Thursday ng alas 5 po ng hapon. Ayan. At pag Biyernes naman, mas maaga, alas 4. Ano? Kasi preparation day yan ang ating mga kasama sa Yes to Health Clinic. Pero pwede ho kayong pumasyal, ha? Sa lahat ng ating Yes to Health Clinic. Pwede ho kayong mag-walk-in. Depende lang kung may schedule po ang consultant, ano? For example, sa Batangas City, ang iyong lingkod every Thursday. Pero sa ibang mga branches natin, sa ibang Yes to Health Clinic, meron po tayong araw-araw na consultant. Yan. Kung nais po ninyo magtanong sa ating po mga specific branches, i-follow nyo ho yung kanilang mga Facebook account. At pwede nyo silang i-chat po dyan. Or pwede nyo rin kami i-text dito po sa ating hotline. Ano? 0969-609-6545. Yan ho yung ating hotline. Para masagot po natin yung inyong mga katanungan. Kasi kung nababasa naman namin, aming sinasagot po ito. Ano? Okay? Another question, ilang beses po iinom ng Vision X Plus? Peli palikpik po ng Taguig City. Ang Vision X Plus, mga katropa, pwede mo siyang inumin. For example, maintenance. Para ma-control yung paglabo ng mata. Wala namang issues talaga sa mata natin. Take po natin kahit one capsule a day. Yan. Pinaka ano na yung 2 capsules a day. Ano? Isa sa umaga, isa sa hapon. Pero kung meron na kayong iniintang sakit, for example, may glaucoma kayo, meron kayong katarata, pwede kayong mag-take kahit po sa 1 capsule, 2 to 3 times a day. Yan, minimum 2 capsules, then 3 capsules. Pwede pong pamilihan yun, depende sa inyong budget. Ano? Kasi itong ating Vision X Plus Softgel Capsule ay nagtataglay ho, ano, ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 4 na mga sangkap na pwede makatulong sa mata. Puro pang mata yun. Ano? Una-una na dyan yung Seasantin. Yan, Seasantin.

0: mga retina ng mata natin. And also, si lutein, with the same process, ang lutein naman, ang siyang nagpapatibay at nagpapalinaw yung sharpness ng ating central vision. Responsibility naman ito ni lutein. And additional carotenoids for overall eye health, yung mga lipid, yung mga ugat at structure ng mata natin. At kasama pa ang vitamin E, one of the best antioxidant sa mga vitamins, mga katropa. Yan, kaya yan ho yung masasabi ko doon sa katanungan ng ating pong taga-subaybay. Sabi pa niya dito, may isang text pa ha. Tanong ko lang po, paano kaya itong sakit ko po sa pagising ko po umaga? Parang natanong na natin to, nasagot na natin to before. Ayan. Ayan, okay. Sabi niya dito, pag mayroon po bang diarrhea, ok lang po ba uminom ng Santon Plus Gold? Ayan. Ang sagot, oo naman, pwedeng uminom. Kasi ang Santon Plus Gold, meron siyang mga sangkap, na meron mga minerals and vitamins na nakakatulong sa katawan. Kasi pag meron kang diarrhea, ang unang-unang pwede mangyari sa inyo, mababawasan yung electrolytes ng katawan natin. Yung mga electrolytes, mga minerals yan, na kailangan ng katawan natin sa napakaraming mga purposes. Ha? Yung heartbeat, yung nerve impulses natin, yung signals ng katawan natin, even yung mga movement ng kalamnan natin, pag kulang ang electrolytes, nagkakaproblema yun. Kaya diba, nagkakaroon ng muscle cramps, pag nadidehydrate tayo, nanghihina tayo, naninigas yung mga kalamnan natin. So, kailangan natin ng electrolytes. Ang kagandahan sa sangkap ng Santon Plus Gold, meron po siyang mga minerals na kabilang sa electrolytes. Kaya habang dinitake natin yung Santon Gold herbal capsule, nandun na rin yung mga nutrients na kadalasang kailangan natin. Katulad ng magnesium, yung sodium, potassium. Kadalasan nagkukulang yan. At alam mo ba, ang pinakampangunahing source ng potassium, mga dahong gulay. O malunggay, napakaganda ng potassium niya. Maganda rin ang magnesium content ng moringa, ano? Kaya kinakailangan, alam natin, kung tayo ho ay nagkukulang na sa mga electrolytes. Especially, yung sinasabi niya, pag nag-LBM, commonly yan, di ba? Dumi ka ng dumi, lumalabas yung electrolytes sa katawan natin. Kaya nga yung mga oral rehydration solution, yung mga replenisher ng ating pong electrolytes, makikita nyo, punong-puno yun ng mga minerals. Ayan. Sa halaman naman, napaka-inam nitong mga gulay, mga dahon. Like malunggay, huwag na tayo lumayo, malunggay. O yung mangustin, ang yaman sa mga electrolytes niyan. Ilan pang mga source of electrolytes, yung mga root crops. Ayan. Sa prutas naman, ang isa sa pinakamayaman, saging. Ayan, mayaman sa potassium. Para hindi kayo mag-cramps. Kung kayo ho ay, alam mo, nag-workout kayo or nagtatrabaho kayo using your muscle, very hard yung inyong trabaho, you need a lot of electrolytes. Ayan. So, kailangan mo ng saging. Maraming lihim ng kalusugan ang dapat mong malaman. Sabi dito, I'm Janaline Semera from Marilao, Bulacan. Tanong ko lang po kung anong pwedeng vitamins para sa mata at sa mataas ang blood sugar. O, saan din pwede makabili? Parang ito yung sagot natin na una na, no? Para sa mata, maganda yung VisionX Plus Soft Gel Capsule, Ma'am Janaline. At kung sa blood sugar naman, supplement ang hinahanap natin, pwede po ang Santon Plus Gold. O, kasi meron na ang Santon Plus Gold. May garlic na siya, may moringa, meron siyang ampalaya extract. Na alam naman natin na itong mga herbal na to ay malaki na itutulong sa ating metabolism. Especially, dun sa mga humihina, ang kanilang mga metabolismo sa asukal. Kaya tumataas yung blood sugar natin, yung glucose natin sa ating pong dugo. At yung iba ay nagkakaroon ng mga complication, ha? Sabi pa dito, ako po si Manny ng Batangas. Isa po ako sa senior. Dok, pwede po ba ako mag-take ng Santon Plus Gold Capsule? Kasi may kidney stone po ako. Wala po kayong side effect ito sa kidney ko kasi lagi po ako nahihilo at laging hinang-hina ang katawan kahit pa walang naman akong ginagawa. Salamat po. Ganun po talaga, alam nyo, kapag mayroon kang problema sa kidney. Sabihin natin, may kidney stone ka. tapos naapektuhan yung function ng kidney mo, eh, isa sa pwedeng maramdaman talaga yung mga panghihina. Kasi ang kidney natin, una, responsible siya sa maayos na filter ng ating fluid sa katawan, ano? Pagtatanggal ng mga toxins. Na kapag tumataas naman yung toxins sa katawan natin, yung mga acids, eh, nakaka-apekto to sa energy ng sistema natin. At ito ay pwede magparamdam, gaya ng sinasabi natin, ano? Ganon din yung hemoglobin. Malaki ang papel po ng kidney dyan. Ngayon, ang sagot niya, sagot ko, pwede po kayo mag-take ng Santon Gold na hindi po ito makaka-apekto negatively sa inyong kidney. Makaka-apekto yan, pero positively, ano? Kaya, pwede po kayong gumamit nitong Santon Plus Gold. Yan. Saka inom din kayo ng mga ano, ng sapat na dami ng tubig. Kung hindi naman kayo namamanas, inom lang ng tubig na sapat. At patuloy po na iwasan yung mga pagkain pwede maging dahilan ng paglala ng kidney ninyo, yung kidney stone natin. So, iwas sa pagkain ng mga karne, iwas sa sobrang maalat, at kinakailangan sapat ang kinakaing gulay at prutas. Ayan. So maraming salamat ha sa inyong pakikinig. Wala na pala tayong oras at with that, ako po ay nagpapaalam na at nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay dito po sa ating palatutunang The Secret of Health. At dyan, at may napili na tayo ha, ang ating mariregaluhan, napakasipag nito mag-comment, ano? Ay walang iba kundi si Ma'am Aiza Bautista. From the very start na ating Facebook Live nung mga una, ay nandiyan na po siya at laging nanunood sa ating, nag-share din na ating pong stream. Ma'am Aiza Bautista, congratulations! Ikaw po ang napili natin na marigaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaways Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health. Maraming salamat po at nawa sumayin nyo ang mabuting kalusugan. At sa susunod po, eh muli tayo magkasama-sama dito po sa palatuntunang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang araw.

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
1: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana.
3: Exciting.

X-Rated. X-Rated.

Mahitugo sa may pamatasan, way labot ang way batasan, nga nadiri sa kong atubangan. May hapon ka rin yung tanan. Ilabi na sa itong mga suking tigpaminawan sa pamilyang Medalya na nakaroon din ha sa may Orhilio. Kusong kayo na manginaw ang kapilo di ha. Labi na ang ato ang kaping Santone Plus ko. Usaleng dapit paniini nga ito ang pagsibya ni Abdanini sa may Luzon, Visayas, Mindanao. Halabira. Pila na may dagan sa istorya, hindi man yung makanta ni Rinia. Ano ato ang suwat tampo? Hatagan nga, hatagan na itong pagtagan karunga hapuna. Nga taga Mabinay, Negros Oriental. Itago na to siya sa pangalang Lia. 22 anyos. Dalaga. Kiningiyang sugilanon mahitagod kiniya sa nahitabo niya. Ang iyang experience nga dinhilang ka na to niya isaysay ka tropa. Og sa ato lang una madungog.

0: masabtan. Ugi nyo makuha gyud ang dagan sa istorya. Ug mas dali gyud makapanambag unya taud-taud. Atong sugdan ang kini nga ngiyang sugilanon nga giuluhan. Saan ang konsensya ko? Ug ania? Ang iyang istorya ni Leah.
1: I love you, Leah.
2: Oops, so good na put ay.
1: Ha?
2: Ikaw ba? Kulitay kaysa. Wa ko kay ba kung imo ba ning sungog na ako? O ganan lang kita nga imo nang ipadungog na ako, Permi.
1: Leah.
2: Gay, kay ba in town ka, uy? Nga doon ako'y uyab. Nalong imo magikonsultihan, Ana Abel?
1: Ganahan lang ko nga. Gusto ko mahibaw ka kanunay nga mauna ko ilog pamanggani ng minyo na unsa bakaha ng uyab pa. Malay mo, magkabuwag mo. Oh, may chance na ko.
2: Baga, di kay kagnaong sa?
1: Leah.

0: kaya, uy, makairita.
1: Uy, kalma lang, Guday.
0: Huh? Ano ka, ano nga yun, ipamugos yung kaugalingon na ako. Tawa magikoy gusto niya. O ikaduha, sab. Doon na lang sab ko'y uyab. Mausap.
1: Unsa? Uyab mo ni Raul?
0: Oo.
1: Naunsa man ka, uy. Api ba na kung nagtinarong ka ni Val?
0: Oh, lingaw-lingaw lang, good.
1: Na, mauna ni Ron. Unya, be, nga nung wa manimu sugta si Jay, nga nung uyab manimu. Ganahan, nakakang maglingaw-lingaw.
0: Ay, ambot ba? Wa masab ko ganay o sugot ni Greg. Di sana ko siya tay.
1: Na, ambot lang anang imong kalaki, uy. Api kyun ako nagseryoso ka sa usa ka tao. Unya, kung mahibawaan ka ni Val, buwagan ka.
0: Di jud ko makadawat na magbuwag ni Val. Karon, buwagan ako si Raul.
2: Magaan ni magnaong eh.
0: Val!
2: Abi na kong tarong ka pagkababay. Pero doon naman kay uyab nga nalain, ha?
0: Pasaylo ako, Val.
2: Dili ka angay sa kong gugma.
0: Val, ayaw kong ingnaanin.
2: Magbuwag ta!
0: Val!
2: Mauna akong desisyon.
0: Val!
2: Magbuwag ta!
0: Val!

0: Leah, di ba buwag naman mo ni Val?
1: Nga naman.
0: Mao na siguro ni hustong higayon. Gadawaton mo na ang akong gugma.
1: Sorry, Jay.
0: Leah.
1: Bisag buwag namin si Val. Pero siya lang gihapon ang niyasak mong kasing-kasing. Nakadungog ka, ana. Siya lang gihapon ang akong mahal.
0: Leah.
1: Mao nga, ay nasiig pamugos na ako. O ginaot nga, nakasabot ka.

makarecover sa nahitabo ni Val. At tungo na DJ Chinita. Sakit kaayo tungod kay lalaki ang nikigbuwag nako. Magsige na lang ko og hinuktok. Tungod sa nahitabo. Kay lagi, di na ko

0: sugton ko nimo.
1: Oh, Jay.
0: Tinuod ka liya?
1: Oh, unsa man. Di ka motuo. Kay ako na lang bakuyan ang akong gisulti.
0: Ayaw. Ayaw liya. Ayaw.
1: Oh, naaraman di ay na.
0: Wala lang ko magdahumba nga. Gidawat ni mong akong gugma.

0: Abi mo, misamot yun ang akong gumpa ni Mulia.
1: Jay.
0: Yes. Sobra wag yun makatupos ang kalipay. Oh, ano ka?
1: Ha? Oh, what man?

0: Nakadesisyon ko mag makikbalik ko rin mo.
1: Tinood ka ba?
0: Oh. Tungkol kay gilogdan ko sa itong relasyon sa una.
1: Ay, opa. Salamat. Salamat kayo. Dugay na kung nangandoy nga. Makikbalik ka na ako. Opa.
0: Hinaot ka, dili ka na magbinuang sa itong relasyon, ha?

아이고 뽑네.

0: ni Val?
1: O, Donna. Naibaw, manjud ka ba kung unsa ginako siya kamahal?
0: Leia!
1: Mga wadyo ko magdaduhan ni Val.
0: Aw, hinoon. Imo mansad nga sa nganong nakigbuwal siya nimo.
1: Abili mo, Donna, no? Huwag ka'y kabutangan sa akong kalipay. Waha!
0: O niya, si Jay? Unsao naman lang, ha?

0: Ayaw ko ni Jay. Nga naman, hilabihan niyang paghilak tungkol sa imong pagpakibuwag niya. Mahal ko no kaay ka niya. Pero imo siyang ipasakitan.
1: Aida, pasag ditong tawhana na, oy. Basta ako, malipayon ko ni Val.

0: nganong niya ka. Wa ko sa mood na makikatubang ang tao. Pauli na!
1: Sampa ko. Nganong gingon andi po kulimo.
0: Ayaw lagi ko sa muka. Buang makasutihan. Doon na ko'y dakong problema. O niya magsamok-samok ka na ko. Huwag ka ba kaibaw? Kung unsang akong gibati ron? Tungon kagi pasakitan ko ni Val. Mga ayaw ko sa muka.
1: Liya. Sakit gan kaayo ni ibong gihibo na ko, Liya. Sakit kayo.
0: Pahawa na. Unsa niya magkikuha? Blade? Unsa na niya mong blade?
1: Puslar magagawin na anik ko ni mo. Ha? Miss, magpagamatay ko din eh sa iyong atabangan. Puslar man nga na yung ili ang tanan.
0: Hoy! Bahala og magpakamatay ka. Wako'y labot yung buanga ka.
1: Liha, I love you. Mahal kayo, taga. Mahal kayo, taga.
0: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah

Dali nga gida si Jay sa hospital. Digi Chinita. Pero igot na lang siya nakaabot og hospital. Og nakabsan siya sa iyang kinabuhi. Saksi ko kung giunsa niya paghiwa ang iyang mga pulso sa makadaghan. Nakonsensya ko, DJ. Nakonsensya kayo ko. Dili na ako mapasaylo ang akong mga desisyon ng akong kaugalingon. Daghang mga pangutana din sa akong huna-huna. Tungod nga. Tungod sa nahitabok nga to kang Jay. Hindi ako madawat nga tungod sa akong gugma nga to kang Val. Ano na kinabuhi nga mawala o napapas. Angay bang makigbuwag na lang ko kang Val? Nahatag na ako akong pagkababay. Ugwara ba ko itong hais akong binuwan? Pasigmabdus ko ni GRC. Tabangi ko kung sa may angay na akong buhaton. Ang bahay ni Jay, sa akong angay himuon nga mahilo na ang akong konsensya. Kanunay man lang ko hasulon ani. Tungod kay adunay na matay tungod na ko. Ug din ha nahitabo mismo. DJ, wala ko kahibaw. Tabangi og

0: kadtong naging adlaw. So adun na mo yung mga question. Sympathy, comfort din ha, pwede kong manawag sa itong caller line. 0995-994-6868. 0928-55-08727. Adate caller sa Pikas Linya. Ato pa siyang istoryahon di ay sorry na. Kaning DJ karon din iba. Makalimot mo sud sa ads. Usahay po mag-una-una po bisag wa pa nakasud. Di na gini makaya. O na ginig, ay. Napasaylo alang taura ko. Taura ko, lamion. Uy, may hapon di ay ha. Ando nga, nag-ano na ba ko, nagpaabot na ba ko taga-bukid nun nga manawag karon. Kaya maghatag siya kong kapi, basa na ay taga-bukid nun nagiron din. Naging ako ni kaya nun ron. Ah. Alagi taga-bukid nun ron, bantay na gini yung taga-bukid nun. Bigyan dyan ako ni glamion nga mga pa-shout. Ana. Caller. Uy, naguna-una ragod ko. Balikin na to atong caller line, ha? 0995-994-6868 0928-5508-727. Kung wag ka kaapas, ako lang balikin o niya. Balikin na ako o niya, ha? Unang pa ko si gamay ng radyo kay paspasan dyan ako ni. Hello, may hapon. Taga-asa ni Kinsa ni.
1: Hello, may nga po, Lidia.
0: Kuya James naman, nauna ka pa talaga. Ikaw na ang mabilis pumasok. At naipasok mo talaga.
1: Actually, doon naman tayo nakauna, pero siguro nawalang signal siguro mo to.
0: Ayan. Sige, Kuya James. Ibigay mo na lahat ng dapat mong ibigay. Anong masasabi mo, Kuya James? Doon sa ating letter sender na si Leah. Sobrang ano? Sobrang... medyo traumatic yung experience. Anong masasabi mo sa kanya?
1: Ganoon, binigil po na limpo ng problema nga na sugatan ni Karoon ni Lia Karoon, di ba? Kay, tumusay ang pagmahangan to kang bali, hana lang yung gibuwag dan si Jay, di ba? Kanya, ang nakapait agad kay si Jay, nagpakamatay mismo sa ang atubangan. Muna nga, medyo na kontinta, gitsa.
0: Yes.
1: Kanya, tayang ang problema po, sabi kay nahatag na niya ni ba ng iyang pagbabae, o niya, wala siya tong hais, ang binuwan na sakit. Murag na balaka siya karon po noon sa manaangay niya ang buhaton. Nangangin mo na lang buhaton na niya, kung purtahon ni mo si Bal, kung alam mo gini ang atubango ng iyang kakuha niya ni mo. Eh kung lili, ang habon na lang na to niya, na ipayat na lang na to, pinagi sa pagsustento na lang sa bata, kung galing dili, gini atubango. Sa parte po kay J.K. nakonsensya ka man sa mga pangitabo na mismo ikaw nakasaksi kay Gipun Jonsa niya pagkutlo ang iyong kinabuhi. Ayan na lang gunag ko kay listen mo po po na kung makirelasyon ka sa usa ka lalaki nga wala ni mo higugba, di ba?
0: Yes.
1: Normal na yun noon na makonsensya ka kay sa ako nang ikay nga nakita yun mo si J.K. nga nagpakamatay sa mga tubangan pero wala naman tayo may mo na nausap pa, balikon ko. Isa mo na nga makigrelasyon ka sa sakitaw nga wagi kay gusto bisang damay. Angin mo na lang button. Iangad na lang niyo mo sa langit ang tanan. I-pray mo kang God nga unta. Mawa na niyo mga trumba nga akong na bati. Karun, unta, mahupay na ang tanan. Magmalinaw na unta ang akong pagpuyo. Kanya, tumatag ka rin o kunya, kung doon na ka may plano, sa'yo mong kinabuhi. Kinala ni Uban din mo atong ginoogit pulong sama ng imo mga plano. Sa matag karon ko niya, kinala na ibutang niya na to si Kristo sa atong kasing-kasing. O, kanala lang siguro ha, DTRC.
0: Ayan.
1: Pwede kumugit?
0: Of course.
1: Oh, yeah. Maigdong pamilya dahil sa mga Conteras pamilya dito sa Barangay Colonel Dinsan. Ingon malusab sa akong mga kabarkada po dito sa aman, may pong pagpaminaw ninyo. O nanginawad kong nga, bisan pa man nining pagsigiog tayo o kabarkada po dito sa aman, may pong pagpaminaw ninyo. O nanginawad kong nga, bisan pa man nining pagsigiog tayo o karoon sa itong palibot, di lang kita magpa...

0: kwan kumusta mo papano tong biya karon. Regards lang ko sa imong mga kaubat nga sa Manianay ko ni Alexa, regards lang ko. Og sa tanan gini mo mga tigpanubay sa Manila ni Martin, Miss M, Mrs. M, Juno, Jumar. Og sa tanan-tanan na lang yun, gatik paminaw kang Arnel po dyan sa Kapalong Dabo de Norte. Ay pong pagpaminaw.
1: Ayan, salamat ka. Ayun. Ayun, gitagaan kita kag time. Gitagaan kita kag tayo nga makapanawagan sa tanan na mong gusto ipanawagan. Sa mga gusto na yung pa-abdan na sa mga... Ay, nako. Pero ako.
0: Giningaw ako ko nila. Kay... Ano na po tayo na po?
1: Wala ako, ano, wala kasi ako tomorrow. And then, magdungga na po ito. Kung may minamang sa kuha, wala, di ba sa kuha, may mamadungga ninyo sa kuhaan, sa kanang tataklukal, kay kanang di raman sa Bisaya. Madunggan ko ninyo kung mutan ako mo sa Facebook Live. Pero kung kutob mo sa radyo, di kita madungga na. Diba? Tayo kayo, katropang, oy, asa, uy, asa to? Usa to, Kuya James!
0: Namang ginit panguhit na bugot. Nga, mo-appel ko na siya, magpakirit po ko na siya. Lorna Ponteras.
1: Lorna Ponteras. Ayan, shout out to Lorna Ponteras. At dahil dyan, ito... At dahil dyan, ito yung palakpak.
0: Dito sa among lugar sa may Balambad Cebu. Kaya kumusta ang tanan niya mga kapartido dito.
1: Yes, okay. Actually, no, I'm still thinking. Katropang kisa may sadaan, ani. Naabay pwede sadaan. Kisa may sadaan, ani, pangitabo nila. Naabay pwede sadaan, ani.
0: Wala man ko nakita nga doon ay sadaan. Mm-hmm. Kaya na mga pangitabo, manggod. Saka suwat na mga nadaan, saka palaran, manggod. Kung pa, ang pagpakamatay ni si Iyaman ang kabubuto, tungod siya ang pagbati, nga to kang Lia, di ba?
1: Yes.
0: Si Lia, di ba po na ito ma-blame? Kasi ako lang itiay kong hindi kang kaganiya pa. Lison man guna nga mahigugma ta. Mm. Lison man guna nga makigrelasyon ta sa Osaka, talaki or babae nga huwag itiay gugma, di ba?
1: Yes.
0: Tama man po nang iya nga, iya gingi, tugaan yun ko, sinsa gin ang gisigingi sa iyong kasing-kasing.
1: Thank you, kaayo.
0: Sinan naman kong ginawangan po si correct. Lia ni Bar. Eh. Iyan mo na yun ni Iba, tumusoo ni Luna ngayon ang bigga din
1: po. Yes. Agree. Corrected by 10%. At dahil dyan, Kuya James, perfect ang score mo. Anyway, Lia. I know, no, bukas kayo mong kasing-kasing roll. Apan na, hinaot lang ko nga pinaginiinig up to ang nga. Hindi ko nga, we're not kidding around man siguro. But for me, just to make things light mo. I hope nga nakakaroon na minaw. Kanina mong sitwasyon karon, I know for sure. Wala ka nito yuwa, wala yung nagusto ni ini. Pero yun ato ang mga tambag o mga suwestyon, comfort words, simpatya, ngigikan kay katropang James all the way from Samal, Davao. Pagkatag ni mong kalandagan. Katropang James all the way from Mati, katropa mo.
0: Uy, Samaloy!
1: Uy, Samaloy! Saan man ito nalay? O sa pangalan?
0: Mati mong gudang imong gingon.
1: Sorry na, gani anagi ko Samal. Anagi
0: ko.
1: All the way from Samal. Taglibog na ko kisa. Taga na James, taga Samal? Napo James, taga Mati. All the way from Samal. Nagi day, nagi day James di ay. Dahil salamat katropang James all the way from Samal Island ng Davao City. Katropa mo!
2: Exciting!
1: Libog na po eh. Libog na ko sa inyo ha. Thank you kay katropang James. Malaki na una siya run. Nauna siya papanawagan. Ano mo ganahan? Kanang guna-una gini maghuwat ba? Ipuhiton pagod ni mo. Okay, kaayo na siya. Anyway, katropa, open ka po na itong linya. Tagaan tayo magpanaw ng oras. Kay kutob lang ta alas 2:40. Biyaan na itong kahanginan o di na mo pasudlon sa call. Bahala mo diha, oy. Diyan mo tabag ko si Doc JJ. Hello, may hapon. Kinsani, taga-asa ka. Ikaw, Nili.
3: Hello. DGRC. Wala ka mga tutitig kami na ako. My name is Joe from Pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp trinket sa mong angkoranan.
1: Ayan.
3: Dito tayo, kanyang tabo ni Lea, dili si Pinagdalim, sakto yung dili ni Kuya James.
1: Ayan.
3: Na, sinagdanan talang istorya sa ako ang

0: inaw ng ang mga lalaki siguro hindi mo raman yung duwaan sa meron. Kunya, gusto siya ni Pal, ibal po, nagol sa ibal, hindi sa manoglain po, makatapitusuan niya, gibuak pa din yung ang bukon. Kunya, ito, tanang nagagusto niya kung maayo, ito, yan ang limit sa minyang panakinang buta. Kunya, wala din na. Pag-ingon pa sa pagunahan ng grabe din ang gugmalitin niya. Grabe din ang gugmalitin at pagkiliya. Kaya hindi niya kibinin ko sa kamatiyan. Sa pagkiliya sa pagkiliya. So, sana. Pag-ingon pa din sa Kuya Jim sa pungunang kulir nga. Hindi man dito sa bubot ang pagkiliya na may tabot sa mga kiliya. Hindi ka man dito sa bubot yun ang pag-gutlo sa sinabuhi. Kapag pa niya mo sa istorya na nangasol ka, kami na niyang pangkakon, siyam po din niya ang kalagitin. At kami sa siya, sa karitinda kong dito siya, kunya ikaduha. Kasi itong kulang na ibawaan din niya. Kaya na dito ang dito po ng nana, hindi na niyo itang tango ka o pare. Nang nangyay sa tatay, nagawang tatay sa mga kulang, nagyay sa tatay sa pare, kung doon kayo ang niyong pangkakon. Kanya, ikon pa, ikutang din niya sa ikutang din niya ang Ginoo, ikutang din niya ang Ginoo sa yung kasintasin. Pag-ampo sa nila niya, mawa noon pa ng tanang kakaso na naroon sa sinabuli pa. Yes. Aba pa ng aba pa ng pareha ka ng siambil doon ng problema po na wala na siya kung hain siyang dinuman ng tatit. Yes. Ako po, sanang pumunta ka lang. Kapariyan, sabal nga ito naman. Sinutanay ka na ako, hindi, huwag makita yung mahimo. Pagkatauhan na lang ng bata o galing mang galing waktu.
1: Yes.
0: Niya, karabang sa mga babae po na naminaw rin, bilig din na duwa-duwaan ng mga laki. Para po sa mga laki, hindi po na duwa-duwaan ng mga babae po, bilig din duwa-duwaan.
1: Vice versa, anak.
0: Mawag din na yung matuod. Kung nakitip mo ka, namitan ka nito, panlibuan ka, musugot lang ka ng nakikaan ng bayan na sa Ginoon yung panitipun sa kapagili ng kamatiro o na yung pinahanglan kung katagos ko ganit ako sa katinuhat yan o umanguyo ganit ako sa katinuhat kung siguraduhon na nakalos ko dito ka kung pinagkanayan yung mong gugma
1: at
0: ipinuhan
1: correct
0: pag ginay sanang maayo ka kasi nagtanay mo kaya sanang nagtagos ko kayo may bilit kay ang laki or babae rin ay gusto niya. Ikaw that way gusto.
1: Yes.
0: O, hindi ang tinutod niya bukumaan ka ng buwan. Hindi na tamang hiyaw ko ang namuyak ko ang bayan. Namuyak ko ang nitiha.
1: Mm-hmm.
0: Kung ang buko ka na imahibo kong ito rin ako. Para mo nang ingon ka na. Siya na, sa nang buwako ka o bata, sa mga na nila sa isa ayo.
1: Ayan.
0: Ang mga.
1: Ang ito?
0: Ako lang dito mga sabo ni si sa Kuya James ng Tama, no? Ngayon ko paminan. Nakumusta mo, kaya mo ang higit pa ba kung namikukar? Pero gabi din na at mukar doon gabi.
1: Correct.
0: Na ako higit doon gabi.
1: Wow.
0: Ang gabi kami, Anay, Alexia, o Gato.
1: Ayan.
0: So, ako lang higit, EGRC, ang amung boss, no? Surubungan, o si Ma'am Julie, sa Fort View Green and Resto Park. Ang ating happy dance sa Advance na karoon sa 24 sa barangay Pangkiruhan Tayot Consolacion.
1: Correct.
0: Happy Fiesta Patod Ugma sa PRC sa
1: Asa.
0: Lipio Ponsido. Lipio Ponsido, barangay Maneta, Cebu. So, Ugma. Ngayon na ito kamina ni DJ Alex Sharon nga nagbantay siyang kayo sa buong hindi si Anikod nga punta niya nagkonsaron ng lapa o nagbantay siya ng
1: pinatabang ako. Ayan. Kisa pa man.
0: Happy birthday. Happy birthday po.
1: Kinsa pa.
0: Gumangkon ni John Aris Buok. Happy birthday. Karong Adlawa.
1: Ayan. Karong dito no? 24?
0: Ayan. Ay, sanyos.
1: Ay, sige.
0: So, may pagbaminaw na lang po doon pa ang isang amot na Will Sugba at Pilugan na yung pagpaminaw ni Ma'am Rose at Sir Will Lea.
1: Kinsa pa man. Mora, isa ka barangay na ni. Kinsa pa.
0: DJ Brian o si DJ Marky Joe.
1: Ayan! DJ Marky Joe.
0: Ang mga tukin din kami na At 200 ko na di siya siyang tutandron ng kanan...
1: Ulan din? Ulan din sa Bandawe? Ulan din?
0: Historia di shipping ron di siya siya.
1: Ulan din?
0: O, nabuwa na yun. Ang lupa nagroon, nag-historia di shipping.
1: Ngayon sa mana sila?
0: Historia di shipping.
1: Susi iko?
0: Oo. O, tuhigdak, magdug, o maglabing-labing.
1: Agay, kaswerte. Uy, turbuhin na ninyo. Ay! Nindot ron turbuhan. Yes. Thank you so much. Oo, dahil salamat sa mga katropang Joe all the way from Mandawi City. Katropa mo?
0: Exciting.
1: Correct.
2: Exciting.
1: Sabi na akong tibok ko, ano, sabi ko province yung HG. Nagduda ko mga province yung tibok i-shout out. But thank you kaayo katropang Joe. Ayan. Masyaro pa din ko an. Masyaro pa ito. Mas taas man yata yung shout out o yung mga pa... pag-greetings kaysa siyang advice. Adungo ka ito dahi. Oo. Hi, DJ RC. Okay, maayong. Okay. Asap shout out, DJ watching from Bohol. Gikan kay Castro Manon Divino. Hello po sa inyo. Sorry, I have a message from here. So, Serapion. Okay, si Mami Lord naman di ay ni. Hapon, DJ. I am Pirmi Mangita o Mangminaw. Tag-ado din sa Andres Bacayan. Kay Jom, I am Alcer. Forget me din sa Asi Lambert. Ulan-ulan na po lami. Ikaon labi na ugdako ang lamawan. Aray. Grabe sa lamawan. Ay, dagang po nagtambay din sa imong live, ma'am. No? Friendly people, much appreciated. Hello, may hapon. Kisa rin nasa Picas Linya. O gano'n nanawag ka?
3: Hello, DJ Kinita.
1: Ayan. Mga Mrs. M.
3: Tama ka dyan, DJ
1: Kinita. Of course. Siyempre, ako na gunit. Unsa may matambag din mo sa itong letter sender. Di na natalino ngayon.
3: Ang babae na lalaki, palihara na kayo man. Pero hindi lang tamang kalaki. O, talit sa isang kalalaki, isang kabarkalit, ay naay mga anay na ako. Pastik lang na nila, hindi gugma, rin kuha nila kanan. Na ma-tuan ang basa itong kaugalingan ba nga pag-tuli ang sa atakalimong ngayon kaya ang talo kalabi ito yung
1: mag-tanakti.
3: Yes! Kung hamanin mo makuha ang iyong tuli o sa kababae din mag-tis na kaman yung biyaan.
1: Wala. Grabe na.
3: Then, okay na po doon mag-tingin ma'am basta kay Lili magpakamay pera sa kababae.
1: Mm-mm. Yeah, kayo sa aman to. Kanin kayong tangro ni Lia nga nagpakamatay siyang atubangan ka itong sikuan.
3: Ay, kung prangtahan lang niya ang upakalulati, na siya na inutabo niya, kumakadawat niya sa iyong pangkasiya, iya na lang yung dawaton kay Sam. At huwag lang yan, makadawatan, mahibugmaran na siya alang sa iyahang anak, aron mabuo ang iyahang pamilya.
1: Ya, ang iya mang problema din kay dili siya ka let go sa nagtabo ni Vaan ni Kuan sa iya ha. Katong ni Valba, katong nagpaka si JDI, katong nagpakamatay ba? Usao may ato
3: ko sa ampo na lang siya sa Ginoo kay. Wala ang Ginoo, wala man po ni Valba atong muna din si
1: Kuan. Ayan, sige. Thank you kaayo Miss M all the way from Dalaget.
3: Adiri.
1: Kapuya gid ani mamali-mali taw. Thank you kaayo Mrs. M. Ayan ha.
3: Hay bala ko gusto ira tong.
1: Nga naman.
3: Ang ni Jim.
1: Ni Jim sa?
3: Ni Jim nga taga Tamal.
1: Oh, otro punto. Ay. Katropang Mrs. M all the way from Barili. Daghang salamat sa pagpaminaw niyo din ha. Maayong pagpaminaw. Ulan ba diya Mrs. M? Mrs. M. Ulan ba din ha? Nawa na siya no. Sige lang. Ulit na takaan, Doc JJ. Ipusa na din. Malong mo sila ay. Napaganik ko yung outro. Grabe naman sa mo ay. Alas 2:29 sa kahaponan ka tropa. Okay, or open pa itong linya. Kung ganahan mo manawa, kung hindi na mo ganahan, ako nalang istorya din eh. Ito mga katropa. Uy, taod-taod atong isgutan. Atong isgutan na unsa man. Ano siya? Anong masasabi mo, DJ? Or later on. Sa karoon, Aniasa. Ang usa ka kanta nga akong ihalat kaninyo. From Vast & Company, ipagpatawad.

0: Tawa si pagpatawad, Vast and Company. Vast ba yan? VST yung nakalagay. DJ, ano ka ba? Kung ano-ano na pinagsasabi mo on air. Alas 2:33 na sa kahaponon. Maulanong kahaponon na binadali sa Sugbo. Kumusta man ang silingang dapit nato, labi na sa Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, Lasyon, Liloan, sa Bohol, ulan ba diha? Sa Mindanao, labi na diha sa may Bukidnon, Davao, Tago, Mati, Santa Cruz, Digos, mabaga Digos, dili ba? Oh, kumusta man din ha? Gaulan mo din ha? Ayaw yung tawon. Pasilong ha, pasilong. Kay magbasa in tawon ta sa adlaw nga Friday. Paulit na ba ning uban? Muna palandong, palandong. Ay, palandong naman. Ang nga papalandong naman ni mo DGRC. Nga dili man namuron init. Mabasa raman in tawon sila. O pasilong, pasilong, pasilong. Likayin in tawon. Mabasa mo. Labi nagigil mo na init. Tan kay ko sagara ra ba mura ba yung panahon nga madutlan ta og ganang ginatawag ra tong subaw. Kaya masubawan ka, lisod ka, ayaw niya nyawa pag mo nagpahinsog sa inyong immune system. Katro, paruela, rigasaho. Pasyarat ko DJ Pintor sa Plaza Building. DJ. O nga nung lahit ni nga produkto din ni Ruel Regasaho nga dili man mi inani, turbo man ang amua. Awa ni na mao. Musa naman yung pintor dire sa kuan. Di na mao ha. Tudloan ta ka turbo na sa silong. Reyna Chinita, ako'y kantaan na please take on me. Please take on me. Take on me. Alfredo Gervise Jr. Hello po DJ Chinita, Angie Remo, Janeline Emia, Randy Ran, Santiza, G. Bacaso. May pagpaminaw diya sa may loon, buhon madyong hapon, Trivor Sinimplo, Sinimpo Moleds. Lisuda ninyo mga pangalan. Ay, gibang baliktad, gilahi-lahi. Guapang Muser. Unsa ni Mujer? Unsa ni Mujer? Mujer? Unsa na? Oo, sa XFM. DJ kagwapa ni mo, Ruena Rochi Galasso. Shoutout ko din sa tanang taga, taga Del Monte ta ka Talakugon, Agusan del Sur. Ayan, may papaminaw sa inyo ha din ha. Wilma Joaquin. Good morning, ma'am. Sexy ka ika. Actually. Opo, opo, opo. Salamat naman po. Sheridan na DJ RC. Maayong hapon diya kanimo unta na kapirmi sa maayong panginawas DJ. Lablabe kaita ka DJ. Amping always ha. God bless you DJ. Salamat. At kamo po na may tagnaan mo sa maayong panglawas. Napaminaw ka rin si Richard Gomez. Richard. Lahat sa Barugos, Barubo Surigao del Sur. DJ RC. Ayan. Mayang hapon DJ Reyna. Murag dili makita ang imong nawong sa tubangan sa camera. Yes, kay nakatagilid man ta cookies. Dili ba obvious? Ayan! O, di ba? Automatic. Dili man naman. Tapos grabe gini ako ang technician. Sabi, ay, makapindot. Grabe man. Uptick pa mas kuan. Manatad. Ayan! Oo. Kami gusto cookies. Oy! Oo, ano siya? DJ, murag mauwawon ka. Di ko mauwawon ka. Ang kabaga lang sa nawong. Murag gina, kibiliban na ako sa kumbatasan. Ano mag gina siya? Kaya magkikamera na mo din. Hey, ano, side view. Pero mas lami magkukutan na og tagilid good cookies. Di na lang good magdagag-ariat. Naraghama niyag, langas! Ayaw mo ako! Naghama mga sugos katilingban ani pero ital cookies kung ganahan ka makikita sa akong atubangan. Hala, lili ako din sa stasyon. Mm-mm, pero kung ana, gitagaan na mong chance, gipasilip mo ganyan ni ko ani Doc JJ. May sa kanimong makanang pasugsugong si Doc JJ. Ayaw ka gold cookies kay mas maayaw man ang murag dili kanyo makita ang kanang atubangan kay aron maghinam-hinam ang gid mo ana. Ay kag unsa kay nawong ani mag inatubang na. Ano, maglaway-laway sa guteruan. Tagilid pa lang na, ha? Lami na tanawon. Buyag DJ Bernison. Hindi ko maawawan cookies. Kaya di yun, di wagin na. Kanang uwa, wagin na sa akong vocabulario. Kabaw, ginas Doc JJ, anak. Kung sa kabaga niya akong buhok, upod kabaga niya akong na. Ana, wag yun na yung agmot lang. Ana, din si Angie Remo, dirileya, oh. Ikaw ang babaeng walang delikadesa. Kalmahin lang, Angie Remo, ha? Walay kasing-kasing. Walay puangod. Dili ka ang ngayon na hatagan o kalinaw sa imong konsensya. Sa tibok ni mong kinabuhi o gusto kang mag-enjoy, ayaw tong panggamit o mga taong tarong. gikan ni kay Angie Remo ha, dili ni ako ako lang gibasa. With ano lang ni with feelings lang ni para ma-deliver gid nato ang mensahe. Angie Remo, kay bawo ko nga dala kini sa imong kasakit nga. Wala apektuhan siya sa atong letter sender. Apan Leia, ayaw kay damdaman niya. Ato lang sabton nga, dawaton nga, mo gini mahimong epekto o reaksyon sa mga tigpaminawa nato. Kaya medyo lahi kita o pagsabot sa imong sitwasyon. Uwag ka, wala man taigong oras. 10 minutos na lang una mo tungtong ang alas 2:50 sa kahaponon. It's my turn to say things against the clouds and everything. Huwag mo'y nasabtan, no? Tawa na mong kabaloon sa iadlib. Bitaw sa imo halaya. I know, naminaw ka karon. Kaya nagtugon, biyadjug ka nga imong itunong ron sa 88.3 ka ng imuhang radyo. Nag-download, biyadjug ka o kuha. Nag-download, biyadjug ka o ka ng radio app. Adunay parts sa ako ang kasing-kasing day, Leia, no nga. Makaikonsul ko nga, mabasol ka. Apan, tao raman ta. Labi na nga to kang Jay. I don't know ha, kung unsa man ang tumong ni mo nga to niya. Unsa may kuan nga. Nung entertain pa man ni mo. Ang kanang imong gibati karon nga konsensya. Pati yun na ni mo tungod kay... Adunay parte sa nahitabo nga to kay Jay nga ikaw ang hinungdan. Kumangutan na kag unsaon nimo pag move on niini. Ako mo ingon jud kuno ubanan gyud pagampo. Adunay lang ka kita mga tawo mangudwa giti lain dang panan. Adunay gyud pagampo. Oo, na magigo ka ila gani nga di man to manguros pero pag mahapit ma disgrasya manguros. In ana ka powerful ug in ana di na joke ha tin anay na kasi mo ingon mo nagyaga-yaga ko diri tinuod na in ana gid kadako ang epekto sa ato ang pagtuo bisod na yung kahimtang kay na konsensya man ka apahin o ba ni sa pag-ampo dawata namang gutay proseso sa pagdawat sa mga sitwasyon kinangyatawag na tong recognize accept no acceptan recognize baliktad ka DJ, dapat mag-una gid ang recognize. Ato sang ilhon ang nahitabo. Ato sang dawaton nga nahitabo. Ano, di dawaton. Ato sang ilhon nga nahitabo. Kumbaga, ibutang na to sa una-una nga, yes, it happened. Kumani mo pagdawat sa nahitabo, imo nang... Kumani mo nga nag-recognize, imo nang dawaton. Wagi pa kag in denial stage. Wagi pa ka sa pinaka-lowest nga part. Apain. Appeal ka na sa mga proseso. Mabot ang panahon nga kinahanglan mo dawaton ang nahitabo nga tukang Jay. Di na mabalik ang tanan. Apan, pwede nimong buhaton ang tama nga dili kini mausab. Og hataga nimong bili ang nahitabo nga tukang niya. Pangayog pa sa ilong, kutob sa human nimo madawat ka na. Ayaw sukda, ayaw i-timeline ang imuhang pag-move on bahin kay Jay. Ay normal lang kay batio nimo na. Dili nimo kinalang paspason, mayon ka nga dapat pagkasunod tuig wala na ko kag over na ko sa nahitabo kay Jay dili. Mo man hinungdan og ano ma-pressure ta kag gusto nato maka-recover dahin ta. Dili man gud ta on and off. May mag-istasyon mo sa XFM nga pwede pang unplug ra ni. Di man ta ma-unplug. Plug in, plug out dili man. Adunay proseso ang atong emosyon. Kaya tungod, bati o normal, tao man ta. Kalambahin po sa imuhang kahigug, paghigug mga tukang val, dili siya healthy dahil. Makita naman yung dakong epekto dahil, dito pa nga ngalan pa lang dito sa gigitabo nga. Tungod na nang yung gugma nga tukang val, nahitabo na ito kay Jay. Sorry ha to say this, but I actually blame you. Pero wala nakaingo nga, nagdumot ko, anay mong ibuhat, kaya imuha man ang kinabuhi, dili man ako ang tao nga naapektuhan nini, pero wala po ko na ingo, wala ko simpatya. Apan, at the end of the day, dili ako ang kinahanglan nga musulti sa imuha, pero karon sultian ta ka. Aduna kay, ma-blame siya ka sa nahitabo. Karon ang buhat na lang nimo, ayun na ipadayon ang saykasaypanan. Buhat ang husto. Anang gugma nimo nga ito kang val? Hala. Huna-huna in tao nung maayo. Huna-huna og maayo. Husto ba nga imong ipugos ang imong kaugalingon sa taong wa nahigugma nimo? O karon nga imong ipugos imong kaugalingon aduna kay napasakit ang tao nga gikutlo pag gidayon kinabuhi. Sorry to say it's your fault at the end of the day. But it's your responsibility to make a change. Dili lang para sa nahitabo kang Jay apan ngadto nimo. Pero na ingon ka nga murag mabdus kaniya. Kanang murag hapit pa sa duo, hapit duo ra man sa dili tinuod tinuod in between man na. Pero I think kinahanglan piliyon ni mo ka ugalingon ngaron nga maka desisyon kag husto. Dili ka makaapekto og laing tawo. Dili ka makaapekto sa relasyon sa laing tawo, sa imong relasyon ngadto sa lain, sa imong amigo, kapamilya, kinsa pa man. Labi na kung tinuod man galing mamabdos ka, mahimo kang inahan, posibilidad din nga makaapekto ka na siya. Unang huna-huna, adi ag kapila day. Liya, imong mata gapitok-pitok. Kabalog jud ko karon nga daghang kag huna-huna apan mo lang gini akong maingon sa imuha. Kung unsa may desisyon nimo kana yung dili selfish. Adunay mga selfish decision nga dili makatamak og laing tawo. Apan ang selfish decision nga makatamak og laing tawo, mas pay pang mupatong na lang ka. Kidding aside. Para mas muga ano kay medyo hapit na tumang mangugat na baya ko hapit oh. Hapit amo ra mo nang malangkat akong pangat. Kay grabe naman kay Dischinita. Mawra gina kung maingon sa imo haday. Kung naglibo ka sa akong giingon, hala, i-rewind ni. Ato sa akong Facebook page, DJ RC. Kaya nagtambag ni mo dito, paminawa, pangitaa dito. Pero wata ka basula, wala ko nasuko ni mo, apan, anagi part sa akong na-disappoint sa imong gipangbuhat. Tungkol kay Luis at si Kuhan, si Jay. Nasayang ang iyang kinabuhi. Kinabuhi o gugma nga iyang gihatag. Di apagin sa imo nga, di ka mo appreciate o gugma. Dito yung ka sa taong nga, yun, naghatag ni mong bili. Anyway, wala naman ko igong oras. Bisa pa mag-yaw-yaw ko din, eh. Wala gapunta ka balong sa decision anini ko, an. Hindi indaylay, ah. Bisa pa manig manggawas ning ugat sa akong ngalangala. Wala kita mahimo, ana. Shout out to JR Sanoy. Gikan kay Jomar Okong. Gayapan. DJ Reyna, request ko ka alipin. Hindi na taka-request, ana, ha? Wala mo ba naman ta? Kapitan Kiloy! Kuya, oy, kuya pangalan, noy. DJ Reyna, sorry ha. You're welcome. It's fine, oy. Ano lang yung kumang istorya? Ano lang yung kumang istorya? Shout out sa mga trabahante ni Cap Donald Narvasa na ulanayin. Inamugdahang tubig, mga palingging. Pag inamugdahang tubig, kailikayan ninyo ang ginatawag na itong pagliso sa inyong lawas. Liliutok ha, liso na sa lawas. Sayang mangod ka na mailanan ganitang kalito. Kaya tatang pangatsing taon-taon, kaya wana na, naarohan na ito, hina na itong immune system. Mo DJ pasarat foreman Perio og Boss Giovanni nga naminaw karon. Gigay kay Wilfredo Tamara. Gapahang Lia, uy! Ana si Cherlyn. Gnelly Yonson, good afternoon DJ RC. A beautiful sa XFM Cebu. Exciting. Katropa mo, bihay ako sa kahanginan. Dekan salamat sa pag-unuman. Musunod ang programa nga Asintado. Kauban si katropang Eric Sheras Manait. Katropa mo nang Ailey, suay niyo mga radyo. Pabili lang yapon sa pagpaminaw. Ugma puhon magdunggan na. Ay, ugma puhon kay wak man ko ugma diri kay Sabado. Domingo pohon magdunggan na ito sa programa ang Tatak Lokal Katropa. Kinsa ra pagka nga ito ang radio guest ato ang local artist, guest artist diay pohon. Madunggan niyo, kinsa ra pong talento ato madunggan, no? Ato mahinabi o maila-ila katropa. And before kumubiya, paibaw rin ako noon before anything else. Anatang yung taon niya, di ano, anata ka ron sa may charter day nga activities nga gipahigayon ka ron sa Hope's Dome Lapu-Lapu. Nadi sa kaoban ako sila Kaplodi o si Titi Dawata sa among upcoming film. Nadi, mapakita, raming pakitang gila sa gani. Kung sa tumatig paminawan niya sa XFM, basi matagbuan niyo ninyo, ay mo kaulaw, di may artista, pero may nalang yun, mapapicture mi sa inyo, ha? Kami may mapapicture, good? Atangin niyo sa din, ha? Oo, atangin niyo din, ha? Nami damaro magsuroy-suroy mi din, ha? Atangin, basi nami mga dala, ba? Ay mo kaulaw, makita niyo si Tita Diwata, kuhita, gano'n niyo. Ako po, di man ko niyo mailhan, kaya actually, sa camera o sa personal, diligid ni Sem-Sem. Kung lamion ko din sa camera, mas lamig ko sa personal. Promise. Alang sa nakiusang Filipino para sa Pilipinas, ako inyong kadraba, DJ RC o DJ Reyna Chinita sa programang Tataklukal naman ng Nondok GG. Sa programang X-Rated. Dilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: X FM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, nagapagpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo ang nangantog sa school niya. Gato marunaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa
2: Santon Plus Gold, patak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an.

0: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
1: Santum Plus Gold.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Rental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumpanya. Panaog Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ang akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaog tulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka maminaw og XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM. Pweh!
8: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
7: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglaban dire! Unyang taon-taon, manghugas sa sagong plato! Pweh! Makalagot! Exciting, eh?
2: XFM. FM.
7: Grabe naman ka exciting, oy!
1: 95.9 XFM Jensen
2: XFM
9: Exciting!

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year

0: all sa inyong mga lugar.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Santo Bus Gold.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kanila. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Blas Gold. Ako di ay si Robert kamumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apat sa dihang, sukan ng naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
3: XFM.
5: FM.
4: Exciting.
1: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon plus herbal soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon plus herbal soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon plus herbal soap.
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunan. Pero sa

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sigil man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuening basulay nyo. Kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Lab, abri ko.
4: Ha?
3: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
4: Dili ko! Wa ko'y gisuot! Naghubo ko!
3: Ah! Okay, Roy. Wa pita ko'y kauban.
4: Ah! Ipawala! Pero ako, naa!
5: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
5: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Nganong gamugot mo na imong dagway?
2: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
2: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
2: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako di ay si Robert Kamubulupyo sang Talisay, Cebu. Nainitubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ng doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Blas Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Ay, pa, may pagmabulag na lang tayo ha.
1: Magbulag? Ako pa yung gito niyo mga magbulag. Stila niyo,
0: sige, magbulag ta, bulag ta. Sige, magbulag.
1: Tungaon na lang ito itong mga anak.
0: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
1: O sige, kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
0: Eh, bagaan niyo magnaong uy, piliyon pa yun ang dili mo ha. Ha?
2: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
2: Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: X FM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani ka Plodi, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nanti kaayaw pagtambling-tambling? Masikita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako pag-isalit sa akong bulsa.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
0: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nga naman?
3: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
2: Mali na nga

0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sigiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules sa usakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Tech.

0: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good, ma. Ay, nauba na si papa.
1: Na, Niligyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Pisot pa tayo si papa.
1: Pisot pa yun rin taon.
0: Daw gawa, papa, eh.
1: Ah, magpatuloy na mong duwa sa imong papa.